0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?

0: favorito ng ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FM.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Bayota ka? May kagsagbaon? Maana ni.
4: Vibes, kabay. Kasama sa
0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Happy Sunday, magandang hapon Team Pinas. Welcome

0: sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
1: Salamat sa muling pagdalo ni Richard A. Dayan. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
2: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Cheska Persia.
3: Parang
4: inano.
3: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Richard Haydarion.
1: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carl Flores at lahat yan dito lang sa
5: With You Respect!
6: Richard Haydarion.
7: Richard Haydarion. Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlos Flores.
1: Paano mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong?
6: Clive Arguelles.
0: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: No? Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
6: Bawal ang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect!
0: Ayun, teka lang ha. Alam nyo ano ha? Parang may breaking news. Nagtagumpay na daw ang Bring Him Home campaign.
1: Uy!
0: Oo, kasi naiuwi na si Richard.
3: Alam ko, Harry Roque na. Harry Roque.
1: Back from Oxford.
0: Yes, Oxford.
1: Pagmamalaki ko lang nga, niregaluhan ako ng Oxford tie. Oxford Union tie.
0: Ba't ikaw lang?
1: Ni Richard Herdryan.
0: Favorite ako eh.
3: Kasi may ano eh, Cheng nag-abogado sa... sa mga outlaw.
0: Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano nga bang aasahan natin sa paglilitis na itutuloy na muli bukas?
2: At tatalakayin din natin ang mga argumento ng House Prosecution at Defense Team sa unang tatlong araw ng impeachment trial. Sino nga bang nakapuntos sa unang linggo ng paglilitis?
3: Pag-usapan din natin ang inaasahang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Shoutout sa beshi niya na friend ko rin sa kabilang mundo. Ano kaya ang nangyari sa paglilitis sa Martes na maraming Martes?
1: Hihimayin din natin ang tangkang pag-angkin ng China sa Batanes nung mawalang hiyang to ha. Ano ba ang basihan ng China para sabihin pag-aari nila ang teritoryo ng iba't ibang bansa?
11: Naku, mukhang obvious naman na mag-overtime tayo today. No, intro pa lang, hahaba na. Bubusisihin din natin ang ipananatili sa ospital ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa biglang iba't ibang sakit. Dapat na bang ilipat sa kulungan ng senador matapos iparesto ng Sandigan Bayan?
0: Wow, fully packed. Dami natin pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang...
5: Vibe Check!
6: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
0: Sa ating Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos.
2: Kaya nga, Clive, sumalang bilang unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sa pagdinig, nanindigan si Kalilong na maituturing na seryoso at absolute ang banta dahil kaya itong gawin ni VP Sara.
1: Pero Cheska, tinangka ng defense team na question ang kredibilidad ni Kalilong kabilang na kung alam nito ang salitang motu proprio. Naging usap-usapan din ang paulit-ulit na objection ng defense team sa bawat argumento at testimonya ng private prosecutor.
3: Kaya naman Dino, inabangan sa susunod na linggo ang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Diba kasama si Lopez sa press conference kung saan nabanggit ng Vice Presidente ang pagbanta kina Pangulo Marcos et al.
1: Et al.
3: Marami.
11: Ay, tamang-tama ka dyan, Richard. Kaya naman dapat ay patuloy na bantayan ang mga nangyayari sa paglilitis. Pero, dismayado ang bantay Senado. Dismayado si Cliff. Dahil ayaw tumarap ni VP Sara sa sariling impeachment trial. Kahit nga, nagpunta na siya sa Senado nung Martes. Sa inyong palagay, dadalo pa ba si VP Sara sa paglilitis o magpapakyut na lang ba?
0: May mga usap-usapan na dahil haharap na si Attorney Zulaika Lopez bilang pinapatawag na siya ng impeachment court, baka daw maaari na ito na din ang panahon na haharap si VP Sara dahil hindi niya naman papayagan ang kanyang
2: chief of staff
0: or meron pa ba bukod doon ba chief of staff no
11: number 1
0: doon mag-isa
11: number 1 mo yun sa office di ba chief of staff
0: anong natin tingin natin magpapakita ba si Sara ngayon
2: di ba itong si Attorney Zulaika yung na wheelchair nung panahon na napatawag siya sa Senado din nung November 2024 or sa Congress at nakita naman natin na hindi rin siya pinabayaan ni Sara Duterte doon may video pa nga magkayakap sila habang umiiyak at nagpapanic attack tong si Zulaika so baka possible nga na ito yung opening na dumating din si VP Sara sa trial.
0: So you think Cheska a-attend ang ikalawang pangulo para damayan at samahan si Zulaika Lopez?
2: Probably. Parang katulad ng ginawa niya last time, no, na parang nag-press con lang. Pero hindi umattend sa trial mismo, pero pupunta lang sa Senate as a moral support.
1: Diyan muna tayo sa issue ng pagharap niya. Tandaan natin na ito si Zulaika, Yusek Zulaika, di ba? Ang rason kung bakit nagwala at nag-tantrums itong si Sara Duterte. So malinaw sa atin na napaka-importante sa kanya si Zulaika. No? So sa akin, kung dadalo siya, well and good. Kasi alam niyo ba? Tanong niyo kung ano?
2: Ano?
1: Hina naman.
2: Ano
1: Richard yun? Participate ka nga dito sa alam niyo ba? Alam niyo ba? Tanong niyo sa akin kung ano?
11: Ano?
1: Ayan. Nagkasalubong kami niya ni Sara Duterte sa Senado.
0: Uy!
1: Nandun ako. Kararating ko lang. Alam mo ba? Na-traffic pa kami sa Espanya kung hindi kami na-traffic. So first time ko siya nakita sa personal. Itong si Sara Duterte. Tapos nung pumapasok sa Senado, syempre nagkagulo lahat yung mga media. Nahawi ako, pero tinignan ko pa rin siya sa mata, pero hindi niya ako nakita. Tapos, napunta ako doon sa gilid ng pader. Tapos habang nandun ako sa gilid ng pader, nakakaskas ako ng sobrang dami mga cameraman tsaka media, ang nasa isip ko, salamat naman. At, maharapin ni Vice President Sara Duterte, no, ang lahat. No? So, mag-i-explain siya. Yung pala, my head is bloodied but unbound lang, di ba? At in this bludgeoning, wala pang 5 minutes. Alam mo, kung ako yung defense counsel ni Sara Duterte, I would be uncomfortable with the references that she is using. Kasi itong Article 4, ang akusasyon sa kanya,
0: grave threats,
1: na yung propensity niya to commit violence. Mm-hmm. At ang sabi nga ni Justice Ascunia, isa sa framers ng Constitution, feeling niya raw na shift na yung evidence, yung burden of evidence, not the burden of proof, but yung burden of evidence, pagkatapos may pakita ng prosecution na may kakayahan si Sara Duterte na gawin yung threat at hindi lang to sinasabi sa kanyang ingest, no? So kung ako yung depensa, sasabihin ko, ang ginagamit na references, bludgeoning. Diba?
0: Blood.
4: Yeah, diba? Pero yun yung strategy na, diba? Trivializing discursive violence or violent discussion. Yung mga ganun sila, na parang, kaya mo nagsijoke-joke lang kami. I think it's really part of a conscious effort.
1: Of the ploy.
4: Ano talaga nila yan? Modus operandi nila yan. Tignan mo, nagtawanan lahat. Every time everyone cites yung Invictus, Convictus, all of that. So in a way, it kind of works for them. And it's not like yung defense team niya, yung napaka discipline from a traditional standpoint pagdating sa strategic communications, diba? Parang kumbaga siya yung algorithm ng bati yung legal defense team. You could see echoes of Sara Duterte in the way siya tsaka yung ibang senador na kunyari senator judge pero actually defense legal team rin pala sila, no?
0: Parang yun nga yung disappointing dito kasi matagal na inantay ng taong bayan yung pagbubukas ng impeachment trial pero ang tingin ko, kagaya sila sabi ni Richard, deliberate on the part of the defense team ni Vice President Sara na alisin yung atensyon natin doon sa paglilitis, di ba? Una, gawing katatawanan. Kaya ayan, may press con si VP Sara pero hindi siya haharap doon sa impeachment court. Isang kabastusan yan dahil isang proseso ito ng pananagutan na nasa saligang batas at dapat siya humarap bilang ikalawang pangulo. Pangalawa, di ba, yung kanyang defense team, yung kanyang mga abogado doon, pinapaligoy-ligoy tayo sa mga legal na argumento na hindi naman nakakadagdag para maging mas maliwanag yung pag-intindi natin dun sa proceedings para siguro pagurin din yung taong bayan mag-disengage na. Ayoko na yan, no? Ayoko nang manood. Kasi for the longest time, tandaan natin, simula pa nung una pang impeachment hanggang sa ngayon, ayaw na ayaw nilang mailabas ang mga ebidensya, ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang malaman ng taong bayan na ito yung mga alegasyon, ito yung mga paratang at mga kaakibat na ebidensya dun sa mga paratang. So it makes sense eh, na ang gusto nila, i-distract yung taong bayan. Kaya nga sa Bantay Senado, ang sinasabi natin, kailangan nating magmatcha, kailangan panoorin natin yung paglilitas.
1: So ang depensa ba, ang strategy, sinasabi niyo, Richard, ikaw Richard, lansihin tayo. Sinasadya na ano.
4: Saka heckler, di ba? I think alam naman nila na if this is also a political exercise more than anything else, di ba? Ito yung may hatak eh. Grabe, di ba? May threat sa presidente. Ang hirap i-deny yan. So I think your strategy was introduce friction, frustrate, heckle, trivialize. Parang ganun yung strategy. So I see some method to the madness here, to be honest here. But pwede natin pag-usapan whether effective yan or hindi. So I agree with the
0: Duterte method.
4: Yeah, I agree with Justice Ascunan from a legalistic point of view. Klarong-klaro, ano yung threshold of evidence, sinong lamang dito. But in terms of audience impact, honestly, I would say it's debatable.
1: So, lansihin. So, strategy number one ng mga Duterte, lansihin. Tama ba? Tatak! Lansihin! Pangalawa! Pangalawa, sabi ni Kim, pagurin! Tama ba? Pagurin tayo lahat! Tatak! Duterte! Ikaw!
11: Ang pinag-uusapan natin, yung stunt ni VP Sara Duterte na pagpunta sa press con lang, di sumipot sa trial. Walang pinag-uusapan ngayon, eh, ano ba yung ebidensya? Wala na eh. Ibig sabihin, parang sa linggong yun, naging matagumpay sila sa paglilihis. Ibig sabihin, pinag-uusapan sana ng taong bayan, totoo ba na pinagbantaan niya, no, yung pangulo at first lady at iba pang mga tao. No, so parang yun nga, parang medyo nakalamang sila doon sa aspeto na yun. Kaya kailangan talaga natin pagdiin pa na pagpatuloy ng Bantay Senado yung trabaho na talaga magpaliwanag.
0: Oh, ang daming utos ni Carlo. Ang daming utos ni Carlo sa Bantay Senado. Pero bukod pa kay VP Sara, maganda ding pag-usapan natin si NBI Senior Agent Caligo. I was looking at the trial, yung tatlong araw na yan. Kung siguro ako andun, baka hindi same yung response ko sa response niya. Kasi ang daming nangyayari dun sa court eh. May pag, medyo may pag-heckle yung si Attorney Narvaza sa kanya. Medyo gusto siyang pahiyain. Pero kung makikita mo, papanoorin mo yung buong panahon na yon, very professional siya, hindi siya nasisindak. Asked and answered, no, nagpapaliwanag ng maayos. Kahit pa tinanong siya ni Senator Robin Padilla sa credentials niya, sa totoo lang, kung ako, baka pinandilatan ko ng mata si Senator Robin. Pero
11: siya, very happy the nerve of the station.
4: Gusto mo ng credentials.
0: Are you really asking me, Senator Robin?
11: Talaga.
0: Nagpakita siya na sa trabaho niyang yun, bilang NBI agent, sineseryoso nila yung kanilang professional na obligasyon na dahil nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, at dating Speaker of the House, kinailangan nila mag-imbestiga. Kinalap nila yung ebidensya at umaharap sila sa korte ngayon para sabihin na eto po, may sapat po kaming ebidensya na hindi naman tinatanggi ng depensa ni VP Sara. Yung ebidensya na yan na siya po ang mismong nagsalita sa harap ng taong bayan, recorded na press conference na gusto niyang ipapatay, may kontrata, may assassin at ang argument ng prosecution, hindi yan nararapat para sa ikalawang pangulo.
11: Eh, pero sinabi, hindi yan sinabi niya daw yun bilang isang ina, bilang isang asawa, hindi isang vice president. May ganung
1: kaya ako nalilito eh, bakit tayo nag-authenticate ng siyam na oras ng video kung common exhibit pala yung ebidensya ninyo, tapos ang depensa nyo naman pala, justified yan. Diba? Hindi nyo naman pala dinedenay na si Sara Duterte nagsasalita dyan sa video. So, sayang yung oras natin dito sa pag-authenticate nyo. Pero may nakita ko yung heckling na yun na sinasabi mo, Richard. Hindi appropriate yung pagtrato dito kay Agent Kalilong, isang professional na kawani na sinusubukan lang i-assist senior agent na sinusubukan lang i-assist yung trial court to find out the truth, risking his life, tapos ibubuli mo pa. Nakita ko eh, nag-react yung mga maraming kawani professionals, no, na sinasabi it was disrespectful to Agent Kalilong. It doesn't deserve such kind of treatment from the defense. And if I will be the defense, I might be warning the defense na baka nagiging counterproductive yung ganyang mga asal ninyo. At lalong nalulus ninyo yung marami mga tao dahil sa antagonistic behavior ninyo, especially sa mga professionals natin na kawani na nandun lang para i-assist yung impeachment court.
11: Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila.
1: You don't treat professionals and our civil servants like that. It's just highly improper.
0: Yun nga eh. Parang fair game naman, di ba, na mag-cross-examine si Attorney Narvaza. Pero hindi si at yung strategy na medyo pahiyain yung si senior agent nagbackfire, naging meme tuloy si Attorney Larbaza na nagpapakita na medyo underprepared, 'di ba? Nagbabasa na
11: naabangan daw kung nabato do kinabukasan eh.
0: Nabato ba?
11: Wala namang ebidensya.
4: Amateur. Wala, may Gen Z tayo kasi sila yung biggest voting ano ngayon.
1: Oh, yeah. Gen Z.
2: So may umbrella observation nga ako, attorney, gusto ko nga tanungin sa iyo. Parang nakikita ko kasi nitong first week of trial, ginawa lang nila tong platform for grandstanding and narrative building. Kumbaga, ginamit nila yung airtime nila and soundbites nila para mag-feed ng bagong script sa mga DDS trolls. Ito yung ine-echo ng mga trolls saka ng mga organic people who are DDS. So, kung nakikita ko rin dito, si Attorney Narvasa, mandami siyang questions na wini-withdraw, di ba? Hindi naman ako legal expert, pero nakita ko, pag na-implant mo na yung opinion na yun sa utak ng mga tao, nanonood sa YouTube at Facebook, kahit i-withdraw mo yung question, magagamit na nila yun for their, for their script para lalong i-divide yung mga tao sa isa't isa. Na kesa, nakita natin medyo may malicious attempts at malicious questions. Sabi nang bigla niyang i-withdraw that question. O pagkatapos nun, napahiya mo na si Senior Agent Kalilong at the same time, pinapahiya mo na rin yung prosecution. So nakita ko nga, ginagamit na naman nila to bilang narrative building nila. So sana sa mga susunod na linggo ng impeachment trials, maiwasan itong pangga-grandstanding nila and narrative building to feed more script and to feed more hate sa mga tao online.
1: As to whether it's effective is another question, no? Kasi may nagsabi, wow, brilliantly delivered, asked, and then withdraw. You know, that strategy is basic for us trial lawyers, no? Pero sa akin kasi, kung totoong matalino yung tanong, bakit hindi mo makonclude to its most logical conclusion? Diba? So ako, hindi ko ginagamit kasi estilo na yan, eh. Kasi para sa akin, kung kaya mong itanong mo na maayos. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo kaya.
0: Tsaka kung grandstanding lang din, kung mag-grandstand sa court at ang tanong kung epektibo ba, well, nakita ko na yan sa ICC trial. Medyo hindi effective kasi nakakulong pa din po si Pangulong Duterte doon, di ba? Ang dami na nating mga pinag-usapan dito kasi nagpapatuloy yung trial. Pero gusto ko din i-shoutout si Attorney Ligutan kasi dati nating guest dito sa With Due Respect, di ba? Nakita naman natin yung kanyang kahusayan din doon sa kanyang pagtatrabaho doon sa impeachment trial. Pero hindi lang po kami ang may opinion sa paglilitis na ito at sa lahat ng mga mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at syempre babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
1: Shoutout sa aming 1,400 live viewers.
11: Yay! Wow! Hello! Hello!
0: Dapat may 1,400 comments po.
1: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang tangkang pag-angkin ng SINA at ang kanilang mga peking akademiko na sa Batanes. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
0: Pwede ba pataging akademiko?
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
15: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
6: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
16: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
17: Kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
17: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
6: Kasama sina Sandro Otrona.
16: Easy ka naman
6: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
18: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
18: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
18: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media.
2: Welcome back po sa aming paid commercial. Nakatutok kami po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa panibagong pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa symposium, pinalabas na pagmamay-ari ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan.
4: Ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang negosasyong magtatakda ng maritime boundaries ng dalawang bansa. Sinasabing ito ang panibagong propagandang nais ipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.
0: dapat di na pag-usapin ng West Philippine Sea. Ano ka? Gising na gising.
4: Alisto, diba?
0: Pero tinawag nga ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na kalokohan ang pahayag ng mga Chinese scholars sa symposium. Pero iginiit ng kalihim na mahalaga pa rin seryosohin ang issue dahil posibleng banta ito sa Pilipinas at Indo-Pacific region.
11: Kasi di ba anniversary ngayon ng ating arbitral ruling?
0: Yes, 10 years. 10 years
11: happy
0: na.
11: Happy anniversary, 10 years yes. na pala nating ipinaglalaban yung itinapon, ginawang piece of paper ni President Duterte. Pero sa gitna ng issue, muling tiniyak ng Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Layo nitong matiyak na walang ilegal na pagpasok ang sinumang dayuhan.
3: Sa inyong palagay, may basihan ba ang pag-angkin ng China sa iba't ibang bahagi ng teritorya ng ating bansa? Lalo-lalot na nang pumabor na sa atin yung 2016 Arbitral Tribunal Award na nagbabasura sa 9-dash line ng China.
2: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
5: Deep Dive!
2: With Richard and Darian. This
6: segment. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
0: Richard, dati po yan, Deep Dive with Richard Haydar.
3: Katanggalan.
0: Ito na yung Deep Dive with you.
4: Richard, ano pala
3: yeah, dito? Una-una, not to agree necessarily with Dino, pero to be honest, there are always questions gano'ng ka-independent yung mga scholars sa China. Kasi alam natin, yung iba, I think, member pa ng Communist Party, yung iba naghahanap buhay, yung iba gusto mag-promote, diba? At alam natin sa China, kahit academic or scholar ka, kahit meron kang objective analysis na hindi tugma dun sa party line, may consequences yan. So, let's be honest, hindi ito katulad natin dito sa Pilipinas na kung may isang academic sa isang reputable institution na nagsabi na isang bagay, yung iba worth to debate, diba? Pero ito, I wonder what's happening here. But sa pagkalang ko, this symposium also had scholars from Shanghai, from different top universities, so hindi lang yan from Jinan, where basically, actually, they have Philippine experts there. I think some of them had visiting positions dun sa isang institution which I've been affiliated with recently. So, I mean, these are people who should have known Philippines better. But I think timing matters, context matters. Sa isang banda, I think China, napaka-concern nila dun sa ating growing alertness to potential contingencies sa Taiwan. Right? In fact, bago ako pumunta dito, we did a war game in Germany about ano yung mga potential responses ng US allies katulad natin if, God forbid, may atake sa Taiwan galing sa China, no? But of course, hindi naman tayo nakatunganga lang. We have more exercises malapit sa Taiwan. Binibuild up natin yung ating military presence sa may Mavulis na napakalapit sa Taiwan. Nagko-coordinate tayo with Japan and the US among other allies to potential contingencies in Taiwan. So, nakakabahala yan sa China eh, na parang para sa kanila nakikialam tayo doon sa kanilang internal affairs, no? At of course now na ang Pilipinas at Japan ay nagko-coordinate din sa ating maritime boundaries, kasi huwag natin kalimutan doon sa Western Pacific, sa Philippine Sea, may mga territories din ng Japan dyan, yung Okino Torishima, among other things, yun yung southernmost nila, kasama niyan sa Philippine Sea. So kailangan din natin i-delimit yung ating boundaries with Japan. So gusto ng China, hindi sila ma-box out dyan. Kasi for China, two things, no? Unang-una,
4: they see yung kanilang reoccupation of Taiwan as part of a package deal. Mm. Hindi lang nila gustong kunin yung Taiwan, but yung paligid niya. So kasama dyan yung Batanes, Western Pacific, Southern Japan. Pero pangalawa, of course, ayaw din nila na ang Pilipinas, Japan at US magiging more tight yung kanilang collaboration. And in fact, para sa China, hindi lang nila gusto i-dominate yung tinatawag na First Island Chain, kasama dyan yung West Philippine Sea, South China Sea Basin, at East China Sea. Pero kasama din yung gusto nilang i-dominate yung Second Island Chain. At dyan kasama yung Philippine Sea at yung maritime boundaries na gusto natin idalimit. So Dino, bago ka mantok,
19: ang point ko lang dito is
4: naintindihan ko bakit sila reactive na ganyan. Mm-hmm. Pero yung substance ng sinasabi nila ay napaka-questionable. For instance, parati nila in-invoke yung Treaty of Paris. Na alam natin walang basihan sa modern international law. In fact, dun sa Treaty of Washington natin, klarong-klaro na kasama yung Batanes. In fact, meron tayong continuous exercise of sovereignty and control doon sa era niyan for hundreds of years, going back to the province of Cagayan, no? 3-4 centuries earlier. So, and nakakatuwa din kasi may, I think may isang scholar na nagmamagaling dyan sa China nagsabi, eh kung titignan mo, tayo mga Ilocan, actually yung language natin ay similar doon sa indigenous people sa Taiwan. Well, parang mali yung argument na yan because that just shows na hindi Chinese ang Taiwan. Because yung indigenous people sa Taiwan ay ang lapit sa atin. In fact, the first time naalala ko, pumunta ako sa museo sa Taiwan, na-realize ko, napaka-similar sa amin sa Cordilleras. Yung culture nila, yung civilization nila, yung texture ng kanilang mga arts and craftsmanship. So, in a way, I'm not sure tumutulong sa kanila. But for me, what's important is, i-adopt ba yan ng Chinese government? Itong mga scholars na ba yan ay nag-feelers na ba ng next phase ng Chinese expansionist claims or nagtatroll ang nang gugulo or naghahanap buhay lang? Kung naghahanap buhay lang, intindihan lang natin, wala naman talagang masyadong independent academics dyan sa China.
1: Susugan ko lang yan, ha? Walang academic freedom sa China, definitely, kasi pagka against ka sa posisyon ng government, wala, hindi pwede.
4: Meron kang freedom of speech pero yung after speech mo, hindi ko na alam.
11: Pwede mong sabihin.
4: Pero kung nakita bukas, hindi ko na problema yan.
1: So, yun yan. So, yung pangalawa, nakita nyo ba yung mga video kanina doon? Sobrang ganda niyang Batanes, ha? And gusto ko lang sabihin yan kasi the last time I was there, sakto nakikipag-usap yung local tourism nila with alam mo kung sino?
4: Chinese.
1: Mga Taiwanese, foreign affairs. Alam mo? Tapos, nag-usap sila. Parehong-pareho nga raw sila ng local dialects. Alam mo ang sabi ng mga Ivatan mga tao dyan. Beautiful, honest people. Sobrang ibang klase yung culture dyan sa Batanes. I've been there twice. It's the most beautiful thing I've seen all over the world. Yung Batanes, ibang
19: parang
1: klase.
19: Parang Scotland yung dating niya. No? Ibang
1: mas maganda sa Scottish Highlands.
19: Mas maganda nga, pero grabe kakaiba grabe. Siya. No?
1: Yeah. So, yung mga Ivatan, alam mo sabi nila?
2: Ano sabi?
1: Actually, yung mga Taiwanese, baka ibatan yung mga yun.
4: Exactly.
1: Yun ang sabi nila.
4: Baka mag-backfire na yun.
1: Kaya nga, so sabi ko, baliktad. Actually, yung Taiwan, kiniklaim ka sa mga Batanes eh. Mga Ivatan eh. So, I doubt na mas malakas yung argument ng China na Chinese yung mga Ivatan. Kasi yung mga Ivatan, mas malakas yung argument na similar sila dun sa mga first people of Taiwan. Tandaan niyo yung history, ha? Ang China ang pumunta sa Formosa, di ba? And may mga tao na doon na medyo similar sa mga Ivatan. Mm-hmm. So, historically speaking, I think there is a huge argument to say, no, na mas similar yung mga Ivatan doon sa Chinese than the other way around.
11: Well, nagsalita naman nga yung National Historical Commission of the Philippines na undisputed yung historical records na yung mga kababayan nating Ivatan ay for the longest time dyan na sila sa Batanes, no, at meron silang trading relationships with others, kaya nga plausible yung sinasabi ni yung kwento ni Dino na maaring meron talaga silang relationship. Correct. May mga exchanges sila from the first people of Taiwan, di ba? Hindi naman yan na malayong-malayo sa kaisipan, no, pero ang malayo sa posibilidad at hindi talaga at pawang hindi katotohanan eh yung 9-line ng China. Ano, drawing lang yan sa map, di ba? Na kiniklaim nila na merong batayan. Pero mahalaga nga sinasabi Richard yung timing. Ang timing din ito kasi isang timing eh, we're celebrating the one decade, the 10 years of the arbitration award, no, by on the West Philippine Sea issue. Na isa sa pinakamalaking nakuha natin diyan panalo ay na yung 9-line ay walang batayan, pinabulaanan. Hindi nga lang nakikinabang diyan ay Pilipinas, kundi pati mga karatig nating bansa dito sa Asia, no, na wala palang batayan yung 9-line. So, tingin ako, lalagay ko lang yan doon sa ganung konteksto na
0: wala ding niyang batayan, no? Medyo out of thin air, no? Out of ano lang na kiniklaim nila na kanila din yung
4: pero sabi ni Marcoleta, di mo rin mahanap ang West Philippines sa
0: kaya
4: Google Maps.
0: Kaya ang tanong ko. Alam mo, yung mga Chinese academics or mga academics based in China, I have no issue kung sila ay may mga ganyang pag-aaral. Okay. Ang issue ko ay, what about the Philippine academics? What about our Philippine officials, no? Anong magiging posisyon ng ating mga sariling kababayan? At yun ang dapat nating bantayan. Meron ba dito sa loob ng ating bansa, kapwa nating Pilipino, profesor, mga nasa pamahalaan, senador, kongresista, na kesa magsama-sama tayo na sabihin sa Chinese academics na to, sa China, na atin ang West Philippine Sea, walang batayan ang 9-dash line, atin ang Batanes, eh baka sila pa yung magiging source ng propaganda dito sa ating bansa. Diba? Yun ang malaking problema.
11: Kumis may papatol dyan sa ganyang panawagan ng mga di umanay Chinese scholars. Di malalaman na naman natin kung sino yung mga chinador talaga at mga...
0: O, nagsalita na ba ang... kasi DFA nagsalita na. O, kinakatawa nila ang Pangulo, di ba? Yeah. Nagsalita na po ba ang ikalawang Pangulo natin? Nagsalita na po ba ang ating mga senador?
11: Assure ko si Senator Marcoleta hindi nakapagsalita tungkol dito.
0: O, di ba?
1: Ay, ako ano nakakulong si Naila de Lima. Nagre-release kami lagi sa West Philippines ng handwritten dispatch.
0: Ah.
1: So, hindi excuse yung pagkakulong mo na hindi ka magninidigan para sa bayan. Pinakita na yan ni Naila de Lima.
20: As hospital nga, wala sa kulungan. Diba?
4: Pero mas alam mo, honestly, mas type ko yung response lang ni Gibo. Na joke lang yan. I mean, ang problema ko, baka mapansin pa sila sumikat pa itong mga troll academics na yan sa China. Minsan, pagtawanan mo na lang kasi it's not worth it talaga, to be honest. Kaya nung unang tinatanong sa akin, sabi ko, papatulang ko ba kung anong pinagsasabihin lang kung ano-anong symposium dyan sa China? But then again, knowing China na minsan nagsisimula lang dun sa mga obscure academic studies, next thing you know, official policy nila, of course, I'm saying hindi rin dapat tayo complacent. Mm-hmm. But tama rin si Clive, dito makikita mo talaga na iritang-irita pa rin ang China sa arbitration award natin, which is the best proof na effective siya. Kasi kung hindi naman effective yan, kung piece of trash paper lang, as Tatay Digong, ay sorry, the Chinese embassy sa nila.
1: Di ba pareho lang yun? Chinese ambassador and Tatay Digong?
4: Medyo may mga ano yan.
11: Ay wait, nakakulong ba yung Chinese ambassador?
4: May dialectical dynamics dyan. Bisa para nauna pa si Tatay Digong. Ay, isa rin naman yun. Medyo advanced yung innovation R&D ng DDS natin, kaibigan. No, but speaking of this, I mean, for me talaga, it's very important na we don't take him that seriously. But at the same time, let's also not forget, may impact talaga yung arbitration award natin. Of course, wala naman tayong ilusyon na ang isang superpower katulad ng China ay overnight i-give up niya yung claims niya. Pero nakikita din natin na naipit sila. Tama yung sinabi ni Cliff, Vietnam ginagamit yung ating arbitration award to actually claim yung kanilang exclusive economic zone and rights, including dyan sa Scarf Partial.
0: Yun, iba pa yun.
4: Imagine problema din yan. Pero... kaya naligtas din yung ibang tao natin kasi may mga illegal na Vietnamese doon. Yung Malaysia, ginamit niyan. Noong 2019, nag-file sila na extended continental shelf sa United Nations to challenge yung claim ng China. Yung Indonesia, na actually hindi kasama sa South China Sea, sa sobrang, let's just put it nicely, sa sobrang, pwede ba natin sabihin kapal mo ka? Yung 9-dash line kasi pwede, sobrang malawak
0: kabaliwan,
4: siya.
0: Sa sobrang kabaliwan.
4: Umabot pa sa North Indonesia. Natuna Sea. Kaya ba't yung China, kina-question na, ba't yung Indonesia kina-question yung 9-dash line para lang hindi apektado yung Natuna area nila na very resource-rich, fisheries-rich. So actually, nakikita natin yung mga kapitbahay natin and I expect even the Bruneians will leverage this. So this is our gift to the entire community. And lastly, ginagamit din ito ng mga international players, hindi lang US, India, Japan, European powers. Pag nagsasail sila sa dito sa ating karagatan, yun yung basehan nila to call it West Philippine Sea, katulad ng mga Indian Navy, or to say
0: West Philippine Sea,
4: or to say na walang basehan yung claim ng China, including when the warships of other countries pass through within 12 nautical miles ng mga fake islands na ginawa ng China. So hindi lang fake scholars, may fake islands din sila. So we need to challenge that. And kudos sa mga lahat ng mga kaibigan natin na hindi lang ngayon, syempre uso na ngayon maging anti-China, pero nung time ni Digong, maingay pa rin sila. Even though there was a very high risk na talagang kung ano-anong mangyayari sa'yo. And yet, they held the line. Kaya nga, a decade in, we have made a lot of gains. So sana tuloy-tuloy lang itong struggle
11: for the West Philippine Sea. May ano lang ako, na-time out muna.
4: Wait,
20: lamig!
7: Teka, yakapin kita.
21: Sarap ng feeling.
22: Everest Air Conditioner.
21: Han, ano ever best place mo in the world?
22: Siyempre, right here with you.
21: Aww.
22: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
23: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
24: Dahil hindi tumitigil ang balita,
23: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
24: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
23: Ako po si Naomi Timosyo
24: sa PRTV Prime Media.
25: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
26: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
27: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
28: Mali, makinig sa The Secret of Health.
25: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
16: Nagpagas na ba ang lahat?
25: Ano man ang opinion mo?
17: Kalma, kalma.
25: Pag-usapan natin yan.
17: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
25: Kasama sina Sandro Ochona.
16: Easy ka naman
25: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
23: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
24: Dahil hindi tumitigil ang balita,
23: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
24: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
23: Ako po si Naomi Timosyo
24: sa PRTV Prime Media.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Segment.
30: Hoy, ikaw, next Sunday, dapat nandito ka ulit, ha? Tigil-tigil ako, ha? Okay.
16: Sana mapasa natin yung spills natin.
30: Okay.
16: Now, magbumukbang naman po tayo with the twist. Dito,
30: yun,
16: magbibigay lang tayo ng short comment, emphasis, short comment. Unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na ang aming napakasarap na menu for the day dito lang sa
31: Mukbangayan!
25: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan.
30: Masyadong announcement, sabi ni Richard Hindana, hindi raw siya kumakain ito.
16: Pakita mo muna, Dino, yung ating menu.
11: Ninyo, huwag po kasyadong malisyosong isip nyo.
16: Bakit?
11: Naaalala ko dito yung nag-press conference pero hindi umatin sa sarili niyang trial.
16: So dapat ang alalahanin yung nakaraang linggo, hindi yung isang nakaraang linggo.
11: Hindi ka pa basta sa mga trots.
16: Okay.
20: Bloodied and unbound. Ayan, diba?
30: Ako naman sa sample yan. Restaurant.
16: Nakakainis, hindi din original yun si VP Sara kasi kinuha niya lang naman din.
30: Oh, diba sabi niya, out of the night that covers me, block as a pit from pole to pole. Okay. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Wow. Ah, diba? In the fair clutch of circumstance, I have not winked nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Gusto ko lang sabihin niya na, under the bludgeonings of chance yon. Hindi, eh ito, ikaw ang rason, sarili mong bibig, sarili mong bunganga, sarili mong asal ang rason kung bakit ka nasasakdal. So wag mo sabihin under the bludgeonings of chance, di ba? Nakalimutan mo yung book Invictus, eh. Tigil-tigilan mo ko Sara Duterte, ha? O sige kayo na, kakain mo na ako dito, ha?
16: Naalala ko din kasi dun sa opening statement ni attorney opening statement
30: bigyan ng jacket tong isa
16: at opening statement attorney season na sinasabi nila na hinalal ng 32 million na mga kababayan natin si VP Sara, no? Pero hindi naman kasama yung 32 million sa nagbanta sa Pangulo. Tama. Hindi naman kasama yung 32 million sa maanumalyang paggasta ng confidential funds. Hindi naman kasali yung 32 million sa nakinabang sa panunuhol sa Department of Education. At hindi naman kasama yung 32 million doon sa 6.7 billion pesos na bank transactions.
30: And importantly, hindi kasama yung kalahate nung 31 million na yan na kakampi nung presidente na threaten ni Sasa. Yun ang pinaka-hindi na sasabi.
5: Ganda,
30: pro-BBM. Siyempre, hindi yung kasama yung Sara. Kasi dinedetret mo yung isa. Kaya kayo may mahenyo na ng kasama.
16: Ano din yung may blockchaining of blockchain.
6: Kaya nga, ang binigay dito ay 32 million reasons para sabihin na iniyaan lang, pinipig sabihin 32 million ang bumoto sa'yo, may 32 million excuses ka sa ginawa mo. Hindi yun pag-legitimize ng pagnanakaw at pagbabanta.
30: Ang tawag namin dyan sa debate community, diba Richard, diba Carlo, ito yung mga non-debate. Hindi naman debate kung ilan ang bumoto sa'yo. Ang tanong dito, Sara Duterte, is pagkatapos kang iboto ng 32 million, binetray mo ba yung botong yon?
6: Kaya nga betrayal ng public trust, di ba?
30: Kaya betrayal ng public trust, eh.
6: Kasama kayo siya, eh.
7: Pero ako sasabi ko dyan, all the more reason for you to be accountable. Kasi isa ka sa mga pinakamaraming boto na natanggap the past few election cycles. 32 million bumoto sa'yo, so all the more reason for you to be trustworthy and accountable.
30: Correct.
7: At pagdating naman sa Invictus na lagi nilang kinukote, I think June or May, kinote din niya na Kito Duterte. Nasabi niya, I am the master of my... Ano yung last two lines?
30: My fate.
7: I'm the master of my fate. I'm
30: captain of my own soul.
7: Captain of my soul. Tapos sabi ni Kitty Duterte sa press ko niya, read Invictus, Invictus. Tapos ngayon, 1 month or 2 months after, kinote siya ni Sara Duterte, well, not verbatim. Pero ang masasabi ko lang, isang poem lang ba alam nyo? Magbasa naman kayo ng iba pa. Diba? Ay, yung family niya.
30: Mag Robert Frost naman tayo.
6: Diba?
30: Mag in a yellow wood.
6: Sorry, I could not take
7: all I can say is that, feeling nyo intellectual na kayo porque may isa kayo nabasa na poem. So bilang dating secretary ni the Department of Education, patunayan mo naman sa mga bata na you are well-read.
30: Minsan may isang kaibigan.
6: Hoy, public author.
30: Public author, guys. Dating education secretary. Sana naman at least, diba? Sana naman medyo Shakespearean. I mean, ako, feeling ko, it also goes back, ito yung gut ng problema. Mali yung pag-intindi natin sa konsepto ng demokrasya. Hindi ito tyranny of majority. Hindi ito popularity context. In fact, isa tayong constitutional democracy.
5: Correct.
30: Saan dapat may rule of law. Hindi dapat nakasalalay sa every 3 to 6 years na election cycle yung questions of accountability. Every moment ng ating buhay, dapat may accountability. Kaya nga meron tayong mga checks and balances, meron tayong ibang institutions of accountability. At feeling ko, yun yung isang problema natin, hindi tyranny of majority porque majority yung votes na napanalo mo. Doon muna tayo sa mathematics kasi sinubuha mo ko ng puto kanina. Nagalit mo ko, diba? So, doon tayo sa mathematics, ha? Sabi mo 32 million. Ang sabi ni Richard, 15 million doon, kalahati doon, pro-bong-bong, tapos hindi ka tinanetin
5: mo. Yun ang natreten mo.
30: Nabawasan ka na. Hindi na yung 32 million. That's one. Number two, dito tayo sa basic mathematics, ilan ba yung nag-impeach sa'yo na congressman? 287? O 277? Pag pinagsama-sama mo yung total na boto ng mga representatives duly elected by the sovereign people, ha, mahigit 50 million yan. no? So halos doble, mahigit 50 million, close to 60 million, pero kasi matotal mo yung nire-represent ng yan.
4: Total vote base? Total, yeah, 100%. Total.
30: And then, represented dyan hanggang doon sa pinagmamalaki mong Mindanao. So even the sovereign representatives of the Filipino people in Mindanao says na you betrayed the Constitution, na marami kang violations of the Constitution, betrayal of public trust, at kailangan mong managot. So doon tayo sa basic mathematics.
4: Tsaka yung survey. 80% almost nagsabi na gusto nila tuloy-tuloy itong trial na ito. So, talagang talong-talo sila sa mathematics. Medyo magaling siguro sila sa poetry, pero sa mathematics...
30: Ang justification daw nila eh, dahil nga merong Operation Romanov.
4: Yun lang alam nila ng dynasty din Romanov, pinaghatian din nila.
30: Pinaghatian rin yan sa kapatid mo. Wala nga ni isang Marcos, wala ni isang Pink Laban, wala ni isang government official na binanggit si Romanov. Ang bumanggit si Paste Duterte. So sa inyo pinanggaling yan, tapos kayo magpapalabas na yun yung dahilan.
6: Pero minapatunayan, Dino. Minapatunayan. Hindi, Dino, minapatunayan. Ni GC yung mag-anak na Duterte.
30: Correct. Okay.
6: Ayan sila nagpapasahan. So, abangan natin. Sa aming pagbabalik, alamin natin sino ang lucky winners ng ating ruleta.
30: Tuna na ba siya?
6: Magdala na siya.
4: Pijure!
30: Grabe! Isa lang siya ng pijure!
2: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po ng ating bayan, anong iyong...
10: Sorry na lang sa tatamaan.
2: Correct!
16: Yan! Ito pa rin po ang Did You Respect, kasama ang Team Pinas, pero hindi na po kasali si Carlo Flores. Ako po si Cliff Arguel.
30: Agree po ako doon. Ako po si Dino De Leon. Huwag ka na!
16: Ibigay lang kami!
4: Hindi po ako si Carlo. Ako naman po si Richard Hidarian.
12: And marahay na hapon po sa aming mga kakampi. Ay, hindi po kasama si Carlo. Ako po si Cheska Persia.
6: Akala ko magta-tight shot na dyan. Andito pa ako, ninyo ako mapapaalis. Anti-overtime tayo ngayon. Nakarumat si Carlo Flores. At excited na rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay tayo ng wag na nga, ng quick comments kung sino man tatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang ating
13: Magic Ruleta!
6: Na hindi ko na ikakas, promise.
30: Hindi ako naniniwala.
24: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
6: O ngayon, ayaw niyo magsalita. Ay! Richard, do the honors naman.
4: Oy. Anong gagawin ko?
30: Do the honors, Richard!
4: So, go ruleta! Sa control natin.
6: Oh, go ruleta!
30: Richard, ganito sa show mo. Go ruleta!
16: Pero dapat may konting parang galing Oxford.
30: Try it.
12: Go!
16: Roleto. Sabi mo, go roleto.
4: Donald Trump. Roleto.
30: Okay.
4: Roleto.
16: Okay, ang ito pong nabunod sa ruleta ay si Carlo Flores.
6: O sabi niyo, babalik din kasi kay Chief of Staff Lopez.
16: Zulaika Lopez. Sinasabi mo, beshi mo to. Ba't mo ba sinasabi
4: mo? Beshi. Beshi ko yung ano? Siya na beshi ni Sarah siya.
7: Ano? Parang,
4: she is...
7: Ano?
4: Gusto mo
30: yung kapitbahay na ninong na
4: kami. Parang kung siya yung
6: bongo ni Sarah.
16: Okay.
4: Yung beshi ni Bongo, friend ko rin, parang ganon.
30: Hindi ko pala.
16: Parang
4: Lambi
16: lang naman. Bantay sa lakay mo pala yung
7: Richard. Hindi pala siya galing sa Oxford.
6: Opera pa lang. At diba, ano, sinabpina na siya. Yung lalilito.
30: Hindi talaga naman tayo. Di ba pwede magpantala na lang kami
16: bawal dito? Bawal pagkatuwaan naman tayo.
6: Sige, off-cam tayo.
16: Alam mo,
4: off the record, off the record.
16: Ang pagkakaroon ng katuwaan sa gitna ng ganitong buhay at politika, resistance yan. Huwag mo kami masyadong
4: kinupulis.
30: Humor isn't. Oh, you were saying.
6: Ano nga? Sinapina nga siya next week. So, bakit siya crucial next week sa impeachment trial?
0: Ako ang...
6: O, tinan nyo? Wala kayong ma-input ngayon.
7: Attorney, dahil sa Mary Grace Piatos, kasi sila yung si Zulaika yung pinatawag ng Commission on Audit 2 years ago, 2024, para i-explain yung mga pangalan na nanilagay dun sa confidential fund.
30: Pero nasa grave threats pa tayo.
16: Grave threats.
30: Tingin ko, pwede rin siya patawag pa doon sa ano na yon, sa part na yon. Pero dahil nandun siya eh. Siya
7: yung
30: personal witness nung nagwala si Sarah, nag-delete
6: kasi dinalo niya.
30: Ang sabi niya, binanggit ko yung mga pinagsasabi ni Sarah Duterte doon sa kanyang press con na yon, live telecast, MTRCB tayo, sarado na with due respect. Imagine mo, pag nilabas ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, at saka nagdududuro ako ngayon dito, magsasarang with due respect. Pero pag Vice President ng Pilipinas, okay na. At nakita kasi niya yan. No? So siya yung primary, number one. Number two, kutob ko lang ha. Hindi ko kung sasabihin tingin ko mangyayari. Pero kutob ko lang ha. Pag nandun ulit siya, magwawala ulit si Sara Duterte. Baka sabihin na lang ng prosecution, Exhibit A, hindi talaga yan, hindi talaga okay yan magpatuloy. Kasi ang pinapakita at ang burden of proof required lamang sa impeachment, and this may humble submission, hindi yan proof beyond reasonable doubt, hindi yan preponderance of evidence, hindi nga yan substantial evidence, yung pinakabababa, yung that proof that that will allow you to support conclusion. So, ang tingin ko lang dito, ang burden of proof lang is that proof that will ascertain whether or not she is fit to remain in office. Hindi ganun kataas ang burden of proof dito. Tama yung sinabi ni Justice Ascunia na naman, tsaka Senator Frank Trillon. Ang sabi ni Senator Frank Trillon, di natin ina-ascertain kung gumawa siya ng criminal act. Ang ina-ascertain natin dito is she fit to continue remaining in office, no? So pag nakita yon, exhibit A siya.
4: Which is a political judgment, hindi dapat legalistic
16: lang. Kaya nga ibinigay, 'di ba? Kaya nga ibinigay sa Senado ang pagpapasya sa isang impeachment trial dahil hindi naman nga criminal act, hindi naman 'to pagpapataw ng penalty para sa isang krimen na nagawa, no? Ang judgment na tinatanong dito ay na-violate niya ba yung publiko, yung trust ng publiko na ibinigay sa kanya?
4: Right.
16: At hindi na ba siya dapat magpatuloy sa posisyon na ang appropriate po na maghusga ay mga nasa mga halal din na public officials kagaya ng ating mga senador. Pero ang masasabi ko doon kay Attorney Zulaika Lopez, no, ang gusto ko sanang matanong sa kanya sa paglilitis na ito, ano kayang naging reaksyon ng staff ng Office of the Vice President nung on live, pinagbabantaan niya yung buhay ng Pangulo, yung buhay ng First Lady.
30: Baka nga tinap sa'yo.
6: Wait.
30: Lang sa'yo.
4: Hindi ko alam wala sa maleta siya. Pero bakit si Harry Roque biglang relevant dito sa authentication? Kailangan ba galing kay Harry Roque?
6: So abangan natin yan. Kailangan ba kay Harry Roque? Go ruleta!
16: Pero diba, hindi pa responsibilidad din na makakasama niya sa
4: Office
16: of the Vice President. Nasabihan siya.
6: Tama na.
4: Diba?
6: diba dapat, sabi man lang, kinat yung live stream nung nagwawala ng gano'n.
30: Correct.
6: Wala rin staff work, oh. By the way.
16: Ito, kulang yan. Dapat dalawa sila, diba? Dalawa sila
30: conjugal.
16: Sa podium eh.
30: Oh, oh.
0: So ano pa po sa ating roleta ay siya, Senator Judge, she's Escudero na presiding officer.
30: Unahan mo, Chess, tangingin mo ba ako eh. Unahan mo, ano tingin mo dito sa Senator Judge Escudero, presiding officer?
0: Chess Escudero, masasabi ko lang, I'm very curious to see yung performance ni Attorney Zulaika this week sa impeachment court kasi will she lie under oath?
16: She's Escudero na
0: nga. Will she lie under oath? Kasi pinigyan tayo ni Carlo eh. Kaya sasalita pa ako dito. I'm curious to see if she's going to lie under oath. Pag tinanong, totoo bang sinabi ni Sardo
16: ayan,
0: yung grave threats na yun?
16: Yeah.
0: At going back kay Cheese Escudero.
6: Oh, ano, simulan mo na kay Senator Cheese.
0: At nakita ko nga yung impeachment trial, para bang laban ni Pacquiao. Lahat ng tao, tahimik, lahat nasa bahay, lahat nakahawak sa cellphone, fairness. Kahit nasa pila ng tricycle, kahit nasa parlor. So, etong si Cheese Escudero, alam naman natin na a lot of people were skeptical na siya yung ginawang presiding officer kasi last year siya yung dahilan kung bakit hindi natuloy, naantala yung trial.
30: Si Mr. Fortwid.
0: Yes, si Mr. Fortwid. So ngayon naman, after 3 days of the impeachment trial, makikita naman natin medyo fair ang kanyang performance. No? Maganda naman yung mga ruling niya sa both defense and prosecution. What about you?
16: Ako, patuloy pa din akong skeptical.
6: Mm-hmm. Tama.
16: Pinabantayan ko pa din. Parang, ang chisma sarap yan sa puto, ha? Pero, hindi pa ako sure dito sa impeachment trial. Nagmamatsyag lang tayo kung okay ba pakita natin cheese.
6: Ayan. Yeah. Sulit na sulit yung mukbang ngayon today,
16: pero,
6: ha?
16: Pero, titignan natin, di ba, kung mapapatakbo niya ba talaga ng patas itong buong impeachment trial, no? Pero, ang tingin ko kasi, bilang institusyon, yung Senate, bilang impeachment court, at dun sa ating presiding officer din, kailangan talaga i-ensure niya na yung impeachment trial ay hindi maging tournament ng mga abogado.
0: Mm-hmm.
16: Na hindi maging balitaktakan na nauuwi sa legal at technical. At tingin ko, ha, hindi ko nga sisisihin dito yung prosecution, yung defense. Ang binabantayan ko dito, yung presiding officer.
30: So you think kasi si Sherwin yung should take more charge na lang, hindi na yung ganitong conjugal na...

0: Hayaan po natin sila magtanong, magbigay ng kanilang opinion at i-figure out paano ba nila makakapagpasya doon sa mga paratang kay VP Sara. Responsibilidad yan ng presiding officer na magkaroon ng galangan doon sa mga senator judges. At yung mga heckler na senator judge, eh dapat din niya i-call
1: out. Pero tanong ko sa Cleo and everyone, like, is this gonna be his redemption arc? Or does he deserve a redemption arc even to begin with, considering the disaster last year ng fourth week?
2: Kasi siya ang dahilan. Hindi namin nakakalimutan yun. I will approach everything with cautious optimism. Nandiyan na yan eh. We have to root for his success because he is the presiding officer. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan namin yung mga kabalbalan mo, Chief Escudero, ha? Yung mga kabalbalan mo sa buhay, hindi ko nakakalimutan yung regalo mo na $1 million supposedly na singseng, at least based on a lot of the sources. Hindi namin nakakalimutan yung largest donor mo, a contractor na may live current contracts.
1: And the Supreme Court had the recent ruling on that issue, right?
2: Correct. At hindi namin nakakalimutan yaang ikaw nag-delay ng fourth with na para bang hindi mo naiintindihan yung plain meaning rule. Mm. So, baka nga, meron ka pang chance again at redemption. If I were you, I will take advantage of it and make sure na okay yung proseso ng impeachment. Kasi sagrado impeachment and the impeachment process belongs to the people. So sana naman this time around, gabana mo na maayos yung trabaho mo while you're there. Imagine mo, nakakatuwa lang no, yeah, na-entrust ka ulit ng sacred mandate kahit na ikaw yung pinakamalaking balakid last year. Baka naman sign sa universe yan na magpakabait ka na.
3: Pero so far ha, ang parang napapakinggan ko at napapanood ko sa pagpapadaloy ni Senator Cheese, ay talagang maraming mga motion na nire-raise. Parang pinapadaloy niya ng as efficient as possible. May mga issues na i-raise na lang natin later kasi gusto na natin marinig ngayon. So kumbaga parang hindi na bibitin yung mga nakikinig. To be fair naman, nangyayari yun several times.
2: At
3: medyo may liberality si Senator Cheese dito, no? To the point na parang feeling ko nga yung medyo natatrample na siya as presiding officer. Mm-hmm. Kasi na, di ba dapat
0: siya
3: lang nagsasalita at nag-rule siya.
1: Yeah.
3: So to be fair naman, kung gusto mo nga maging redemption arc ito, eh, ito yung pagkakataon mo nang bumawi sa taong bayan. Oh. No?
0: Pero kami, binibitin mo kami, Carlo, kaya go ruleta. Go ruleta, next na kami.
2: Baka ganti lang.
3: Ay, salamat naman. Direk, go ruleta na po.
4: Ayaw.
0: Grabe, hindi nakikinig sa akin si Direk.
3: Well,
5: kay Carlo na.
2: Ayan
5: na! Siya yung presiding officer.
3: I will allow it. Speaking of the two Cayetano.
2: May request ako kay Senator Cheese Escudero kanina. Oh. Senator Cheese Escudero, kamustahin mo araw-araw si Pia Cayetano para hindi umiinit ang butse. Para hindi puputok ang butse, hindi umiinit ang ulo. Kasi parang kulang talaga sa pansin. Imagine mo ha, every single time na lang na si Risa Ontiveros ang tumatayo, nakita natin yan sa Hantay Hospital Deposit Protection Act, di ba? Ang pinag-uusapan lang pala dito, hahanapin mo lang yung word doon, tapos kung yung sa magagaling yung source, pumuputok yung butse mo. Alam mo ano sabi nila? Ingit na raw kasi at galit na galit na raw to si Pia Cayetano kay Risa Ontiveros.
0: Ganun.
2: Kasi pagdating sa women empowerment, si Risa Ontiveros stood up for women nung panahon ni Rodrigo Duterte na grabe ang
0: pambabastos
2: sa mga kababaihan. Itong si Pia Cayetano, quiet privilege. Hindi tumayo, tinatanong siya point blank ng mga reporter. Ano tingin mo yung humahalik ng
3: babae?
2: Walang
3: pansin,
2: nang ahalay. Yung sinabi niya, ginamit niya yung daliri niya sa katulong.
3: Gusto niya mauna.
2: Di ba? Oo, gusto niya mauna. Sabi niya, ang sagot lang ni Pia Cayetano, hindi, hayaan mo, kaya niya i-defend sarili niya. Hindi ako abogado ni Rodrigo Duterte. Hindi naman issue kung ikaw abogado eh. Ang tinatanong, anong stand mo bilang women empowerment advocate? So nabisto siya na hindi talaga siya pro-women. At hindi niya talaga siya tumatayo para sa karapatan ng mga kababaihan when it matters the most. Pangalawa, doon sa
3: healthcare. Kaya lang baka pangalawa, ang lumabas pala sa ating ruleta ay magkapatid na Cayetano.
2: Correct, oo. Oh,
1: so, presiding officer, noted.
3: Noted. Proceed.
2: Proceed. Sa Pia Cayetano ito, tsaka si Alan Peter. Pangalawa, yung sa healthcare daw, dati Pia Cayetano yan eh. Mm. Pero si Risa Ontiveros, yung mga universal healthcare act. So naiinis nung si Pia Cayetano, ang sabi, no, na ang nagmumukhang mas advocate ng lahat ng mga advocacies niya, na totoo naman, ang track record, mas maganda, si Risa Ontiveros. So kaya siya galit na galit. Kaya puputok yung butse every time si Risa Ontiveros na nag-i-introduce ng measure. Pati ba naman tanong ni Risa Ontiveros, anong ginawa mo? Ikaw ang nag-motion to strike. Ikaw, presiding judge ka. Mm. Hindi na kayo lang
3: pwede nakakita. Pwede ba siyang mag-move na gano'n?
2: Ikaw ang abogada, di ba? Napaka-condescending mo pa, Pia Cayetano, kasama ng kapatid mo. Ganito ka pa magsalita, ha? Sa mga hindi abogado dyan, baka naman may abogado kayong consultant. Magtanong naman kayo sa staff ninyo.
3: Ako nga, abogado, may marami pa akong legal consultant, sabi niya.
2: Condescending. And that is unacceptable for a collegial body na kala mo, porque

0: Abogado ka, mag-consult naman kayo, do your homework. Ganyan ka magsasalita, bastos mo. Mm. Pia Cayetano, di ba? Ang bastos ng ganyang klase sa isang collegial body. So for me, ha, kitang-kita na ito si Pia Cayetano, dinadala niya yung sama ng loob niya sa impeachment court to the point na nagmumukha na siyang abogado ng depensa. Siya ang nag-move to strike, ginoin lang ng defense.
1: Ay, sumapal, sinupalpal niya ni presiding officer.
2: Are you saying mas Karen siya kay kapatid niya?
1: Baka ganun ang mag-sell.
0: Ay, o nga, hirap.
2: You're asking too tough. Muntik ako na-convince na hindi yung kapatid niya ang pinaka-Karen.
3: Tsaka ano, ha, kung sinasabi niya na manghingi tayo ng advice mula sa mga abogado, kanino ba? Parang kay Senator Rodante Marcoleta ba? Hihingi ba ako ng advice sa kanya? Para mapakulong ko ang sarili ko? Dahil sa abogado ko, pero...
1: Umamin ka!
3: Pero ako nagpahamak sa sarili ko? Parang ganun ba? Pero ako ang tingin ko, una, ang worry ko dito ay, as senator judges, sana ay hindi sila kagaya nung sinasabi natin na baka strategy ng defense team na manghekel, gawing katatawanan, yung impeachment trial, i-distract yung taong bayan kasi senator judges sila, di ba? Mm-hmm. Dapat sagrado yung buong paglilitis sa kanila. In fact, naka-robe nga sila habang po sila dyan ay nagpa-participate sa trial ngayon. Dapat iwan ang kanilang mga usual na partisan interest. Kaalyado man sila ng mga Duterte, kaalyado man nila si Senator Marcoleta, isang tabi. Or sa abot ng kanilang makakaya, ay panindigan yung pagiging senator judges, patas at walang kinikilingan. Pero doon sa tinatakbo ng mga paglilitis at yung kanilang mga ibinibigay na talumpati, motion, yung kanilang pagpa-participate dyan, parang hindi nabibigyan ng buong paggalang.
2: Pero
3: yung
2: can I be tungkulin. Fair to them?
3: You can. You can.
1: I will allow it.
3: Plan B. Ni Richard.
2: Since may plan B ako, let me fortify my prospects.
3: Okay.
2: Una, baka they're still traumatized by what happened in the Senate. Diba, sila yung magkapatid na yung nangyari.
1: Yung nag-live.
2: Baka may PTSD pa sila. Baka they need some therapy, some help, ganun. Pangalawa, hindi ba in a way si Cayetano Alan Peter tumulong sa clarification of the situation dun sa back and forth cross-examination niya with yung ahente ng... Di ba, dun sa absolute threat?
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga, he actually helped na lumabas.
1: Siya nag-facilitate nga.
2: Wala yung conditional
0: charot na yan. Pero yung tone niya dun, ha? Yung tone ng tatanong niya dun, parang sinasabi niya, di ba conditional threat ito? Hindi lang magaling. Hindi lang magaling.
2: So, pagpasalamat tayo na.
3: Kaya nga ang inaaral.
2: Baka may plan B din siya. Hindi natin alam. Kunyari lang siya na pro Sara pero may plan
0: di ko lang alam baka naglilinis na siya ng bago niyang image kaya nagpapalbasado na
4: may plan maging reference for a few years later sa pangkakancel kay Richard Haydarin
1: roleta na tayo grabe yung mga ano yung sabi mo sa beardy senator Cayetano
2: ba't ako nandiyan
3: uso yan sa mga uso yan sa komunidad ko di ko alam sa komunidad ni Alan Peter
4: ayun na po lang sa ating ruleta si Senator Robin
1: alumnus,
4: Padilla.
1: Proud alumnus.
2: University of Prison.
4: So, kumuha ka na Prof. Richard, ang plan B ng ating University of Prison ay maging Princeton. Senador. So, naging naman siya, successful.
1: Kaya niya ba pinayaram yung doctoral robe niya sa asawa niya?
0: Ito yung dito nakikinig Halos isang oras sa pinag-uusapan ko anong qualification niya, patayo na to si Galilong. Anong credentials mo?
3: Dala na yung bag
2: Yung robe kasi nagbibigay ng extra confidence. Parang Harry Potter level, diba? Hogwarts.
0: Tapos, parang sabi nung narinig ko nung nanonood ako, parang how dare him have the audacity. Siya pa talaga ang nagtanong.
2: Credentials.
0: After a lot of discussion about the credentials of Agent Kalilong. Pero, ang dali naman sagutin nun. Sinabi niya, pinakita niya, experience niya, di ba? More than how many times siya siyang nag-testify sa court. Tapos, ang daming beses siya.
3: Certified public accountant.
0: Certified public accountant, trade agent. No? The closest that they've done is, yung articles of incorporation ng isang training na nakuha mo, hindi naman pang training. Aba, pag ako ba atin ng training, kahit na doon training yan, pati nga ako ng articles of incorporation mo.
1: Di ba dapat yung competence nang magtuturo sa'yo?
0: Obligasyon ko pala, no? Ikaw, Robin, ha? Hello? Di ba?
2: Can I, again, play the...
0: Plan B.
1: Grabe itong audition tape ni Richard.
2: Plan B, hearing. No, I mean, In fairness to Robin, may mga intervention siya recently na nag-agree ako sa kanya. For instance, yung pag-imbita natin kay Vladimir Putin to come to the Philippines, sabi niya, eh di ba may ICC warrant of arrest din yan?
0: Correct.
2: Arrestuin ba natin dito sa Pilipinas? So may mga moments of brilliance siya. Even yung kay, ano, yung minamahal natin na presiding officer ngayon, eh, sabi niya, eh bumabali-bali-baliktad yan eh. Hindi naman credible yung tao na yan. Papalit-palit ng position na nun. Hindi siya nag-represent ng, ano, yung basically the institutional integrity. So, I agree with on many things nowadays. I don't know why.
1: Eh, yung relo kasi, maski naman sa isang araw, dalawang beses naman tama yan eh. Hindi ko lang alam kung na-breach ni Senator Robin yung relo.
0: Pero yung sirang relo.
1: Yung sirang relo.
0: Yung sirang relo, dalawang beses tama yan sa isang araw.
2: Pero last year, wala talaga kahit kahit isang beses. Okay,
1: okay. Eh, pa-address yung orasan niya eh.
2: Medyo.
0: Okay. Go, Roneta!
2: O, diba?
4: Paalala lang po dito, so with due respect, hindi naman natin judge yung mga tao, yung mga actions nila.
2: Yun!
1: Sino to? Sino to?
4: Ari Rocky.
1: Suddenly relevant.
2: Kaya relevant.
3: Rocky.
2: Diba? Sinasabi niyang or Dino, yung authentication.
3: Eh, bakit lumabas dyan? Dinuguan yung nandito, hindi naman
2: humba. Rock to you, boy.
1: Hindi, okay lang. Kasi pa itong bring him home natin, di ba? Nagkagumpay na tayo ni Chai. Ano
2: yung pinauwi nung sinabi bring him home?
0: Siya lang daw pwede mag-authenticate ng video.
3: Oh.
0: Ha? Eh, di ba yung authentication process na pinag-uusapan ni Kalilong, nakita niya, napanood niya, ni-record niya, ako nag-download. Yun lang ha. Eh, at ba't sabi niya, hindi, dapat ako yung nag-post eh. Ah, gusto mo mag-authenticate? Come over. Uwi ka muna, gusto mo pala mag-authenticate takits eh. Di ba? Otherwise...
1: Lilibre mo ba siyang humba pag dumating?
2: Dino, ulitin mo, come over.
0: Come over.
2: Parang may mali. May mali.
3: Pagluluto ka namin.
2: Panindigan ba?
3: Ako lang, my point again sa Attorney Harry is that yung sa pag-authenticate ng video, di ba? I think simple lang na kung ikaw ay nagtatago sa batas, you cannot pretend to be a lawful man and insist on us, ito ang tama, ito ang naayon sa batas.
2: Correct.
3: Harapin mo muna yung kaso mo, umuwi ka dito, at saka ka namin papakinggan na may paggalang ka sa ating batas. Otherwise, wala po ko naririnig kasi kagaya ng sabi nga ni Senator Robin Padilla, ano po bang credentials nyo para mag-advise sa amin kung ano ang tama at hindi sa naayon sa batas. Kung kayo mismo ay tumatakas po sa batas.
0: Harry, gusto ko lang sabihin ha, dalawang bagay lang ang pwede mangyari dito. Una, ikaw nag-broadcast, sabi mo. So, kung peke yung video, nagpe-peke ka ng broadcast. Nagbe-broadcast ka ng peke. So, I challenge you ha. I-challenge kita. Ha?
3: Oh.
0: Sabihin mo nga totoo. Or, nagbo-broadcast ka ng peke, kaya dapat nga hindi ka pinagkakatiwala ng taong bayan. Yun lang yung dalawang conclusion na pwede dito.
4: At dahil dyan, go Roleta!
3: Oh my God! Meron ng dalawa na yung presiding officer namin dito.
1: Attorney Ligutan at si Attorney Narvasa.
2: Ito nag-showdown yung dalawa.
4: Ang prosecution at defense.
2: Bakit parang TikTok?
3: Sana si
2: TikTok profile
3: mabalik natin sa with
2: LinkedIn.
1: Tsaka pwede pong konting ano, humingi ng kapirasong patience na meron si Attorney Ligutan sa daming ng objections na talagang ano na niya, no? Sinalo niya.
0: Well, ang ganda na exchange na yan. Una, tandaan natin na hindi dapat ito like normal practice, I think, ha? Every single time na nagmumukhang, pati yung mga petty things, eh, ino-objectan mo, nagmumukha kasi may tinatago ko, eh. Nagmumukhang ayaw mo mag-explain sa publiko, nagmumukhang nagiging kambalakid. And while that may work in court, kasi trained naman yung judge na i-accept yung mga ganyan, ito, ang pinakamalaking component ng ganitong klaseng proseso is yung court of public opinion.
1: Right.
0: And it might be starting to become counterproductive if the pettiest things, the smallest things, eh, para lang makapanggulo ka, eh, ididiscaril mo yung kabila. So, yun lang yung tingin ko, no, na, pangalawa, di ba, yung mag-cross-examine.
1: Akala ko ba yun lang?
0: Sorry, mag-cross-examine sila. Si Attorney Ligutan, nagtatagalog, eh, nakikipag-usap sa Filipino Tama. People. Di ba, yung depensa, correct, talagang ini-English na para bang hindi...
2: Arneo.
3: Sabi nga ni Leloy, no, merong ano, may accent eh. May
1: Arneo accent.
0: Yung para bang ano, parang hindi ko alam kung nagtatry man sila mag-communicate, pero baka naman kasi tatak Duterte, depensa nga, nalansihin yung taong bayan, sinasadyang hindi maintindihan, sinasadyang technical, political, sinasadyang guluhin yung depensa. Baka naman yun yung strategy, no? Pero I think naman kasi hindi naman mahina at bobo yung taong bayan, eh. Mababasa nila ito at marami hindi dito na gustong makumbinsin ninyo, pero dahil hindi kayo nag-explain na maayos at nagmumukhang balakid kayo sa ebidensya, eh lalo siguro nyo silang nawawala. So if I will be in the defense, I will not use that tactic. No? Mag-explain kayo batay sa ebidensya.
1: Plug lang natin yung operasyon na ginagawa, yung naging issue dun sa photocopy daw na tinitaid ulit. Kasi parang biktima ng misinformation to si Attorney Ligutan, eh, di ba? Inaalaw ng Korte Suprema yung photocopy in lieu of the original, di ba? Yes. As good as original. So ngayon, ipa-photocopy yung mga DDS ng mga pera, ipambabayad daw nila. May mga nagtatag sa BSP, eh.
2: Oo.
1: So pansin niyo po yung...
2: Kaya nire-retag din siya, di ba?
1: Nire-retag din siya ni Baddy.
0: Ang ganda ng sagot ni Professor Cielo Magno dito, eh.
1: Ang sabi?
0: Sige, ano nyo, photocopy nyo na yung mukha ninyo. Baka mas maganda yung kalabasan doon sa photocopy.
1: Yun na rin papasukin nyo sa trabaho. Oo, pagbayarin nyo ng buwis. No,
0: tawa ko na nakita ko yun. Sa ating pagbabalik, pag-usapan
1: naman. Sabihin pa si Cliff!
2: Objection!
0: Objection! Dito lang yan sa I Will Allow It with
1: you. I Will Allow It with you.
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
5: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BF Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Nagpalabas na magkahiwalay na arrest warrants ang dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan laban sa Senador dahil sa kasong plunder at paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo.
4: Agad na aresto si Marcoleta dahil nasa Sandigan Bayan na siya nang ipalabas ang unang arrest warrant. Naaresto na rin ang kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
3: Yay, Diyos ko, ang dami pong nadamay ni Senator Marcoleta, mga kaibigan niya, no? Nakakulong na nga po sa Quezon City Jail si Defensor at dalawang negosyante, pero nananatili sa ospital si Marcoleta dahil biglang nagkaroon ng mga makahimalang iba't ibang sakit. Kabilang na ang mild pneumonia. Lumabas ding mataas ang bad cholesterol ni Marcoleta na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat. Grabe, parang kailangan ko ng ano dito, mga doktor kausap na.
2: Pero sinita ng Sandigan Bayan ng mga pulis dahil sa pagpayag na mabisita si Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon dapat isolated ang senador dahil nga doon sa mild pneumonia. Pero depensa ng PNPCIDG, mismong si Marcoleta na naman ang mabisita. Talaga hindi sila sumusunod talaga. Na Vice Presidente Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla.
1: Uy, shoutout pala sa Angat Jensen na nag-host namin over the weekend. Hello! Sakaling ilipat naman sa kulungan, walang tukon. Makakalimutan ko naman, hindi na ako makakasingit magsasalita na
3: si Pilo. The presiding officer is out.
1: Sakaling ilipat naman sa kulungan, posibleng isama muna si Marcoleta sa Gen Pop o General Population hanggat hindi gumagaling ang sakit na pulmonya. Baka kinulang ng pantakip. Hindi ko alam kung ano'y tinatakpan. Kaya naman ang tanong ng bayan, tama ba na malitini si Marcoleta sa ospital kahit dinadalaw siya? Minumonya, dinadalaw ng Vice President at ibang mga tao. O dapat nang ikulong kasama ang general population? Sasagutin natin yan dito lang sa
7: Balat Sibuyas!
0: Bawal ang Balat Sibuyas!
5: BS. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: OT. Ay, dako.
1: Banat na.
0: Alam mo, may kaso ng special treatment na naman dito. Bakit, alam mo, nung panahon ni Laila de Lima kami, kahit mga abogado, pinahirapan kami makapasok, hindi ganun kadali. Nung pandemic, no, halos...

0: at kayo ay nag-aabuso ng kapangyarihan, grabe yung mga pinagagawa mo, Marcoleta, no, ikaw yung maabuso ng kapangyarihan, pagkaharap kayo sa hustisya, laging ihinahina na naman. Si Rodrigo Duterte, sisigaw-sigaw, mumurahin lahat ng mga mahihirap, pati Santo Papa, mga heads of states, babastusin lahat ng mga tao, grabe sa pagmumura, pero nung nandun sa harapan ng ICC,
1: sisipain niya daw yun, di ba?
0: Oo, sisipain, di ba? Hindi ba? Yung mga bully talaga, pag hinarap mo sa hustisya, biglang nagsasakit-sakitan, biglang duwag. So pasensya ka na, Marcoleta. Ang singin ko sa'yo, napakalaki mong duwag. Kung meron ka mang sakit, kung meron ka mang mga sakit dyan, we commiserate and hopefully gumaling ka. Hindi dahil we love you, ah. Sana gumaling ka para maharap mo ang hustisya at lahat ng mga kabalastugan at injustice na ginagawa mo. Kasama na yung kumuha ka ng 75 million pesos habang ikaw ay congressman.
1: Dino, baka mangingit si Senator Bato. Tinawag mo na rin malaking duwag si Senator Marcoleta.
0: Oo nga, no? Hindi, sige. Malaking duwag, isa ka lang duwag.
1: Okay. Iba to pa din yung pinakamalaking duwag.
2: Pero ano, no? I think yung panawagan din natin dun sa ating law enforcement authorities at saka dun sa ating justice system, no? Dun sa PNP-CIDG, doon sa Sandigan Bayan, na ito po kasi yung ano, umuok-ok dun sa tiwala ng ating mga kababayan, dun sa sistema ng hustisya sa ating lipunan. Marami sa atin nagtatawanan at totoo po nakakatawa dahil kapag may politiko na nakukulong, kapag may politiko na naaaresto, kitang-kita natin na nagkakaroon ng special treatment. May sakit, merong iba't ibang dahilan para ma-hospital arrest, hindi maisama sa general population na maikulong, no? Nakakatawa, pero yan po ay sintomas ng pinagtatawanan na din ng mga kababayan natin, ng mga ordinaryong Pilipino, yung sistema ng hustisya sa bansa. Kaya ang tingin ko, kapag kaya pong panindigan ng PNP, kayang panindigan ng Sandigan Bayan, na walang special treatment, na ikaw, na tayo po ay pantay-pantay sa pagtingin ng batas, mahirap, mayaman, makapangyarihan, hindi makapangyarihan, yun ang magbibigay ng tiwala sa ating mga kababayan na may hustisya po sa ating bansa.
3: Pero since Plan B ako ulit. Just add another thing.
2: Huli mo na itong episode dito. Direk, huwag nyo na itong imbitahin ulit,
3: ha? Na I-support si decision ni John Vikramulya na not turn it, it into a ritual of humiliation. Mm. Kasi, I mean, let's be honest, the backdrop was people were asking for a certain mugshot. Mm. Na actually, baka hindi natin makilala yung tao, di ba? And I felt that's not the right way of understanding the rule of law. Yeah. Diba? Ang rule of law ay hindi ritual of humiliation or performative democracy or politics. Kaya, in fairness, on this point, kudos kay
0: John Vikramulya. Ako din, I agree, diba?
3: I didn't like, medyo, I don't think it reflects well on folks who are pushing for certain rituals.
0: Correct. So, okay naman yan. Sa akin, hindi dapat siya pahiyain, no? Hindi dapat siya magkaroon ng humiliation. Pero gusto ko lang sabihin pala, ha, dahil, alam mo, isa ko dun sa mga, alam mo yun sa pirma kapamilya. Kasi kami yung sinubukan namin ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN, no? Alam mo kung bakit? Alam mo, ang dami nagsasabi na mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin sa ABS-CBN na literally ang daming namatay sa kanila. Literally. Mm-hmm. Dahil sa sama ng loob, nawalan ng trabaho.
3: Tagabas ng pandemya. Biglang wala ng healthcare. I know some of these people even personally.
0: Correct. And alam mo sa kanila, yung mga writers, yung mga cameraman, yung mga producers, ang dami sa kanila. Sa akin, alam mo, yung justice comes in different forms. In different forms. So kahit na hindi niya pinagbabayaran yung ginawa niyang hindi makatarungan sa ABS-CBN, right now, he is facing justice. Dahil pa sa iba niyang kabalustugan. Pero, again, the arc of the moral universe may be long, but it bends towards...
2: Long na yung time, oo.
3: Pero, hindi ba ironic din na yung, di ba yung nag-zoom call silang apat? Oh. Si Defensor, si Marcoleta, si Ramulya, hindi ko alam yung isa.
4: Boying.
3: May pang-apat. Na parang rakista yung itsura ganun. Oh. Yung parang it took one of them to bring down the two others. Parang medyo weird din yung twist of events, no, na meron tayo or how the arc of justice bends.
0: Saka yung BJMP daw makukumpleto na, no?
2: Oh.
1: Sino yung B?
0: Bong.
1: Sino yung J?
0: Jinggoy. Oh.
1: Sino yung M?
4: Marcoleta.
1: Sino yung P?
3: PhD. Yung wife na naka-PhD na dami.
1: Ay, yung PhD? Kasi ba't may PhD?
2: Ayan, enough of our comments muna. Dahil ngayon naman, babasahin naman natin ang komento ng ating mga taga-subaybay sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang po na kami ay mga judger, number one judger, si Richard. Magdi-decision kami if we will either
5: take it or leave it.
3: Ito ba yan? Uy ko rin tong
6: take it or cleave it.
2: O Richard, basahin mo yung unang comment.
3: Nako.
2: Basahin mo.
3: Agent Kalilong showed composure during the first trial dates. I agree, defense never even questioned that the VP said those threats. Nosebleed ako sa English, dami. They are going with the narrative that the threat is conditional. Eh, yun ang sinasabi ko na.
1: Sabi to ni Catherine Di Malanta.
2: Oh. 7-1-1-9. Take it or leave it. Ano yan? Take it or cleave it tayo dyan?
3: Take it.
0: Kasi we wanna give salute doon sa mga mahihirap na trabaho to ng mga kawani. He showed professionalism.
2: Yes.
0: Alam mo, tama eh, na pwede siya maging target ng bashing, pero he's just doing his job.
3: Correct.
0: Guys, leave the person alone.
3: Correct.
0: Diba? Kailangan niya mag-testify kung ano yung findings niya. And yun yung sinasabi niya. And ultimately, kahit under attack siya ng depensa unfairly, ginawa niya yung trabaho niya. So take
2: saka
0: it
2: ano,
0: out.
2: Ah, pagka ginigisa siya ng, kumbaga, pag humaharap siya sa Senado, eh, di ba, parang mga kapwa kawanin niyo yan sa pamahalaan. Kapwa,
1: fellow civil servant.
2: Kapwa lingkod bayan niyo yan, di ba? Kaya talaga may certain level din ng pagrespeto tayo doon sa pagharap niya din sa impeachment court at paggawa ng responsibilidad niya, di ba? O, sunod na comment, Carlo.
1: Sabi ni Lee Dones, dapat kasi naglalabas din ng mga academy historian to counter itong ginagawa ng China. Ipakita natin yung historical background ng West Philippine Sea. Kaso gagalaw lang ang gobyerno pag may ginagawa na ang China.
3: Yes, Justice Carp, ang dami na nilang ginagawa.
1: Oh, take it or cleave it.
3: Oh, cleave ako. Cleave talaga.
2: Cleave ka talaga.
3: Oh.
0: Kasi,
2: bakit
1: cleave it?
3: I think enough has been done and sometimes I go, wag na lang patulan. I know it's hard coming from me, but since na nakaroon ako ng plan B, I realize sometimes it's good to just not make pants.
0: Cheska.
6: Next naman po from
2: Lailani
6: Santa Ana 9415. Ingit-ingit si Pia kay Risa. Hoy Pia, hindi man lawyer si Risa, may napakulong ng mga high profile. Yung Taguig at Pateros binabaha pa rin, hindi nyo para susol.
2: Shock!
3: Double cleave.
2: Ikaw. Ako, cleave it ako eh.
3: Okay.
2: Nagbabaka sakali ako, madami ako sa plan.
3: Dino it.
1: Itong mga nasa blue couch, tinasabi ko talaga
2: hindi, kasi parang maganda ito yung racket na ito eh.
0: Cleave it ako. Kasi hindi mo sinama, ha? Lailani Santa Ana, hindi mo sinama siguro na nagro-roll sa grave yung elder Cayetano na tayo. Dahil agent ng injustice yung dalawa niyang abogadong anak. So cleave it ako. Sana isinama mo yun.
1: Eh, sorry daw, sabi ni Leilana.
3: May ano naman eh.
0: Sabi ni Maria Elaine Basilio, this particular episode is so far the most enjoyable.
3: Yeah, Richard.
0: The combination of you five is so fun to watch.
2: Wow.
0: Thank you for dissecting the current issues.
3: Ayan.
0: Learn a lot, laugh a lot, more power, WDRP.
6: Yes.
3: Richard Ian.
2: Richard Ian. Kasi ano po eh, kailangan po namin...
0: Kasi
2: May isa pa po kami kasama, di ba? Si Prof. Ina.
3: Yeah.
2: Pero sana sa susunod, makumpleto tayo.
0: Bebe, pa kasi nangyayari.
1: May nangyari na once.
2: Yung talaga.
0: Anim tayo.
2: Sobrang sasaya yun.
0: Wala pa. Never pa na
2: karoon. Pero maraming
0: salamat.
2: Maraming salamat sa lahat ng nanonood.
6: Correct.
2: Palaki yung ating mga live viewers. Thank you very much.
1: Oo, so ano, sino mo napili natin ngayon?
2: Si Maria Elaine
6: isa. Si Maria Elaine.
1: Okay, sige, agree kahit ano.
2: Isang winner
1: natin. I will allow it.
2: At saka sino pa? Sino pang nanalo isa pa? Pili pa tayo isa.
1: Gusto ko si Lailani Santa Ana.
0: Ako rin.
1: She's a violin today.
2: Si Maria Elaine at si Lailani Santa Ana.
1: Oh, congrats sa ating mga napili. Mapanghati na naman ang linggo natin. Ngayon, tandaan natin, sinasabi namin sa Team Pinas, isa lang ang ating bayan, isa lang ang ating bansa. Mahalin natin to. Let's watch this video.

0: nasa ang Pilipinas ay nasa ISU sa Echague sa Isabela bukas para
1: Isabela
0: sa
1: State University.
0: Oo, para sa Genzenial Tour stop natin sa Isabela. Nice. At dyan na naman po, nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
2: Gusto ko lang po sabihin dahil 10 taon ng Arbitral Award, I want to give credit where credit is due. Yan po ay hinihandog sa atin ni President Noynoy Aquino.
0: Thank you, Noy.
2: Maraming salamat po sa lahat ng Vibe Check at naki-deep dive ngayong hapon.
1: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na
2: linggo. Siguraduhin
3: mo! Ayan, just babalik po sa Indoga Boss. Tunod niyo mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV. Ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
4: Ayan, at samahan niyo naman po ang Bantay Senado this Wednesday, July 15. Ang aming pong public viewing ng impeachment trial nasa Quezon City sa simbahan po ng Claret.
0: Immaculate Heart of Mary Parish.
4: Ayan, yan po yung pangalan ng simbahan sa Quezon City. Samahan niyo po kami at tandaan, dito po ay wala po tayong personalan. Dito na lang lahat sa
5: With due respect!
4: Nasaan ko
0: pa?
6: You, my Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
7: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. 93.1. Mauna ni.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
5: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
0: Favorite music radio. 93.1. Mauna ni.

0: yung paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: united and to defend and protect what we have.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa Quezon City. Biktima, nag-aayos ng sinampay sa kasagsagan ng ulan. Habagat, ramdam pa rin ang bagsik sa ilang probinsya. Ilang istruktura, kabilang ang flood control projects, nawasak. Mga bahay, tinangay ng baha. Ikasampung taon ng arbitral ruling sa West Philippine Sea, ginulita. Pilipinas at ilang kaalyadong bansa nanindigan sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa dagat ayon sa umiiral na batas.
3: Hindi na po minamadali yung proseso.
2: Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero aminadong naging mapagal ang usad ng mga unang araw ng paglilitis. Sinagot din ang nakabimbing hiling na TRO sa Korte Suprema laban sa kanyang pagkakapili sa pwesto. Pinay tennis star Alex Ayala binigyan ng hero's welcome sa kanyang pagbabalik bansa. At Beanie at Blooms nag-party-party sa sold-out concert sa Cebu.
1: Kapamilya, kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong magkakapatid na nasawi matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa Barangay Piñahan, Quezon City. Nagsasampay umano ng damit ang isa sa mga biktima ng siya'y makuryente. Tinangka siyang iligtas ng dalawang kapatid pero nadamay din sila. Nagpapatrol, Liza Aquino.
4: Suot ang mga rubber gloves, tulong-tulong ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para mabuhat ang lalaking ito na nakahandusay sa balkonahe ng kanilang apartment unit sa Quezon City. Ayon sa otoridad, nakuryente ang lalaki kasama ang dalawa pa niyang babaeng kapatid na bawang mga minor de edad sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nitong Biyernes ng gabi.
5: Nagsasampay daw yung isa doon na isa sa mga kapatid. Then, nung sumigaw ng ara yung isa, tinulungan naman yung isa. Sumugod yung isa, yung actually yung panganay. Then, nung napansin nung pangatlo na hindi na sila umiimik, sumunod din. Kasi para tulungan, alamin kung ano nangyari. And yun, nakuryente din yung pangatlo. Nung time na yun, ma'am, ay umuulan. Kasi sabi nung biktima, hindi naman akalain ho na may ganong may kuryente dun yung hinawakan ng biktima.
6: We have to check, we have to make sure na the first responders are always safe. Kaya since electrical po yan, kailangan talagang hanapin muna yung source bago makapasok dun sa place, dun sa site.
4: Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. 19 years old ang lalaki, habang 15 years old at 12 years old naman ang dalawang babaeng nasawi. Tanging na nakaligtas ang 9 years old nilang bunsong kapatid. Nabatid na tutulong din sana ang bunso, pero napaatras ito nang maramdaman ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan.
5: Yung pang-apat, sumunod din kaso nag-ground siya, kaya ang ginawa niya, nung makita niya na nakahiga na yung tatlo niya magkapatid, tumawag na siya ng tulong dun sa baba.
4: Tumagi magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima.

0: Ayon sa pulisya, hindi makapaniwala ang tatay na sa isang iglap, sabay-sabay mawawala ang tatlong mahal sa buhay. Kumakayod siya bilang driver na mangyaring insidente. Balo na rin siya matapos maunang pumanaw ang kanyang asawa. Sabado na ng umaga nang tuluyang naibalik ang supply ng kuryente sa buong residential building. Mag-i-inspection bukas ang Quezon City Engineering Office sa naturang gusali at nangakong tutulong din ang Quezon City Local Government Unit sa pamilya ng mga nasawi. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Patay ang 41 gulang na babae matapos mabangga ng isang SUV ang sinasakyang motorsiklo sa Ortigas Avenue sa mandaluyong Biyernes ng madaling araw. Malubharing nasugatan ang TNVS rider. Sa imbestigasyon ng mandaluyong police, binabaybay ng mga sasakyan ang Ortigas Avenue nang mabangga ng SUV ang kaharap na motorsiklo ng mga biktima. Sa video na inilabas ng motoristang si Roel San Juan Candelaria, may sticker ng House of Representatives ang SUV na minamaneho ng isang 20 anyos na estudyante. Sa lakas ng pagkakasalpok, agad na nasawi ang babaeng sakay habang nagpapagaling ang 25 gulang taong gulang na rider. Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang driver ng SUV. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to property. Inaalam naman ang koneksyon ng driver ng SUV sa sinakyan nitong official vehicle.
2: 5 bayan sa Occidental Mindoro ang binaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday nitong Sabado. Umapela naman ang mga residenteng tapusin na ang mga flood control projects sa lugar para mapigilan ang malalang pagbaha. Nagpapatrol, Dennis Datu.
3: Mabilis ang paglaki ng tubig sa Lumintao River sa Kalimtaan, Occidental Mindoro, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog sa putik ang palaya ni Tatay Rudy sa Barangay Tanyag, kaya problemado siya kung mapapakinabangan pa ang kanyang pananim.
4: Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay-payan, saptos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo siya, may makabangon man isa, dalawa na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga.
3: Higit 10 hektaryang sakahan na ang nilamo ng ilog. Apektado nito ang mga sinasakang lupain. Kaya marami ang napipilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan.
5: Yung iba ay lumuwas ng Manila dahil wala na ring kabuhayan na sasakahin dito dahil kinain na ng ilog. Yung iba, nagtrabaho na doon sa San Jose.
3: Himutok naman ang mga residente at mga lokal na opisyal ng barangay. Sana dinggin na ang matagal na nilang hinaing na magkaroon ng maayos na protection dike. Ito'y para hindi sana sila nangangamba sa kanilang kabuhayan at kaligtasan.
5: Hindi lang kabuhayan, kagaya ng palayan, ang maaring mawala. Ang diretsyo nito ay residential area. Mas delikado, hindi lang kabuhayan, pati buhay na tao ang malalagay sa panganib.
3: Ito ngayon ang nakakabahalang sitwasyon dito sa Sitio Guta at Barangay Tanyag, Kalintaan, Occidental Mindoro. Dati, ang lupang sinasaka ng mga taga rito ay nandoon pa sa gitna ng ilog na yon. Pero dahil sa tuwing may bagyo o malakas ang ulan, lumalaki ang tubig sa ilog at kinakain na ng tubig ang mga lupang sakahan ng mga taga rito. Ang hiling nila sana daw ay may maayos na protection dike para hindi na maubos ang lupang kanilang sinasaka. Gumuho naman ang halos 20 metro na haba ng gabion sa Barangay New Dagupan na protection sana sa pag-apaw ng ilog nitong Linggo ng umaga.
6: Sana po ito ay ma-actionan ng maayos para madugtungan pa para hindi po mangambayo at aking mga kababayan na dito sa Isla Nuwa, lalong higit, ay nag-request din po ako ng panibagong phase 2 para sa flood control sa region.
3: Natatakot din para sa kanilang kaligtasan ang mga residente ng Barangay Mulawin sa bayan ng Santa Cruz dahil sa malalaking alon na humahampas sa dulot ng habagat. Mababawasan sana ang pangamba ng mga residente kung natapos sana ang flood control project noong nakaraang taon. 5 bayan na nakaranas ang pagbaha sa pananalasa ng habagat. Kabilang dito ang Sablayan, Kalintaan, Rizal, San Jose at Magsaysay.
7: Yung panawag natin sa national government na yun nga, kung may mga naumpisa na
8: At matiyak din natin na yung mga ginagawa nating flood control talagang resilient siya doon sa lakas ng tubig na posibleng bumangga sa kanya dahil nasasayang yung ating proyekto kapag siya ay hindi matatag.
2: Umaabot sa 180 pamilya ang inilikas sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Dennis Dato, ABS-CBN News, Occidental Mindoro. Nasawi ang 68 taong gulang na lolo matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang tirahan sa Tubungan, Iloilo. Mahigit 100 bahay naman ang pinasok ng tubig dahil sa habagat habang bumigay ang hanging bridge sa Leon, Iloilo sa lakas ng ulan. Nagpapatrol, Rolen Escaniel.
1: Patunay ng bagsik ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang pinsalang iniwan nito Linggo ng madaling araw. Naputol at bumigay ang hanging bridge sa Barangay Commando Leon, Iloilo. Ayon sa mga residente, ang malakas at walang tigil na ulan ang dahilan ng pag-apaw ng ilog. Dahil sa nawasak na tulay, hindi makatawid ang mga residente papuntang bayan. Sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, mahigit 100 bahay ang lumubog sa baha dahil sa sama ng panahon Sabado ng gabi. Halos walang naisalbang gamit ang mga residenteng biglang napalikas dulot ng flash floods. Nanatiling nasa evacuation center ang mga binaha. Sa Tubungan, Iloilo, pinagtulungan ng mga rescuers na ma-recover ang labi ng 68-anyos na lolo matapos matabunan ng gumuhong lupa madaling araw nitong Linggo. Ayon sa otoridad, nangyari ang landslide habang natutulog ang biktima sa kanyang bahay. Inabot ng mahigit 1 oras bago na-recover ang bangkay. Pinasok naman ang baha ang ilang bahay sa Barangay Balantad, Gimbal, Iloilo, Sabado ng gabi dahil pa rin sa walang patid na ulan. Nagtulong-tulong ang mga residente para mabilis na maisalba ang kanilang mga gamit. Nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang 19 na individual na na-trap sa ilalim ng Tumagbok Bridge sa Miyagaw, Iloilo nitong Sabado. Kabilang sa mga nasagip ang 9 na bata at 10 matatanda. Sa Barangay Union Libertad Antique, namataan ang mga residente ang pagkabuo ng water spout nitong Sabado. Sa video nakuha ni Mark Abby Ambong, makikita ang ipo-ipo na namuo sa dagat at tumagal ng halos 3 minuto. Walang nasaktan o naiulat ng pinsala ang ipo-ipo. Roland Escaniel, ABS-CBN News.

0: naniniwala si Presiding Officer Senator Judge James Escudero na mas bibilis na ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Naniniwala naman ang kampo ng bise na handa na sila sa ikalawang linggo ng paglilitis. Nakatakdang isa lang ng prosecution sa witness stand si National Bureau of Investigation Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
1: Among the most drastic...
2: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsalita na si Senator Judge Francis Cheese Escudero kaugnay ng pagkakahalal sa kanya bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court.
3: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang iniatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan.
2: Matatanda ang hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogadong kaalyado ni VP Duterte ang Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order para pigilan ang paglilitis dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Escudero bilang tagapamahala ng Impeachment Court. Sinagot ito ni Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iyakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasyahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli, may gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan. At hindi na natin pag-aawayan pang muli ito.
4: As long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang impeachment.
2: Aminado naman si Escudero na may kabagalan ang takbo ng unang linggo ng paglilitis, lalo't nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso.
3: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment na hindi naman po minamadali yung proseso.
2: Umaasa si Escudero na matatapos ang paglilitis bago mag-Nobyembre o Disyembre. Depende sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at depensa. Nangako rin siyang sisikapi ng impeachment court na maging maayos, patas at makatarungan sa lahat ng partido sa ilalim ng kanyang pamumuno.
3: Ako naman ang konklusyon, sino man ang mapaboran ito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin.
2: Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang depensang sagutin ang anumang ebidensyang ilalabas ng prosekusyon sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Inaasahan naman ng House Prosecution Team na palalakasin ng kanilang susunod na testigo ang naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Susunod na uupo sa witness stand si NBI Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nanawagan naman ang prosekusyon sa publiko na tubutok sa paglilitis at bantayan ang makasaysayang impeachment trial. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
5: Hanap mo ba'y murang travel and tour packages para makapag-relax o de-stress mula sa trabaho? May alok ang isang travel expo na pasyalang swak sa bulsa, family-friendly pa. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
6: Nag-book agad si Vanessa matapos makahanap ng murang tour package pa Vietnam sa Travel Madness Expo. Kasama niya si Baby na first time mag-abroad.
7: Sikat daw siya ngayon eh. And ano, maganda yung mga reviews. Siyempre fun. Mga coffee. Vietnam coffee.
6: Pansin rin ng mga travel group sa expo na dumami ang mga Pinoy na gustong mag-Vietnam. Lalo't mas affordable kumpara sa lokal na destinasyon.
8: And there are so many cities to go, right? Hanoi, Saigon, Sapa, and beyond. You can buy so many things, coffee and local food.
9: The Asia products are booming, especially after the war in Middle East. And we're hoping that this Christmas season, mas lalo pa nadami mga travelers sa Filipino.
6: Sa datos ng Vietnam National Authority of Tourism, sa buwan ng Hulyo, mga Pilipino ang isa sa pinakamaraming bisita nila. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng travel groups ang mga Pilipino na ikutin ang Pilipinas at sundin ang bagong slogan ng Department of Tourism na Discover More to Love in the Philippines. Maraming murang packages rin ang inaalok sa expo.
10: Every time we book accommodation, we help sustain tourism jobs. We support tourism businesses and inject life into our economy.
8: It's always good to discover like Iloilo, Sikihor, Tamikin. Means there's La Union, there's Ilocos, Of course, there's Batangas. And there's so much to see.
6: Umaasa sila na mas sisigla ang turismo sa mga susunod na buwan. Lalo paan nila na upper middle income country ang bansa. Isang senyales dyan ay may kakayahan ng ilang Pinoy na bumiyahe. Samantala, bumaba pa ang fuel surcharge ngayong Hulyo. Kaya asahang dadami ang mga babiyahe. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Dating OWA Administrator Arnel Ignacio kakasuhan ng Ombudsman. At Alex Ayala en Grandeng Sinaloa.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Sayang laro sa Wimbledon. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

0: at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta.
1: Ginugunita ngayong araw ang 10th anibersaryo ng Arbitral Award kung saan pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang ruling bilang final at legally binding. Silabayan ito ng iba-ibang aktibidad bilang pag-alala sa makasaysayang tagumpay ng bansa. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano-ano ang mga isinagawa ngayong araw bilang bahagi ng anibersaryo?
2: Yes, Adrian, isinapubliko na nga dito sa Quezon Memorial Circle ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument na pinasinayaan kasabay na 10th anibersaryo ng paglabas ng matagumpay na arbitral ruling.
3: Bit-bit ang mga watawat ng Pilipinas, nagmarcha ang iba't ibang kinatawan ng pamahalaan at civil society groups para sa National Peace Walk na pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong Linggo. Paggunita ito sa 10th taon ng arbitral ruling na nagbabasura ng 9-line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Malaking tagumpay ito dahil pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, nasa 2,000 Pilipino ang sumama sa Peace Walk bilang pagtindig na ang bahaging ito ng dagat ay sakop ng Pilipinas.
4: Maligayang pagdaiwang na 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ating dagat. Maraming salamat.
3: Pagsapit ng alas 10 ng umaga, sabay-sabay pinatunog ang mga air horns ng mga barko ng Pilipinas sa buong bansa. Pinangunahan ito ng BRP Teresa Magbanwa sa Maynila.
5: Hindi lang po ito ang pagbibigay ng karapatan sa bawat mamamayang Pilipino ng ating exclusive economic zone, ang ating sovereign rights. Ito rin po ang pagkakilala sa ating pong karapatan, particularly ng ating pong mga mangingisdang Pilipino sa kanilang pong mga pangingisda, particularly sa area po ng Bacaw de Masinloc and West Philippine Sea.
3: Ang BRP Teresa Magbanwa ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard.
6: Keep your distance away from the Filipino fishing boats.
3: Ilang ulit itong naharap sa mga agresibong aksyon ng China, partikular sa Escoda Shoal at sa Bajo de Masinloc.
2: Libo-libong sasakyang pandagat mula sa pinakamalalaking barko hanggang sa pinakamaliliit na bangka, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ang nakiisa sa sabay-sabay na horn salute. Simboloan nila ito ng pagtindig sa soberanya at kapayapaan, alinsunod sa utos ng pamahalaan na hindi papayagang masakop ng anumang bansa ang bawat pulgada ng ating dagat.
7: West Philippine Sea!
3: Sa Quezon City, binuksan na sa publiko ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument, ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa laban ng bansa sa West Philippine Sea. Tampok sa bantayog ang isang mangingisdang Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak na watawat ng Pilipinas.
8: The significance of the victory is not just in itself but to keep our hope alive. Mas magandang lumalabang kang alam mong may patutunguhan.
3: Nagdaos naman ang misa sa punto ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Administrasyon niya ang naghain ng arbitration case laban sa China, isang diplomatikong paraan upang maresolba ang tumitinding sigalot sa dagat. Una nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatalima ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at itataguyod ang kapayapaan sa dagat.
9: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
10: Sa pahayag ngayong July 12, iginiit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa na dapat na mapayapang resolbahin ang anumang sigalot sa dagat na ayon sa umiiral na batas. Muli rin kinilala ang 2016 Arbitral Award na final at legally binding.
11: This is what collective deterrence looks like in practice. It is not one agreement, one exercise, or one statement. It is a network of nations that has made clear the Philippines does not stand alone. Because in 2016, I heard that line. We stand alone, and the ruling was simply a piece of paper.
10: Inaaksyon na ng sandatahang lakas sa mga nagbabagong hamong hinaharap na rehiyon kaugnay ng South China Sea. Bukod kasi sa agresibo, illegal at mapanlinlang na taktika ng China, sinasabayan pa ito ng cyber threats at fake news.
12: Our objective is to prevent conflict by making it clear that the Philippines has both the resolve and the capability to protect its sovereign rights in accordance with international law. We have to be present in the West Philippine Sea and around our archipelago. Our presence in the West Philippine Sea cannot be occasional. It cannot be reactive. It must be lawful, it must be professional, and it must be sustained.
10: Pinakabagong hamon ang deklarasyon ng ilang Chinese scholars na umaangkin sa probinsya ng Batanes sa Hilagang Luzon bilang bahagi umano ng China.
13: I don't think that their legal justification based on ownership of the Batanes Islands is going to survive any kind of international scrutiny, but all they really require for their narrative is enough ambiguity and enough muddying the waters so that they can say, well, you know, it's disputed.
10: Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, mula taong 1783, may soberanya na ang Pilipinas sa Batanes. Nakiisa rin ang mga Ibatan sa himagsikan laban sa mga Kastila at mga Hapon at may kinatawan din sa Malolos Congress. Idria, nananawagan nga ang mga Palawenyo at ang Atito Coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order para opisyal ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. At bukod dyan ay nasa mahigit 200 din ang mural ang ipininta sa iba't ibang bahagi ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea para mas maipaintindi sa publiko ang kahalagahan nito. Idria.
1: Maraming salamat, Jervis Manahan.
14: Kakasuhan ang Office of the Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng lupa ng ahensya kahit walang otorisasyon sa kanya ang kanilang Board of Trustees. Ayon sa Ombudsman, lumabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority or Official Functions si Ignacio nang pirmahan niya ang Contract to Sell, Deed of Absolute Sale at pinayagan ang paglabas ng pondo para sa pagbili ng naturang lupa. Anila, binaypas si Ignacio ang kanilang Board of Trustees sa pagpasok sa transaksyon. Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Ignacio tungkol dito. Maghahain naman ang Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman para sa ibinasurang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder laban sa mga dating OWA officials at nagbenta ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hihilingin nilang repasuhin muli ang mga isinumite nilang ebidensya at argumento sa issue.
1: Sumiklab ang sunog sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 Sabado ng gabi. Umabot sa 4th na alarma ang sunog na lumamon sa 46 na bahay. Kaya 37 fire trucks at 4 na ambulansya ang rumesponde. Inabot ng 1 oras bago napula ang sunog. Walang naiulat na nasawi o nasugatan maliban sa 1 bumberong nahirapan sa paghinga. Humihingi ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng tulay sa Culiat Bridge 2. Humiling sila ng ayuda gaya ng pagkain, damit at gamit pang bahay. Pansamantala namang isinara sa mga motorista ang Kulyat Bridge matapos ang nangyaring sunog. Ayon sa LGU, magsasagawa ng structural inspection ang QC Department of Engineering para matiyak ang structural integrity ng tulay.
14: Hot topic sa fans, pinakabagong season ng House of Dragon. Ang kwel ng Game of Thrones series. Bigatin ang produksyon at matindi ang aksyon para sa inaasam na Iron Throne. Nagpapatrol, Gretchen Fulido.
15: Team Rhaenyra o Team Aegon ka ba? Tutok na tutok ang fans sa bagong season ng House of the Dragon, ang prequel ng sikat na Game of Thrones series. Ikinwento ni Steve Tassant na gumaganap bilang si Lord Corlys Velaryon ang napakalaking hamon sa pagbuo ng epic battle scenes ngayong season 3. Hindi biro ang produksyon. 4 na full-scale ship sets ang binuo at higit 3 milyong litro ng tubig ang ginamit para sa Battle of the Gullet. Nakapagtala pa ng bagong world record ang produksyon matapos sabay-sabay na sinindihan ang 23 stunt performers sa isang take.
16: They're throwing corpses at us, firing water cannons at us. So that stuff was tough. And surprise, surprise, the British summer.
17: Betrayed your queen!
15: Mas lumalala ang pagkataksil at digmaan sa Westeros. Habang ipinaglalaban ni Queen Rhaenyra Targaryen ang kanyang karapatan sa Iron Throne.
16: In war, there are no winners. The only winner is war itself. I think that is how Corlys feels by the end of that battle.
15: Inaabangan na ng fans ang epic Battle of the Dragons na Queen Rhaenyra at King Aegon. Pero habang umiinit ang labanan para sa Iron Throne, mas lumalabas ang tunay na kapalit ng labis na paghahangad sa kapangyarihan.
18: Which emotion do you think viewers will feel the most this season 3? Is it awe, heartbreak, anger, or shock? And why?
16: Oh, good one. I think if they have been following this journey from the start, from season 1, then it will be heartbreak. Because we have done our very best to try and create an emotional connection with the characters. So that if somebody should die, and this is Westeros, people do die, you would feel that particularly. So that nobody's death goes for nothing.
15: Mapapanood ang bagong episode ng House of the Dragon Season 3 tuwing Lunes sa HBO Max. Ang season finale ay ipapalabas sa August 10. Gretchen Fulido, ABS-CBN News.
1: Mga lokal na opisyal sa Sarangani Province, hirap makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente na magkasunod na sinalanta ng lindol at habagat. Mga haligi ng OPM at NewGen hitmakers nagsama-sama sa isang pangmalakasang concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
20: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita-tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes ang

0: Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZFM Radio Patrol sa Estreta. TV Patrol sa DZFM.
1: Dobleng dagok ang hinaharap ng mga taga-Glan sa Rangani. Dahil matapos ang lindol, binaharin ang lugar nitong weekend. Nagkasira-sira naman ang bahay ng ilang residente matapos tangayin ng baha. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
2: Kung hindi man nagkapira-piraso, ang ibang bahay naman, tuloy ang tinangay ng baha ang buong istruktura. Yan ang malupit na sinapit sa ari-arian ng mga residente sa Barangay Mudan sa Glan Sarangani. Kasunod ito ng pagragasa ng matinding baha sa lugar nitong Sabado. Umapaw naman ang tubig sa namuong artificial lake sa bundok. Ito ang tubig na naipon nang bumara sa mga daluyan ng ilog ang landslide na epekto ng malakas na lindol. Hindi lubos maisip ni Josephine na ang dalawang palapag na bahay na pinaghirapan niyang ipatayo sa isang iglap, wala na. Maging ang mga alagang baboy na tanging inaasahan niya para magkaroon ng kita, inano din.
3: Sir, parang wala, lutang na kami. Parang wala kami, nakakita namin yung mga bahay namin. Pag ganun, sir, umiyak talaga kami. Lalo na yung anak ko, nang iniyakan na lang kasi kami. Hirap na talaga. Kasi kawawa na yung kasamahan namin. Makita mo, may isave lang yung mga anak nila. Ayaan na lang yung mga gamit nila. Basta yung mga anak nila, masave nila.
2: Abala naman ang mga residente sa paghahakot ng mga gamit at pagsasalba ng mga maaari pang mapakinabangan. Sa tagal na nilang tumira rito, ngayon lang sila nakaranas ng ganito katinding delubyo.
4: Wala dito, nagsingit-singit sila na anak
2: ang tubig. Kwento ng binahang residenteng si Rosita, nawawala na sila ng pag-asa lalo't ang itinandar nilang bahay, nakaligtas man sa lindol, nawasak naman ng baha. Hindi pa nga tuluyang nakabangon sa lindol, panibagong delubyo naman ang hinaharap ngayon ng mga taga-barangay Mudan.
5: Kung dati ay magkakatabi ang mga bahay dito, pero ngayon halos wala ka nang makita matapos inanod ng rumagasang baha ang mga bahay dito at dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig, ang ilan sa mga residente ay umakyat pa sa mga puno ng niyog.
2: Aminado ang barangay na hirap silang makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente. Pansamantalang lumikas ang mga residente sa gym, simbahan at maging sa bahagi ng kanilang dump site. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-request na sila ng tent pero wala namang paglalagyan nito, lalo tabing ilog ang kanilang barangay. Bukod sa pagkain, panawagan din ng mga residente ang tubig at mga materyales sa pagtatayo ng bahay. Walang supply ng tubig at kuryente sa komunidad. Sa Glan Sarangani pa rin, bukod sa rescuers, tumulong na rin ang mga residente sa paghanap sa mag-asawang natabunan ng gumuhong lupa noong Biyernes ng gabi sa Native Reservation Barangay I. Alegado. Sugatan at nakaligtas naman ang dalawang anak ng mga biktima, edad 19 at 15 taong gulang. Nangyari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 25 anyos na tindero ng isda na nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng Tukuran River sa Purok Mahogany, Barangay Baklay, Tukuran itong Sabado. Sa investigasyon, sinubukan umano ng biktima na tawirin ang ilog sa pamamagitan ng paglangoy pero hindi nito kinaya ang malakas na agos at tuluyang tinangay ng tubig. Nalubog din sa baha ang bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Sa video, kitang pinasok na ng tubig ang mga bahay habang hirap ang mga motorista na suungin ang baha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay o higit 6,000 pamilya ang apektado ng baha. Hernel Tokmo, ABS-CBN News, Glan Sarangani.
6: Sa pamilya, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, dahil sa habagat, maulap na papawirin ang at kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. ang natitirang bahagi ng Luzon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms ang aasahan. Habang sa Mindanao, bahagyaring maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsan-minsang pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng PAR. Pero sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging ganap itong bagyo. Balik bansa na ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala matapos ang kanyang breakthrough run sa Wimbledon. Plano naman ng mga sports officials sa bansa na mainapit pa sa mga kabataan ang larong tennis. Nagpapatrol, Paige Javier.
7: Mainit na sinalubong si Pinay tennis ace Alex Ayala sa kanyang pagbalik sa bansa mula sa Wimbledon ngayong araw. Gumawa ng kasaysayan si Ayala bilang unang Pinay na umabot sa fourth round sa singles ng isang Grand Slam. Isang hero's welcome ang nakahanda para kay Alex na may banda pang tukutugtog. Matsagaring nag-abang ang ilang kabataan mula na botas at mga atletang sabik makita ang kanilang ate Alex. Sinalubong si Alex ng ilang sports officials, kabilang si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, at PhilTA Secretary General John Ray Tiangco. Ayon kay Tiangco, karapat dapat bigyan si Alex ng engranding pagsalubong dahil itinuturi siyang modern-day hero ng mga Pinoy.
8: It's not just about Wimbledon or just one match or one game, no? So yung buong journey niya, hindi lang siya magaling mag-tennis, no? Parang napakaganda ng kanyang values at character. Magandang ehemplo sa mga kabataan.
9: We're very proud of Alex. Welcome home, our national, one of our national treasure.
7: Para sa top sports officials, kailangang iangat ang antas ng tennis sa bansa para matulungan ang mga batang nais sumunod sa yupak ni Alex Ayala.
10: Kailangan mas dumami yung courts, maging available siya sa lahat ng lugar. Kailangan may magandang programa. What we're trying to bring in now is more international tournaments at for the juniors.
7: Target naman ng PSC na magkaroon ng mas madaming regional training center para ma-develop ang mga tennis player mula sa probinsya.
11: We have to make sure na katulong ng Philippine Sports Commission si Alex para mahikayat, makumbinse, ma-inspire, hindi lang Philippine Sports Commission but lahat ng LGUs maybe to put up tennis courts all over the country. To organize more tennis events all over the country.
7: Hindi naman maitago ni Alex ang saya sa pag-uwi sa bansa, lalo na nang marinig at makita ang mga hiyaw at kaway ng mga kababayan.
12: Congratulations sa atin!
7: Sa mga susunod na araw, dadalo ang Pinay Tennis Ace sa ilang events kabilang sa meet and greet sa kanyang fans. Pagkatapos nito, balik tennis court si Alex para maghanda sa pagsisimula ng hard court swing. Una siyang lalaban sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. at sa magkasunod na WTA 1000 event sa Toronto at Cincinnati. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Susunod, Beanie members kinilig sa blush dance cover ng ITZY member. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tinganza. Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Naglabas ng pahayag si Senador Rodante Marcoleta habang naka-hospital arrest kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Hinimok niya ang mga kababayan na patuloy na ipahayag at isulong ang transparency sa pamahalaan at makamit ang katarungan, pananagutan at demokrasya. Sa hiwalay namang pahayag, pinuna ni Senador Panfilo Lacson ang lagi na lang pagka-ospital ng mga kilalang personalidad na nahaharap sa kasong kriminal sa korte o contempt sa Kongreso. Ayon sa Senador, laging naglalabasan ang sakit ng mga aarestuhing individual. Kaya sa hospital ang kanilang bagsak imbis na diretso sa detention center. Kapwa naka-confine ngayon sina Marcoleta at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa kani-kanilang kaso sa Sandigan Bayan. Kinwestiyon din ni Lacson kung sino ang nagbabayad sa pananatili nila sa pagamutan na laan sana sa mga pulis at kanilang pamilya. Nais itong linawi ni Lacson sa PNP at DILG kapag tinalakay na ang panukalang pambansang budget para sa taong 2027.
2: Mas kaunti na ang mga Pilipinong nagpapakasal habang mas marami naman ang pinipili munang magsama o ang tinatawag na live-in kahit hindi pa kasal. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagbuo ng pamilya sa Pilipinas. Nagpapatrol, Rafael Busano.
3: Apat na taon na nagsasama sa iisang bahay ang magkasintahan na si Paulina Gerald. Kapwa nilang pinili ang ganitong setup kaysa agarang magpakasal kahit pa pareho naman silang may magandang trabaho.
4: Kasi wala doon yung necessary na mga financial burden ng wedding. Ang mga quotations ng mga providers, ng mga suppliers, nasa siguro maayos na yung nasa 300,000 pataas.
3: Kabilang sila sa mas dumaraming bilang ng mga Pilipino na piniling mag-live-in muna kaysa magpakasal. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 429,000 ang ikinasal noong 2014. Pero bumaba ito ng 13.5% o higit 371,000 na lang noong 2024. Gastos sa pagpapakasal ang pangunahing dahilang nakikita ng Commission on Population and Development o CPD.
5: Some of those couples would prefer either delaying or hindi na nagpapakasal and they just get into live-in arrangement because of the cost, for example, of wedding, of marriages, even civil, and lalo na kapag church wedding, it's really costly.
3: Ayon pa sa CPD, may mga couple din na pinipiling unahin ang pag-aaral o pagpapaunlad ng kanilang karera. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang ilan ay nagpapasyang mag-live-in dahil sa hindi planadong pagbubuntis. Ginagawa rin ito ng iba para lubusang makilala ang kanilang partner bago pa man sila tuluyang magpakasal.
4: Bilang babae, nasa atin yung vulnerability na paano kung maabuso, paano kung may pananakit na ma-involve or may pagtataksil. Yung cohabiting namin ng partner ko, it's with marriage in mind. So kumbaga, practice to bago kami ikasal, na kung may mga challenges kami na sa tingin namin kaya naming masolusyonan ng kaming dalawa lang.
3: Lumalabas ding mas matanda ang edad ng mga Pilipinong nagpapasyang mag-asawa. Pero pinipili ng mas marami ang civil wedding. Umabot ito sa 41.8% ng lahat ng rehistradong kasal sa taong 2024, mas mataas kesa Roman Catholic Church wedding na nasa 31.7%. Sa ngayon, nasa mahigit 12 milyong Pilipino ang namumuhay sa cohabitation o live-in arrangement.
5: It's also a global thing, no? And it extends not only to making the decision to marry, pero it also extends to the decision whether or not to have children at all and how many they would like to have.
3: Binigyan din naman ng CPD na anuman ang piliin ng mga magkasintahan, kasal man o live-in, mahalagang may mga oportunidad at suportang makatutulong sa kanila, lalo na kung gugustuhin nilang bumuo at mapalaki ang kanilang pamilya sa isang ligtas at maayos na lipunan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Mismong mga estudyante ng University of the Philippines College of Law Batch 2026 ang pumili kay Pasig City Mayor Vic Fico Soto na maging panauhing tagapagsalita sa kanilang pagtatapos nitong Sabado. Maiksi pero malaman ang kanyang talumpati. Hinamo ni Soto ang 278 nagsipagtapos na panindigan ang integridad at labanan ang korupsyon. Nasa kamay rin anya ng susunod na henerasyon ng mga lider ang kinabukasan ng bansa. Hinimok din niya ang mga nagsipagtapos na huwag payagang makompromiso ang kanilang integridad. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal list ng 10 prinsipyo para maiwasang makain ng sistema sa harap ng mga pagsubok at tukso.
6: When you find yourself at the crossroads, will you choose the easier, more convenient path to success? Or will you stand with integrity? Will you stand for truth and justice? To the class of 2026, may you become great lawyers who will live not only with excellence, but more importantly, with integrity.
1: Mayagpag ang OPM. Sinimula na ng Aces of P-Pop BGYO ang kanilang on-demand mall tour. Si Moira naman nakatakdang mag-concert sa Oktubre. Unforgettable naman ang surprise collabs sa OPM Con Generations 2026 sa The Big Dome Sabado ng gabi. Nagpapatrol Ana Cerezo.
7: Nagsama-sama ang mga haligi ng OPM at mga hitmaker ngayon sa mga pasabog na collab na handog ng OPM Con Generations 2026. Headliners ang Kings of P-Pop SB19 at ang naka-collab nila ang rock royalty na si Bamboo. Approved din ang production nila ng Visa, kasama naman ang lahat ng performers sa concert. Ilan pa sa sorpresang Sanib Puwersa ang produksyon ng Kaya kasama si Sam Concepcion, Ben & Ben at Army Melare, Flo G at Chito Miranda, Alamat kasama ni Jet Tangan, Sunkist Lola at Gio at Skasta kasama ni Jay Dorias pati Yuri Do. Kasama din sa lineup ang Sonara at G22. May pa-collab din si Moira sa listening party at launch ng kanyang I'm Okay Deluxe album. Nagpasample siya ng title track kasama si Paolo Benjamin ng Ben & Ben at Band-Aid kasama ni Jonoy Danao.
8: Thank you for loving me through the changes and the ups and downs.
7: Umarangkada naman na ang on-demand tour ng BGYO. Kasunod ng event sa Telebastagan, Pampanga, pupunta ang boy group sa Novaliches ngayong linggo. July 26 sa Santo Tomas, August 1 sa La Union, August 2 sa Baguio City at August 8 sa South Mall. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Ipinakita ng Blooms kung paano sila makiparty sa Nation's Girl Group Bini sa Signals World Tour sa Queen City of the South itong Sabado ng gabi. Hindi naman binigo ng 8 ang sold-out Cebu crowd sa pangmalakasang performances na may bonus encore pa. Mula Cebu, nagpapatrol, MJ Felipe.
9: The Bini
3: Kikilig Fever was on. Electrifying ang opening number ng Nation's girl group sa Signals World Tour sa Cebu. In tip-top shape ang girls, bigay na bigay sa bawat sayaw. At ang kanilang outfits, inspired ng sikat na sinulog festival ng Queen City of the South. Hinataw ng girls ang fan favorites sa kanilang discography. At nagpakaangas sa back-to-back new tracks na Sugar Rush at Step Back. Chill muna ang walo sa katabi. Pero napatayo ang crowd nang bumaba ang girls para maki-honey honey at tic-tac-toe sa Blooms. Extra treat sa fans ang sub-unit performances ng girls sa kanta ni Sarah Gina Duyan at kakaibabe ni Donalyn Bartolome. May spotlight din ang powerhouse dancers nila na The A-Team at Besties. Inabangan din ng Sebloomz ang Coachella performance ng Beanie, The Whole 42 Minutes. Isa sa highlights ng set na ito ay nang tumayo ang buong arena at naki-jump at party sa Out of My Head. Talagang party all night, lalo na nang sinayaw ng girls ang A Parallel World na kinanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island. Pero di mawawala ang iconic hit nilang Pantropico. Tumagal ng 2 oras ang concert hanggang sa nagpaalam na ang 8. Inakala ng fans na tapos na ang show. Nang biglang lumabas ulit ang girls para sa encore at kinanta nila ang Strings. At hindi pa dyan natapos ang espesyal na araw na ito para sa Beanie at sa Blooms. Dahil kumasa naman sa Blush Dance Challenge ang ITZY member na si Charyong na nag-concert kasama ang kanyang grupo sa Pasay City. Hindi maitago ni na Beanie, Mika at Maloy ang kilig sa kanilang comment sa online post. It's a wrap dito sa Cebu at ang next stop ng Beanie Signals World Tour, Honolulu, Hawaii. MJ Felipe, ABS-CBN News, Cebu.
9: Okay, paano? Lunes na naman bukas.
1: Umpisa na naman.
9: Sa impeachment.
1: Ang sabi, mas mabilis na.
9: Abangan natin yan.
1: Eh kaso paano kung marami pa rin mga objection, mga pagtutol?
9: Pero normal naman po yan, mga kapamilya, yung mga objection. Pero
1: kerapatan.
9: Mahalaga nga ay talagang tutukan natin kung ano yung mga ebidensya na ipinipresenta.
1: Yes.
9: At tayo mismo, di ba? Tingnan natin kung okay ba itong ebidensya.
1: Actually, yan yung gusto kong sabihin na parang sa pagkakataong ito, hindi lang naman yung mga Senate judges ang huhusga. Dapat pati tayo.
9: Mm-hmm.
1: Kasi yung issue ay kasali tayo, di ba? Pondo ng bayan. So, maganda talagang makinig, intindihin yung mga sinasabi at talagang sumubaybay.
9: At tutukan yan sa atin sa mga platforms ng ABS-CBN.
1: Yes. At gagawin naming madali yan para sa inyo kasi marathon coverage yung hatid namin sa inyo sa ABS-CBN platforms at syempre sa ANC.
9: Ayun.
1: At social media pala.
9: At social media. Yes, tayo ay nasa internet din po.
1: Okay.
9: At yan.
1: Sabay-sabay bukas.
9: Yan na nga. Ang ating mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayali.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.
10: This is FM Radio. FM Radio.
11: Kabay! Kabay!
12: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langgat neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Sayang
6: na the vibes.
5: DJ drop the bass.
4: Party na the vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayos sat-sat sa uto.
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
8: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado, pamukaw!
9: Ka-vibes Sabado, pamukaw!
8: Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
10: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
11: Aron siguradong good ang morning.
10: Morning. Buntag na vibes.
11: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
10: 93.1.
11: Ka vibes, mauna ni.

G'day! Sansag sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: yung paborito ng ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

A todos, poca coma. Son las 6:21 da. Ay, ¿cómo estáis, hermano? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vaya un adlaw, ining adlaw domingo, mga kabayes. Kumusta man ang inyong adlaw domingo? Oba na punta, mga kabayes. Ining itong programa ang Domingo Descura. Ato nakaoban ka rin ang atong vibe mix DJs, DJ Rica, mga kabayes. At syempre, mga naminaw, welcome ang tanan sa itong programa ang request man. Domingo Descural. Yan. Gusto mga kabayes ka nun, palagdang follow, like, o share sa itong FB page. Kay live da sa itong FB page na DJ Rico Mambo. Ang ato ako ang FB page mismo, mga kabayes. O niya, syempre, sa mga naminaw ka nun sa itong mga radio, pwede mo mga motex, mutawag sa itong ang numero nga 0995-472-0802. Ipadangat ang inyong mga greetings. Ipadangat ang inyong mga request, mga kabayes, mga panawagan. Okay, kami na'y bahala, alas DJ Rica na'y bahala sa mga maanindot ng mga sudata. Hindi ka itong programang Domingo Descural. Diin sukad na mga kabayb sa alas 6 sa kahaponon nga dota sa alas 9. Nga mag-umano ba nini nga itong programang Domingo Descural? Ay, sa mga nanihapon, sa mga nagluto, sa mga panihapon nini urasas kagabhion, kahaponon. Ang sumay niyo hang sudan mga kabayb, ang sumay niyong ulalam. No, hindi adlong Domingo. O niya, syempre, kung balik ko sa magkausa, welcome o welcome, tanan. Sa itong programang Domingo Descural, inyuhang MC, DJ Rico Mambo, inyuhang spinner, DJ Rica. Ang ito by Mix DJs, mga kabay. Kaya pagpaminaw ni Ma'am Angelimi Cardillo. Ada siya ka shout out from Dapdap Compostela, Cebu, Matugas Family. Ingon man si Ma'am Juliet Hirana. Ano siya ka pa-shout out ko diha sa pa-shout out ko diha Terrica ha ha ha. Ay shout out ko na Terrica ha ha ha ko na. May nga pagpaminaw, may nga paglantaw ni Juliet si Herrina mga kabay. O Herrana di ay. Si Anthony Caruana, Caruana. Ano sa o katopod kanta nga gugma ko 295 by Epidriano remix ana di ay. Come on, Dede Gaga. Ayos mga naminaw sa mga radio 93.1 dial sa mga radio FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni Boom Nobody. Come on.

programang Domingo Descoral. Ay, mga pagpaminaw sa ito, mga kabahibs, yung naglantaw sa itong FB page. Kay live ta karon sa ko ang main account, mga kabahibs, ang DJ Rico Mambo. Mga pagpaminaw ni Edgar Galvi, ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. O niya pa, shout out sa Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. Salamat, DJ Rico. Ay, may salamat, may hapon ha, may gabi, Edgar Galvi. O niya si Bistri Indav. Ano siya nga, shout out ko, Larry Adab, Bistri Indav, Duldul Dumanhog, Cebu. Yan! Hoy, kumusta man mong taga Duldul Dumanhog? May kapagpaminaw ninyong tanan ha, may gabi inyo din as may Duldul Dumanhog, mga kabahin, no? Ni Bistri Indav o ni Boss Larry. Yon, Boss Larry, kumusta nga to ang kuhan din ha? Kada ang files ato ang box din ha? Daghan po ganig sound si Boss Larry diha sa may Duldul Dumanhog, mga kabahin. Onya si Frank Frankes Baya Frankes Bayawa Redocto Reperso. Ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. Onya, shout out ko sa Redocto family. Diyas may dumanhog sa sentro. Oy! May nga pagpaminaw sa mga Redocto family kuno diyas may dumanhog. Sentro dumanhog, mga kabahin. Onya, syempre si John John. Ano siya, good evening, DJ Rico o DJ Rico Mambo. O diya pa, shout out sa Alindahaw family sa Barili o ni Konsihal Kuding. Ni Konsihal Kuding Alindahaw sa Malolos Barili. Salamat sa pagbasa, DJ. Alright. Ay, may gabi ha. May nga pagpaminaw ninyo, sir ha. Ni John John, diya sa may kuan ka na ang Malolos Barili, mga kabahins, no? O diya, syempre sa mga naminaw karon, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comments ni mga greetings. Pwede mo nga mo comments sa inyohang mga request, mga kabahins. Ano yan, syempre, sa mga naminaw sa mga radio, ang itong pwede nga i-text nga number, numero, is 0995-472-0802. Hello, sige! Nag-okays plaka, mga kabibs, nag-okays plaka, DJ Rica, ang itong 5 Max DJs. Welcome ang tenants itong programang Domingo Discoral, alas 6:34 na Max Sunday!

Alasay, straight up! Sudah! Pastang dutas magatukar! Bam! Baram! Baram! Baram! Ay, sa mga nagtagay, sa mga giinom nino din habi! Sige lang kuan, sige lang istorya, way ipis baso! Ah, sige lang istorya, way ipis baso, mga kabay! Ay, mga pagpaminaw, ano si paring Lambert, grabe na maroon to Carlo. Ay, makakuha naman, open gate na maroon. Open gate na di ay. Ano si Ali, Remedio, ano siya nga shout out ni Jay sa mga Remedio family. Kuso, Gaimos, Dumanhog, Kang Aktol. Oy! Ay, salamat kayo, ha. Yes, may Dumanhog, ha. Yes, may Kang Aktol, ha. Ano si Frank, Frankes, pahabol ko sa Sintro, Kang Aktol, di Jericho Mambo. Sa, pa, sa ni, pa, pa, uy, ba, uya. Yon sa mga Baoya family, Alicer family.

Preverso. Bahalina pre. Oh, bahalina na ikaw na lang itagay. Bito, ano? O niya, ako ano sa mga kawards karong naminaw. Siyempre, ang atong makaoban karon si DJ Rica o si paring DJ Jong. Atong mga vibe mix DJs. O niya, ha, taas pa niyong oras mga kawards. Kaya hantod batas alas 9. Pakos gini mga radio, ha? Okay, mag-love you guys na mga kawards din hilang. Sa paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kawards, mauna ni. Edgar, for shout out din si Rico Mambo sa pamilyang Balaba, Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. Salamat DJ Rico Mambo. Ayan!

A todo ritmo que acabáis a las 6:40 y mina. O como no mina, o sea, tu favorito radio, se subo 93.1 FM, are your favorite. Dios es crazy, es boo. Hoy, mga kabibs, maunani. Para siempre, es mga na minaw, si bro Nestor Abatayo. Minaw ka bro Nestor. Si bro Nestor Abatayo, minaw ka na usa sa to ang mga kuan, usa sa mga bro na to ha. Sa to ang taxi drivers, mga kabibs, no? Hi, sa mga taxi drivers, mga pagpaminaw, sa mga taxi drivers, sa mga balhabal drivers, sa mga grab drivers, mga kabibs, ikon marusap sa mga bus drivers, no? That's my north bus terminal, that's my south bus terminal. Ay nga pagpaminaw sa mga drivers karon sa tanang mga drivers, no? Mga drivers, sweet lovers, mga kabay. Anya Edgar, ano siya pa-shoutout ni Jericho Mambo, Rosalie Galvi, Daylan James, Christina Galvi, Roberto Galvi, diha sa may katiwihan. Kalabasita Hagna Bohol, salamat ni Jericho Mambo. Alright, salamat niya. Adresa to ang text line, mga kabay. Ano may nga pagpaminaw, usap ni Paring DJ Lambert, ano siya, kaska erogkoan, kanang kabayo, mga kabayos tukara. Ano niya, si Jesse Dawa, ano siya, good evening. Ano siya, may gabi, DJ Rico Mambo, ano siya, shoutout ko, Jesse Trangia from Dagongdong Panas Consolacion. Ay, may nga pagpaminaw ni mo, di apre ha, sir ha. Yes, may Dagongdong Panas Consolacion. Dito sa itong text line. Okay, ubay-ubay Bohol po ng mga nagpadangat sila mga greetings. Dito sa itong text line, ano siya nga, maayong gabi, DJ Rico. O niya, great lang ko sa ako ang igagaw sa diha sa Iloilo nga si Santa Ana Family. O Santa Ana Family, si Paning ni Arkelita sa Ormoc. Ay! Salamat mo Paning ha, may nga pagpaminaw. O niya, dere sa to ang text line. Ana siya nga request kong hawak mo ang brief. Laisa ni mo ha, hawak mo ang brief po ni mo ha, deha. Ala sige, tanawin tanay mong hawak ang brief. Ano siya, good evening, good PM DJ Rico Mambo. O niya, pagkanindot sa mga disco. O niya, bugret lang ko dito sa Thomas Opus Lady. Dako ang mga anak, Geno Erika, musta mo diha anak. Salamat sa pagbasa o request ko disco. What I love. Ang kabayos mao ni Magno Bornea, there is my Magikay Elementary Mandawi. Hi! Ano yan, Deris Picas, good evening DJ Rico Mambo. Niya mo shout out ko sa kong anak si Cecil naa sa Tipadilla. Og toa sa Toledo si Rochimi. Og sa tanan, apo. Og mo request ko og pikahe, berahe. Gika ni Ashley. Ah, sige. Karantaw taon Ashley ha, magpikahe, berahe ta. Ano yan, Deris Picas.

Paye Astorias from Lanao, Astorias. Oy! Ay, salamat kayo, ha. Saan pagbasa? Jandri? Jandri ba ni inana ba pagbasa? Ay, mapangan, kabayans. Jandri Filiotas. O niya si Edgar Bonal de Jerica, de Jerico. Randy Sanopaw. Ano so, good evening, kabayans. O niya pa shoutout. May gabi ni mo di, kabayans. Randy Sanopaw. Paring Lambert. Ano siya pa shoutout sa Tanang Mangyaw Family, pre. Diyan sa may Kalangyawon Gargar Cebu. Si Ma'am Egret Orquiza nagtanaw po. Dala siya, good evening DJ Rico og DJ Rico. O niya og DJ Rico Mambo. Hi! Sige, padayon na mga kabayos kay Anton Betas sa alas 9 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programang Domingo Discoral ding hilang sa paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayos, mauna ni Domingo Discoral. Nag-o-kais plaka mga kabayos, DJ Rica on the mic. Come on!

Esta hora es Magacubayas a las 7 en punto una. Yo armajero. Bueno, es Magacubayas Magacubayas Rey Villahusa. Villahusa, mga pagpaminaw ni Magacubayas Rey. Ang sabi tayo, palihog lang tayo sa mga nag-comment kaganina sa babaw. Sa mga nag-comment kaganina nga wala ito nabasa, Magacubayas. Palihog lang tayo balik ha kay usahay, matabon na ito, di na ito mabasa tanan. Sige lang, ito lang paningkamutan nga mabasa tanan mga greetings o request, mga kabayans. Okay? Ani, alas 7:01 naman, o kamo na minaw sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayans, mauna ni. Ani, sa mga naminaw karon ang ato ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ano yan, syempre, sa mga naminaw sa mga radio, ang atong live karon mga kabayans, ako ang FB page, akong FB page nga account, DJ Rico Mambo. Malugtag follow, like, o share mga kabayans. Anton Beta sa alas 9, taas pa kayong oras, mag-uban-uban, magsayaw-sayaw sa kahanginan mga kabayans. So, syempre, alas 7, impunto naman mo kung ano sa ta, mag-commercial o sa ta mga kabayans, manginabuhi o sa ta, mag-commercial break o sa ta. Dayon, mubalik rin may karong taod-taod ang atong vibe mix, DJs, DJ Rica, ingon man usap si paring DJ Jong. Okay, alas 7:02 na, din hilang sa mabunit ng radio. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayans. Balik na karong taod-taod ha, stand by.

0: dito ng ating kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

At oras magkakabayan sa Lasyeti, unsi na! Gana nga to ang kuan, dancer. Ang kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, may nga pagpasyot ako, may nga pagpaminaw ni Koala. Shout out ko sa MYX Rider Cebu Mix. O kisa mo ni si, si Krob or Rob ni Rock. Ma'am, saan mo ni pagbasa? Saan mo ni pagbasa imong pangan, ha? Ang kimura klaro kay mo maning gikuan, gibare. Ha? Gibare man ni mo imuhang pangan. Si Krab or Rib ni Rock. Ano siya nga pa shout out ko sa MYX Rider Cebu Mix. Oh, kuno may nga pagpaminaw ni tanan, ha. Aniya, kinsa pa may naandere si Edgar Galve. Ano siya nga pa shout out din si Rico Mambo ni Mia Halina. Oh, Mia Halina. May nga pagpaminaw ni mo diha, Ma'am Mia Halina. May gabi i. Aniya si Ma'am Merlan Aligarbes. Ano siya, good evening din si Rico Mambo. Aniya, shout out lang ko sa ako ang pamilya. Adre, asa Carmen Cebu, salamat kayo. Ay, salamat

shoutout Miss Balaw Barili, labi na ni Bistre Indav nga giloto sa ni galoto pa sa ubos ha? Galoto pa na sila karon. Agi ka ni Ray Villahusa. Ay sir Ray, magang pagpaminaw ha. Ninyo tanan din na sa may kuan. Asa ni inyo ha? Nagloto pa ko na sila karos pa ni hapon di ay. Okay. Oy niya si Jomari Jomari GM Lumongo Inoy. Ano siya nga shout out gaw. Alright shout out. Alalalalalong alalalalalong long dakog kum kum. Ah si Karin Silingan Rata ninyo. Ah Silingan Rata ikunutan ninyo.

Alam, sige, baso, baso, itoyok, itoyok ang baso. Alas 7.22, mga ka-vibes. Ito pa muna itong radio, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite.

Toto. Berahe Pejong, gikan ni Idmar, imit Arin Nido. Berahe Kalopre. Grabe, Sprejong, kung nagsayaw, imorsag nakatungap, magpila kabutin niya ba?

A todos los magacobayos a las 7:29. Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo. Binangkal na tabay, binangkal na tabay. Gawa sa tukara, binangkal na tabay. Ay, may pagpaminan siya nga, hi, DJ Rica, kanang bunal 90s. O karon si parang DJ Jong, mag 90s. Ano yan si Bro Alex Costado? O si Mr. M, Super M, Bro Alex Costado. Ano siya nga, walagi mo mix, DJ Pamela. Paano na si Kuan, DJ Pamela Ogmara. Bro Alex Costado, Super M. Ano yan, mura mag-dancer sa Kuan?

nga logos na kaklarog, logos na kaklarog tao. Ang ganang kuan ba, tiwas-tiwas sa mga manayaway ba, kabantay mo anak ha? Kisa may mahiling kong disco ninyo deris barangayan sa mga sityo mga kabibes. Basta ingon araw na ganyan mga sunata, basta ang induta nag-iilihok lawas. Kanang murag ka na ang paminaw ni Bumasingoto, nag-iugag maayog sinayaw ba?

lihok imo lawas. Kana makaana ka ba nga nindot ki Waldas ug maiba. Oy, ana siya nga DJ Rico Mambo, i-play ang Shalala by karon ta taon. O niya alang ni Emily Noel Hinkanto og specially ni Emilia. Emilia Lorcero from Randy Karkar. Oy! Salamat kumain si Randy, ha?

Come on! Ano sa DJ, shoutout ko ni Mr. Magno Bornia. For sure, nagtagay jud karon kay adlaw mang Sabado. Dito sa Sabado ay Domingo. Ano dito sa Vegas, maunay atangan sa walay budget ang open gate. Abita, basta ang open gate na gani, awa na. Mauna na yun, manood na itong mga nagtagay daas gawas. Atong naghuhat-huhat nga kana ang unya na lang tamusod inigoan mga kabayan, kuan na sila. Unya na lang tamusod inigopen gate kay aron di ta madakan ang

0: ni Lex Kinapundan
1: Lex.
0: Nina ni Charlie Gomez, Richard Gomez ni marasa ni kartisahon sa nila ni Kwan Rafi Puintes diya sa Luding area sa mga kabanan diya sa Vertex One GMM o sa Alston. Dagan salamat sa inyo po maminaw og sayo-sayo lang kita rong mayo
1: sayo-sayo lang yun
0: mauna ni
1: mauna gayon mauna tapre

Miss Kuhat. Salamat ka vibes DJ Rico Mambubunal. Salamat usab ka vibes DJ Geralda Florentino Rintosa. Salamat ha. Ako malikot sa magkausap mga ka vibes ito makauban si paring DJ Jong. Di anamas paring DJ Jong. Yan na pong giokay ninyo ang plaka diri mga ka vibes. Sir in gas, sir in gas. Okay, ato nang ibalihin ang kamera kay si paring DJ Jong na po'y mukadkad sa mga plaka. Ano niya, sa mga naminaw sa mga radio, ang atong pwedeng matexta ang numero. Adaraday, ang atong numero is 09954720.

Come on, Minaw, sa itong paborito radio, Kabisayan of Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabahay. Karamihan, Prinsyong, eh, come on. Ang nakakita mo sa live karon, mura mong nagtanaw ka na ang kuan concert sa Bini. Ah, layo na kayong Bini, ang mall sa Bini kagahapon sa kanang SMC Side Arena, mga kabahay. Layo na kayo sa mob, sa paring Dejo Dongron. Alright, come on. Oh, kayawa. Alam sa mga kawahib, sige rin na Minaw. Ang sama inyong sunan, sama na nihapon na mo din ha. Nanhala kung mana mong panihapon, ilabin na nag-shot-shot mo din ha kay Adlaw na mag-Domingo. Nanhala sige sa mga kawahib, sige nag-shot ka rin sa Adlaw Domingo. Pakusgi ni mga radio, kakami bahala sa mga maanindot ng mga sunata. Okay? Kay Hampton Patangad to sa alas 9 sa kagabihon, mga kabahay. Ini nga to nga programang Domingo Descural. Sukad man ta sa alas 6, hantod ta sa alas 9, ha? Okay, mag-gretso ta. Kaya na mga nagpadangat sila mga greetings. Gika ni Snow White Ruby. Ano siya nga mayong gabi, kabahay? From Sitio, Kamingawan, Bahay, Cebu nga, Cebu. O ni Alatos kayo ang mga sonata, basta DJ Joy. Anya si Habido Dong. Ano siya nga, shoutout. Shoutout ko na sa Team Au Au. Hi! May nga pagpaminaw sa mga Team Au Au. Anya, shoutout ninyo sa Team Au Au. Anya si Patrick Mahinteng. Ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. Anya, shoutout sa Lilo Antayon. Oy, may nga pag-

Pikir na sa mga taxi drivers, labi na sa mga pasayro nga naglingkod karon nga nagyango-yango samtang nagsakay sa bus, nagsakay sa jeep, nagsakay sa taxi mga kabayes, nagsakay sa Grab. Samtang nagsakay, nagyango-yango, putahon sila sa mga maanindot ng mga sunata. Basta Domingo Descoral, panington gyud ang imuhang. Ebon ka. Alas sa Jerry Comambo, shout out kong Ensoy Dignos, hubog na dere sa may Pasil, Palompon Leyte, from Kinjo Kaka. Hubog na din mo din ha.

Usa sa mga lingon ng mga taxi driver sa Sugbo. Bro, Nistar, apa tayo? May pagpaminaw, bro, ha? Si Asa, si Paas, kung kuan ay, ako, Rajoy. Ha, mura nagmula.

Oras mga kabibes, alas 8:01 na sa kagabion. Oras mga ni hapon. O sa mainyo sa anina sa mga kabibes sa ni hapon. Ha? Kita mo sa mga mobs ni paring DJ John. Grabe mobs sa hanay. Ay, naman yung pagpaminaw ni Jay Bacalso. Pre, boss, Jay, kabibes, Jay Bacalso. Ano siya ka pa shout out, DJ Rico, watching sa Loon Bohol. Ay, mga pagpaminaw ha, kabibes, Jay, Jay Bacalso. Ano si Ma'am Lorna Margarita na sa sayaw na mga kabibes, maon na ni 93.1 FMR of Radio Cebu. Alright. Salamat Ma'am Lorna, maayang gabi. O diyan si Mami Manayon. O si Mami Manayon na siya kapashoutout. Kabibes watching from Naupa. O Naupa din siya. Ay salamat ni Mami Naupa ha. At syempre mayong gabi kabibes. Mami. O kabibes mi Naupa. O diyan si kabibes Jay Bacalso. Shoutout na din siya rekomambo. Diyan si Mayloon Bohol. As a gay. Mayong gabi din siya rekomambo. Sige, mana ni. Nag-ukas plaka mga kabibes, ang nag-ukas plaka paring DJ Jong on the mix atong vibe mix DJs o niya kaganina si DJ Rica o niya nga tong oras mga kabibes alas 8:02 naman mo commercial commercial break o sata dahil mabalik rata karong taon-taon. Grabe DJ Jong, oy condition kayo lagi pre grabe habitahan niya paring DJ Mac Jones wala naman ka nagpakita diri kung ano mga kadiyan. Ah, grabe ni si Kuan, kaning partner mo si paring DJ John. Grabehan ang kondisyon na ni Tohana. Ana siya, Winsky, Winsky Rica, Ricari Masida. Ana siya, mayong gabi, kabibes, DJ Rico and DJ Rica watching sa Loon Bohol. Ay! Salamat, hi, kabibes, ha? Yes, may Loon Bohol. Happy watching. Marvin Tante, ana siya, Bonal DJ John. Bonal DJ John, gikan ni Marvin Tante. Winsky Ricari Masida. Alright.

0: Pansad sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mao na ni.
2: This is FM Radio.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

Abadnet. Ay, mga kabans! Bayong gabi! Kastilan! Grabihan, Marutokaray! Way Poas, Way Kuwang! Puno kayo mga kabayan sa baso! At the mix, DJ Jong! Tinhinaw sa paborito radio, 93.1 FMR! Your favorite music radio! Come on! Ayos pa rin, DJ Jong, mga kabayan sa nag-ukay plaka! Ano sa tring, gikan sa to ang text line na sa mayong gabi, DJ Rico Mambo. O niya, shout out ko sa ako ang pare o sa akong igsoon dring na nag-inom o gin. Si Sam, samtang na sa akin, nag-inom ko na samtang na minaw. From Ryan, gikan ni Ryan Alpici, barangay, Consuguera, Leyte. Or may kapagpapinaw sa Leyte, ha? Grabe, haro to karay, no?

korba dahil mabinay Negros Oriental. Bunal kayo mga tokar, mauna ni Don Basio, Don Basio Vlog, salamat. Salamat ha, Don Basio Vlog ha. Pre, ato na patingo ko ng atong 5 mix, dyan ha. Come on. Parin din Jong, ipang

0: 83.1 FM are your favorite music radio set. Outfield na po, mauna na siya, outfield na po. Okay,
1: pre. Okay, shout out na ko sa akong mga kabanan diya sa Vertix 1 GMM.
0: Okay.
1: Nila ni Roxanne Albarracin.
0: Roxanne.
1: Nakanaw sa itong live, o pinaka-cute sa imar na mo niya. Nila ni Cherilyn Comendador.
0: Okay.
1: Nila ni Snow White Ruby.
0: Okay.
1: O nila ni Ma'am Queenie Fields.
0: Okay.
1: O grade diri, ito ay pang shout out niya, ito mga kamiguhan. Nila ni Maribel na tamusa nga sayang lamian nga lichon padad unta kunya pre.
0: Oh.
1: Nya kay unsa man usay mapikihan ta sa oras gud?
0: Sayang nga sa dai.
1: Oh, lang
0: lichon. Sayo ko ha, sayo ko ha.
1: Okay, para atong kwento ba?
0: Okay,
1: ay sa gulsagol na to ba. Og nila ni kwan ni Cherry Cherry Good.
0: Bainan ni Cheser.
1: Oh, lagi na ba gina pre? Pohon re. Oh,
0: pohon.
1: Oh, ni kwan ni Rabi Puentes.
0: Okay.
1: Richard Gomez, Richard. Michael Arnil Salis.
0: Salis.
1: Og ni Jarin Bertosio Gisulga.
0: Jarin.
1: Kamusta naman ka diha, Ma'am Jarin? Nanaman na ka sa Alston ni ay. Pingamping diha. Og ni atong amiga ni pre. Katong dito sa inyo pagkuan ba? Kapatay katong nga. Itong dagat nila ni Boyet Shalala Pantuhan.
0: Okay. Katong sir Boyet.
1: Oo niya. Pinaka. O ako to. Kawad na ako pre.
0: Niya.
1: Kuan sa to pre ka nang. Nasa to'y sideline nga ka nang mag. Parehasan na to ba?
0: Okay.
1: O niya. Daghan salamat sa to. Sa akong.
0: Ma'am Boyet.
1: Oh, Ma'am Boyet, akong amiga dai, Ma'am Boyet, Shalala Pantuhan. Bahin-bahin sa imong mga gig sa diha.
0: Bahin-bahin.
1: Ah, bahin-bahin. Pwede ra minimo kanang tawgon dere, ya. Pwede ra kamo mo PM ni kwan. DJ Rico Mambo dai.
0: Pwede.
1: Oh, sa akong nga dai, akong manager diha ni Ma'am Lila Gabion, ni Ma'am sa itong mga kabanan diya sa kwan, Vertix 1. Ma'am Zilit 5. Shout out diya sa Lapu-Lapu. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Ingo niyo manager og ma, kuana ka.
1: Kanang, kuana pre, kanang
0: assistant sali- manager ako.
1: Listen na pre. Ari lang tas kwan pre. Pabudbigurbig. O kuana isa. Shout out ko sa itong mga kabanan diya. Mga interactive DJs diya.
0: Okay.
1: Shout out sa itong mga interactive DJs na kabanan diya. Ang Manukaray.
0: Okay.
1: Amping-amping ta sa biyahe. Amping-amping ta sa itong mga gig diya. Itong mga service. Amping-amping ta kanuna ipermigyo niya.
0: Okay.
1: Ampo lang ta permi sa Ginoo nga may lawas. Dagan salamat.
0: Alright. Oy, nasa mga kumay frabihan para to kara ay bila ko mo tingog kamo na minaw pre parin din Jeliniel Bonal mga pre salamat pareha parin din Jeliniel onya si Ponsi Rosiana ala si Bonal outfield sige karon outfield Nexor Agbon Albarracin Snow White Ruby Cherilyn Comendador Alas 8.20 din hilang sa Mamonitong Radio 93.1 FM are your favorite music radio sa Munag Ukay Plaga DJ Jong by Bex DJs din hilang mga kawab sa itong programa Domingo This

ang koral nga gi kuan, ang koral nga gi kanaang gitarong-tarong, wa na, natumpag na. Ang koral nga kuaya, nahapay na. Giyatak-yatakan na sa mga hubog, mga kabay. Ay, si Ma'am Lorna, ano siya, Satcha Pamor? Ano niya, si Basil.

hores perquè acabem a les 8:40. Ah, rebija, tata, ja. Rebija amb els picos hauac. Ves a glongos na tata, ves a xaqueta que en hauac, però en exat sangre, morag tuyon que en lauas. Ay, nasa mga kumayam si Karon, alas 8:40 na gyan, saka gabi on. O sa man-haman na magbani hapon din ha. Nanay, tatay, agwa mo nakadungog ang isang nataha, matay, makaingon kayo mga mahaya na ko. Nanhala, basta dumi.

Basta si tatay gani si nanay makadungog aron makaana din sila dong. Makahinumdum gigos kanhi na to. Katong na mailita dito sa

Paring DJ Jong. Ada sa dere, grabe sayo tatay. Ah, wandog-wandog naman. Wandog-wandog lagi. Ganang sayo ni tatay nga mura, ganang magkinto-kinto ba? Ganang

Dorna Margarita. Ano may limo kani adto, di man disco kani adto. Ah, mga kabibes, sa mga wa karon, sa mga batan-on karon, disco na may naabta nila. Oh. Wala naman sila. Asa mang disco karon? Asa mang disco ron? Nga na may kusog ka sound? Asa mang disco karon? Pero ka

0: तो बैली, बैली क्यों आना सुना ana sila asa marong kuan asa mang baili nga kusog mang kuan kusog mang mga sunata onya usapon mga ka vibes ang tawag sa suka kani ang mga karon tawag ana sila music no mana naman sila kanindot sa mga music oy kani karon ba sa mga binag-o apan kani anto ang tawag kanindot sa mga sunata diba kisa may makarelate anime sa mga ka vibes kanaminaw karon ang tawag mana na sila kanindot sa mga music Anindot ah, sa mga music ah, nindot kay mga music. Apan gani adto, sa una mga kabayes ang tawag mga sunata. Onya, ang tawag sa mga DJ kani adto, kuan operator. Wala sila nga play maestro, o mga maestro di ay. Play maestro, operator play. Pero karon ang tawag mga DJ na. Diba pre, Jong? Pre Jong, nako ang anak amot ka pre.
1: Oh, kana pre, kana sa una gyud. Tawag gyud na mga operator gyud sa una pre. Ya karon kay bisag makatokar lang. DJ na gyud pre.
0: DJ. Oh,
1: mao lagi basa, mao lang kamukuan na DJ. DJ na gyud pero mao lagi pre nga dapat sa da. Kuan sa kanang nang main bahin ba?
0: Ani na sob. Oh, duta to kara pre.
1: Oh, main bahin sa mga sayo nga stepping ba? Oh. Ya. Ang ato gyud sa una pre. Operator man gyud na.
0: Operator.
1: Oh, operator sa bako. Operator itaw ka na pre niya karon kung makatukar na gani ka DJ na gid ka
0: DJ
1: oh niya
0: sa mga binag o karon no
1: ah, DJ na gid
0: DJ
1: oh niya labi na
0: sa una pre ang tawag ko nung DJ ka na rin nasa radyo
1: oh kana kita mo ka pre na ang uban sa maglibog sa dana
0: oh niya sila DJ
1: parihar na disc jockey di ba maram na pre
0: oh niya play music
1: oh kana mo na sa ang DJ gid sa una sa kung tawag ko gani ka DJ na gid ka sa radyo
0: naga sa radyo
1: oh niya karon kay ang DJ kay naman sa disco
0: Ang tawag sa una kanang mga DJ nga nas diskuhan kada motukar og sonata.
1: Oh, ang tawag operator ra gina.
0: Maestro.
1: Oh, maestro ano, operator. Sila, oh.
0: Play maestro operator.
1: Oh, ana ra gina ganda. Ya karon kay DJ na magitawag kana. Mana nga i-adapt na lang guro na ron pre.
0: Oh, niya kana na may mga female DJ karon pre. Usa may tawag maestra.
1: Oh, di pre, kwala pre kanang.
0: Yeah, play maestra.
1: Ha? Play, maestra. Oh, play inday.
0: Sa itong mga kabayans ka rin na minaw, be. Oo na, mga bag-o ka ron. Sa mga bag-o, mga batanon. Wala naman sila.
1: Maagin pre.
0: Sa mga DJ.
1: Maagin na para. Nahubo ko na pre para social set, paminaon set pre. Sa una ko, sa una ko, nag-operator ka.
0: Mura na gawa.
1: Oo, mura operator. Ay noon, kung may yung operator, kaya ba na gina sila? Sa una, pag gina. Unsa ka, ikaw gina tukar.
0: Muna yung operate sa sound.
1: Oo, sa kasit pre, sa kasit.
0: Kasit,
1: ano. Oo, kasit.
0: Pero muna lang gina, karoon, binago, muna lang sa mga batanon. Hala, kisa may DJ sa itong barangay.
1: Oo, kanagin kita pre.
0: Muna lang sila na mga batanon.
1: Oo, kung sa una pa na, kung sa DJ day roon, mic man gina siya. So, nagina sa radyo gina.
0: Muna sila, kisa may DJ sa ito, pagikan og station.
1: Oo, kana, mga na sa una gina. Karoon kay maglibog naman ta.
0: Libog na tayo.
1: Kaya kinsa day, DJ roon. Yeah, nahog na namay, duha na DJ.
0: Kaya, karon sa una, wa pa man na mausar ang kanang, wa pa na mauso ang female, kanang mga babae nga DJ.
1: Bitaw, wala bitaw na sa una.
0: Ang tawag sa una, muna mo sila, play music maestro.
1: Oh, niya. Karon, karon.
0: Maestra.
1: Listen, karon rin. Naabot ang maestra gito rin.
0: Ano siya, baili sa Timbo Kalibutan. Tinuusan na, baili sa Timbo Kalibutan.
1: Oh, Timbo Kalibutan.
0: Kaya mo lagi na siya kung kikaingon, hisgot man kita, kay hapit naman tamahuman po. Sa niyan to mga kabayabs, ang tawag sa kanaang disco. Karon pre, disco naman sa mga binag-o.
1: Kanagin, ito kanagin.
0: Maanaan sila nga, asa, makadungog sila mga tokar karon. Maanaan sila, asa mang disco ron, asa mang mga disco ron. Kay kuan lagi, usog laging sounds lagi, asan disco. Ano sila, no? Pero kaniyan to, maanaan sila, asa mang baili ron nga, kusog mang sunata.
1: Basit, oh, kanabi to pre, sa una pre.
0: Baili sa mga engkanto.
1: Oh, so, dahil sila sa una pre, kay.
0: Diba, ho?
1: Oh, wag yun nga.
0: Maanaan sila.
1: Malingaw to sa una pre. Kay
0: pasangilan ang
1: manis ko ay sauna kay
0: mana man ni nanay ang dakit ni ang dakit kanang dakong dakit
1: oh ganda ba sauna pre
0: pero
1: makamis biya ba pre
0: tinood
1: mas nindot yun sauna git kay mas lingaw git sauna
0: lingaw
1: oh nya Petromax ay gamit
0: Petromax dakot nya dagko kay anino oh sabi na pre nakabot ko ng Petromax
1: kana pre sa pre ngana pre sa Oslo pre
0: oh
1: Oslo usay gi ko ana nya
0: Petromax lagi
1: usahay gani kuana git og kuana git 40 git kuana git kanang murag gamitan mong ginag generator sa una.
0: Generator.
1: Oh, generator mong ginanya.
0: Sa una pero sa wapo generator, battery gyud gamit.
1: Oh, battery bitaw. Battery bitaw pero ang sauna gyud dili gyud nga ingato ka kusog gyud ang sound gyud sauna. Dili mong kadaog gyud ato mga kuryente sa una.
0: Ang mga tao sa kaniadto, mga tao wapo magapas kaya ilaha sa una pre nga naalanggi ka nang matingog-tingog.
1: Bitaw, tas ikaw pre, ma-feel gyud mo sa una gyud nga kerting yung lingaw kung asa gyud tong baili. Baili mong ipangitaon sa una.
0: Wala nang mga tao magso so paggamit.
1: Oh, so nga iglak ka man niya wana igpadong uli wala kitkit pa magdaan so niya kami sa mga pre sa mga gid sa probinsya pre magkanang kada area pre magbutang gin may naglukay pre
0: lukay
1: oh. Okay mahurot mong ginaso gid mahurot na
0: magbilin gid mo
1: oh magbalin-balin gid na ang lukay na kala sa mga niya layo baya gid ang kwan sa una bailihan gid
0: layo
1: kala bisa na pero nindot niya ito sa una pre kay kanang ang mga babae sa una gid tinahod gid man
0: tinahod gid gawas pa pre karon ang nakalahi karon sa mga batan o no ako nabantayan manisko gani kay ako kita
1: kana,
0: ikaw nakatukar man kita mga barangay
1: kana pre
0: waon man kita pon og to gitawag og DJ DJ diha
1: oh, barangay mao naman aron pre
0: oh mao naman aron di naman operator
1: operator
0: ano ya ang akong nabantayan pon pre kasagaran karon mga babae karon magkuan naman lang mag short mga lalaki mag short
1: pre lahi na
0: to lahi
1: lahi na sa una
0: okay
1: sa una pre inon na na bantayan pre kausa na kaservice ko sa nagpolo pre
0: ha
1: nagpolo niya natuksido pa pre natuksido pa lagi pre hindi pa ako pre ko nabalik pag idang sa una hinom na sa una
0: lahi bitaw
1: lahi ra gid sa una gid kay
0: sa una mga batanon pre bisag gana ang magso to sila gamit so
1: oh kana
0: pero karsune sapatos polo
1: oy grabe kay spotting pre sa una pre di makita ko pre
0: apan karon magkuan
1: na bisag tungno kay pre kaya ram gyapon.
0: Ah, perti na maseksi ha.
1: Wala mo po na kay gigit solo pero okay ram kay.
0: Oh,
1: ani mura ni
0: kwan lang gyud sa. Sa Tontex line ambot kinsa ni na sa una di Jerry ko mambo may pula nga ribbon pa to. Garon wala na iuso. Sa una og walay gas ang Petromax solo mag paso-paso ang mana mamayli. Paso-paso karo mamayli. Ang oy epit ani.
1: Ah, bitaw na.
0: Bitaw na.
1: Nindot-nindot kinsa naman sad. Pero karon sad lahi na mag-i-drone kay Mara.
0: Lahi na.
1: Listen naman yun na mabalik yun.
0: Tinod.
1: Listen na mabalik. Pero manay, sa mga karun, provincial group rin, napag-iapong group na pre?
0: Na, pero tungod karon sa kanang pagsaka na yun sa social media.
1: O kana, pre.
0: Ako'y lagi yung social media ani mga kabayad siya. Kanian to, magkita kag manis kuhay, magsigir magpa-paol ka ng biyabas ka.
1: Oo. Paninot si hipon, pre. Bawas baho sa kwan ba?
0: Magulgam.
1: Oo. Okay, magulgam sa una kay lagyo, biya tinahan sa una.
0: Lagyo.
1: Lagyo kayo, inya. Ang
0: karon, mga sige na mag-cellphone.
1: Oh, cellphone niya. Lahin naman ron, magpakit-cute gani ka, cellphone ra.
0: Oh,
1: dahil sa una, good. Ang mga babae sa una, maglikod-lingkod na sa plane.
0: Lingkod ra.
1: Niya, i-action ako ng ang mga laki taon, magbirig-birig.
0: Oh.
1: Kwan, kuhaon man sad. Pero karon din na, pre.
0: Usapon gani, Addo, pre. Usapon sa ako nabantayan karon nga murag nagnihi. Ambot mo lang. Siguro sa bukid-bukid na apa pero nihit ta kaini.
1: Kana.
0: Sabi tang kuan pre kanang mo kuan ka mo ingon ang kana operator nga magbaili sa
1: Oh, kana pre, wala naman ron.
0: Bonitay sa hawak og baga.
1: Bayad-bayad mga pre.
0: Bayad-bayad.
1: Oh, bayad-bayad.
0: Di kani sunataha ato ning halad sa tukuan kay dako pa kitag bayranan sa atong sound system. Piso-piso. 5-5 alang sa nagbayli.
1: Pero inon masinot niya tong sound na pre kay.
0: Oh, makagunit ka sa hawak
1: ron. Hinon mangod sponsor mo drone pre.
0: Sponsor naman.
1: Sauna god medyo minus pa tong ekonomiya ba murag.
0: Minus kwarta.
1: Oh, wala pagi kayo tay pangwarta gani.
0: Wa pa nakaabot.
1: Oh, piso-piso pa sa una.
0: Wa pa nakabanag Amerikano.
1: Mao lagi niya. Ang manis ko sa una pre. Mangayo sa nanay. Sa mga tatay gyud.
0: Oh.
1: Ginagbayad gyud tag 5 ana oh nya. Lahi-lahi man sa una gud kay gamayar kita puntahan sa una den. Ang kural sa una. Pwede pa to mulusot.
0: Oh,
1: mulusot ta kalusot to pre. Oh, labi na makalusot ta mo layat.
0: Labi na kapula ni sa kural.
1: Oh, kana muslutan pa kural. Ito makamis biya sa una gyud pero sa una man nga.
0: Mao ta
1: kita sa atong mga bagko gyud nga kwanon. Pero okay ra magyapon. Ato lang gyud na usa lang ito nga malingaw ra kita.
0: Ana si Ma'am Lorna, kami maghiso og lobe aron sinaw among buhok. Ingon pod lagi dako mo og kalubihan bay aday abutaw. Pag sinaw ka na pre kanang gitawag nila kuan, pamada man to kaniadto.
1: Og dili
0: kini pamada katong baby oil.
1: Ako pre kay lahi ako pre.
0: Sa mamo.
1: Itlog pre kay gibutang. Ani pre. Kamantay ka na pre. Pinakalindot gyud pre.
0: Napatay snowbear.
1: Oh, snowbear og itlog pre. Pailay, di man ako guadlawan man na langawon gyud.
0: Uso kita na snowbear ka na ito, no?
1: Kaya ang imong buhok ko na gahi kay siya.
0: Gahi,
1: Gahi nga sinaw.
0: Mura jail ba, no?
1: Oh, mura jail sa Nga, nasa kusaw na, pero maulagi, kaligo sa nimo, piting hugawa sa mong buhok yun.
0: Ana si Kabayb Ponce, ana si Babs Ponce Rosiana, binairan sa pula nga ribbon.
1: Kanagid, mga bitaw na sarap eh.
0: Kana. Wala sila nga, kining sunata ha, binairan ni sa tuang kuan, ana ba no? Way mo sagol ha, way mo sagol. Ana siya sa una, tampered ang tatak, daghan na makasud. Oh, bitaw, kanang iana-ana ni mo pre ba? Kanang iana ba?
1: Oo, kuan mo na, kanang murag itatak-tatak ni pre.
0: Oh nga, kanang imuhan mo tangan tubig, kunya mo, kuan naman to, mulakra man to.
1: Oh, mamin, mga tikasan pre.
0: Mga bitaw na, pero karon na, kuan naman ang uban, bracelet naman
1: ganito. Ay, ay naman ron pre, kay
0: bracelet na.
1: Di nakakabuhi pre.
0: Di nakakabuhi lagi.
1: Mura na makagipusasan pre.
0: Labi na sa mga kuan, labi na sa mga bar din sa syudad.
1: Kanabay rin,
0: dili na sila mo kuan tatak. Kato nang murag bracelet
1: din. Mawagin pre, kay kuan man good, tatak-tatak siya. Pwede man ko ka makatikas good.
0: Pwede kay, kay
1: labi na ganang, oh, magkuyog kayo mo niya, itatak na sa kamot. Ibalin na sa pikas yun. Di, libre na usa.
0: Libre na.
1: Nga na gito.
0: Sige, sa mga kamayans karon nag-ukay splaka sa paring Lil Jong, ha? Kaya huwag mga tok. Kami, ako, nakaisigot ng kuan ni pre ba kay mga sunata mo ko na to ron sa
1: kanabi ito, pre.
0: Makaingon yun na ba nga? Grabiha, no?
1: Dapat gihapon na to. Ato gihapon ibalik ang atong mga kuan. Napa mangira itong mga lula o lulu karon yun.
0: Karon, kani mga sunata, huwag mo ko'y pagluma, pre.
1: Kanagi, pre. Ka, diligin siya mawagtang man. Nga lagi diligin mawagtang atong mga sunata karon nga mga 80s 90s ka dapat makapahinumdum gid sa atong mga kakarang mga tao ba
0: oh. Oh,
1: karang mga tao nga tiguang na gani ya. Kita sa padong sa tatiguang pero ganaha na kita ni padong gid kay matiguang naman kita
0: ato mga nanay tatay ro na mina makakuan ba sila maka smile maka smile ba
1: sila oh, maka smile sila
0: nya ana sila ba matay ka mao sakto puno
1: akiri karon pre kana gid pre akiri ato mga tokar gid don pre ang karon gi paralyze gid pre makasayo gid pre maulian gid pre maulian lagi maulian kay
0: malagsik.
1: Oh, malagsik oi. Kay da exercise ba di?
0: Bitaw.
1: Oh. Mama nay paborito lang mga sayo. Oh, ang mga bago ba di? Gin sila graham sayo na gyud.
0: Oh,
1: ang makara di, ang ilang mga tiil may isa-isa gina gyud.
0: Oh,
1: oh, exercise di maulian di makatabang taga may gyud.
0: Makitaw-kitaw.
1: Oh, makitaw-kitaw mga matudlo na.
0: Ana si Ponce Rosiana, nahurot naman sa tan okay, nahurot ako no ang para entrance mao lagi na kay maon man po ni oso. Sa una sad maoro sa nay oso gig elimnon pre kana gitawag lang tando.
1: Oh, kanabi ta pre. Kanagit niya, usahay kami pre sa una.
0: Hindi, gani, bahalina.
1: Bahalina, oh. Alison ng bahalina pre, kay itanong pa ng bahalina.
0: Karon na may daghan.
1: Ah, nanay, daghan ay. Uban kayo ngayon, kay dili naman yun. Manghit sa manggit.
0: Yeah.
1: Asa tong daghan nagtapok? Ato dito. Oh. Nga, tabi-tabi gamay. Doon baso, anay, hits na daan.
0: Balhinasan.
1: Balhinasan. Libre na.
0: Libre na. Bitaw na sa mga kabayan, sa alas 8:55 naman ang atong oras. Pero salamat kayo ninyo ha. Ang ito nga programang Domingo Discoral, sukat na sa alas 6 mga kabayan. Ang tuntangari sa alas 9, no? Nga mag-uban-uban. Ini nga itong nga programa. Kinsa may nakarelate sa itong istorya. Karang, nindot mo ni ito na istoryahan, bitaw.
1: Kanap,
0: no? Kaya usahay, biya, malimta na lang ni sa kuan pre.
1: Oo, sa itong nga inerasyon ba sa saon na gito?
0: Oo. Wala na'y makahinomdom.
1: Wala na bitaw niya.
0: Kay nindot ba kani adto biya?
1: Oo nga. Sinisad ang atong mga kuan ron, kabatanonan, na pareha gito na to.
0: Kana,
1: oo. Oh. Makahinomdom sa sila nga.
0: Matanon pa di ka pre.
1: Ha?
0: Matanon pa ka?
1: Ah, gamay, gamay. Orag. Lapas sa ginagol kalendaryo pero ato gid atong mga nanay mga lola na to mga katibuan nga mga senior karon
0: dapat pud sila ba makasmile pud sila
1: oh makasmile sila nya bisag maglison na sila ganing sayo bisag nagya pud sila sila kwarto ba makasayo gya pud sila kay tungod sa mga tukar ba nga makapahinumdum sa ilaha gid dapat ato gini pa kwan sa to mga katibuangan oh kay para gid sad sila nga malingaw dayon lison na baya kayo ron ang kwan kay di og ang mga katibuangan to manisko wala na kakita kay kayo ron pre. Kasi karon gyud ang manisko gyud ron mana og mga hubog-hubog na
0: mana
1: oh. Di na gyud pareha sa una ba nga ang mga nanay tatay na to manisko gyud. Ah magbayli gyud.
0: Bayli.
1: Mosaya gyud.
0: Di kani adto man good food pre. Ang kato po kanang ang mga nanay sa una makakita gyud kang naas diskuhan as baylihan nga naman kay ubanan man nila ang mga anak kadasa.
1: Kana ang ilang mga apo.
0: Ilang mga anak kuyogan man nila.
1: Kuyogan gyud nila kay.
0: Ina ay magsikit-sikit iminyo.
1: Bantayan. Grabe lahi ra sa una. Bantayan gyud. Karon batayan na karon wala lisod na kaya nga mga poron mga anak ron magsibat naman pre
0: sibat naman
1: masibat niya di kay bawo kasa manisko
0: ana si Basilio Rudolph ana siya ang mga daga sa una inig padong manisko humot kayo og pulbos oh humot kuno kay pulbos pre
1: pulbos ra man
0: ana siya inig abot sa diskuhan manimaho ng ano o sulo. Bitaw no kay mao magina kani adto so nga kana ang suslo kay
1: oh mao man na yung kapani mao kay labi nag hapit ta mapaong
0: ang nakapait pre og kanang magsigig uwan
1: kana kay magsigig kapaong aso
0: dango kay lobe
1: oh. Kay lisod kay magdaka kusturo mahor gid mo kusturo gid.
0: Yeah, og kuan namtoy barro napamatay ka kuan ka
1: barro. Oh, namtoy mga to pre.
0: Oh, dagko to dagko kay pabilo.
1: Dahil man amo sa una pre kay sa moa gid probinsya pre. Tanason man ginamo ha. Bukid man ginamo ha.
0: Tanason.
1: Ya ang diskuhan sa una.
0: Bailihan
1: sa highway oh, ang bailihan sa una na sa highway.
0: Oh.
1: So layo kay migwanan ikapo
0: na kawan
1: na kana tawoy. Pero giguli lagi pre, wan agi pre, labi na pagunuan pre, dagkog agi pre.
0: Pwede na kapoya.
1: Oh, kapoy na kayo. Usahay gani wala di na lang gid mole gid ikapuntak na lang gid.
0: Betaya alas 8:58 na mga kabayan, 2 minutos na lang nabilin sa itong oras ang makarelate batang 80s. Tinuod gina sir kabayan Ponce Rosiana. So muna sa mga kabayan sa na Mindanao, salamat kayo no. Wala na nalingaw na lang tagdabi-tabi. Sige lang kay ato man pong ginaisgutan kung mga karaan po ba.
1: Kana,
0: no?
1: Kana pre.
0: Sige unya pre, na kay mga greetings request na din
1: natin. Ato na lang ipa-shout out pre, ito sa live. Okay. Nila ni Kwan eh. Akong kaubanan sa kaubanan nila sa una pre, si Jitro, DJ Jitro di ay.
0: Okay.
1: Jitro, nila ni Bankali, Jitro Bankali, di ay tagalapulapon siya. Nila ni Kwan, Billy the Kid.
0: Okay.
1: Shout out ni Billy the Kid, di ay sa Kwan. Kumustila. Ako sa ito mga kaubanan di ay sa Lapulapo. Mm-hmm. Lapulapo.
0: Lapulapo.
1: Di ay sa Opon, di ay sa Mandawi.
0: Okay.
1: Consolacion sa akong... parentiyan sa Oslo day mga Perolino family og sa dia sa Negros sa mga Herodias family daghang salamat sa inyong pamino.
0: Okay
1: kanal pre
0: salamat sa mga kabayan sa las 8:59 na agad

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada

0: favorite music.
1: 93.1 Maana ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na! Mauna ni!
3: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan!
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Kabibes!
1: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
0: Kabibes! Kabibes! Kasama sa kawanan.
2: This is the newest. The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Hello mga kabibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ's Bracket!
5: Hello mga kabibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
6: What's up mga kabibes? Kini si DJ Kimyat!
5: Hello mga kabibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
6: Hello mga kabibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkada man,

0: 3.1. Maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.

Alas 4:25 na sa kabuntagon. Kamo namin na sa inyuhang paborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka vibes. Maona ni. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Ani, anasop kita. Bagong simana na po, da. It's a beautiful, ha. Maayo kayong kabuntago, no, sa adlaw nga Lunes. Oo, pizza 3C na karon sa buwan sa Hulyo. O, hapit na punta mahinunga-tunga mga ka-vibes, no, sa buwan. Og syempre, sugaton na to ang atuang

kasaya programa Good Vibes lang sa iyo sa kabuntagon. Programang buntag na vibes. Siyempre, kaupan niyong ubos ng alagad sa kahanginan. Karong mga oras sa mga ka-vibes. Bago ba naubantahan ito na alas 6 sa kabuntagon. Your DJ. DJ's Bracket Gonato aka Nyor. Tana. All again.

Karon sa ha, kanali mga ka-vibes ha. Ala, sige, katong mga magbabo din sa atong patang twister. Sige, kape, pangapisa. Pamainit ya, pamainit. Pamainit og dinuguan. Hoy, sayos ka buntago. Good morning mga ka-vibes. Good morning sa mga sayo kayo nagbiyahe karon, mga nanay kay Sikay. Kayo kayo nga mga namangon ng mga ginikanan kay lagi na ay issue dyan dyan, ha? Good morning!

4:30 na kayo sa kabuntagon, mga ka-vibes. O syempre, mauna ni ato ang ka-vibes, patang twister. O sa mga ganaan lang ha, sa mga ganaan niya. O kato mga na ay na ay plano mo participate sa ato patang twister. O mauna ni gamay nga gagmay, nga gagmay gamay nga gamayon. Polos manin siya gamay oy. Akong usbon ha. Gamay nga gagmay, nga gagmay nga gagmay gagmay nga gamayon. Sige daw. Practice sa ninyo mga ka-vibes. Akong usbon gamay nga gagmay, nga gagmay gagmay nga gamayon. Osbon pag ginako. Gamay nga gagmay, nga gagmay gagmay nga gamayon. Ang mga gusto niya ma mubalitok ang dila, mabitik ang dila. O tawag ko niya tawag ka tawag niya tong linya. O 0995472082.

Kagabi, mala sige. Gumiyomi sa inyong radio kay magbuto-buto magpakapakasa. O niyang taw-taw ato abliyato niya. Sige, kapisa, pamainit. Kapi si kuwate nga naya puto. Alas 4:32 na.

0: Mauni ito patang twister mga ka-vibes. Gagmay nga gagmay. Na gagmay gagmay nga gamayon. Good morning, MJ. Osbon ako. O gamay nga gagmay. Nga gagmay gagmay nga gamayon. Bilis-bilis man din ato to galingon ani no? Bilis-bilis lang yun. O katumangan na nawag na kaganina, sige. Abli na itong linya, 0995-472-0802. Good morning to Joy Harra, good morning. Oo, good morning, good morning. Good morning, pa-shout out from Boracay Island. Hello, good morning. O, tawag na, tawag na. Gamay nga gagmay. Nga gagmay gagmay. Nga gamayon. Mauna diha. Sige, sige, sige. Gamay nga gagmay. Nga gagmay gag, gagmay gama, gagmay. Nga gamayon. Oo, sige. Abli na na to itong linya, ha. Hoy, natay caller, be. Ito pa sa hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, Mrs. Ha? Actually, kanina tang twister mga gipang gishare ni nila nako. Oh, sige. Akong Osbon, Miss M, ha? Gamay nga gagmay. Nga gagmay nga gagmay. Nga gamayon. Nya. Saman. Kaya dili. Oh, kaya dili. Oh, gamay nga gagmay. Nga gagmay gamay. Nga gamayon. Oh.
1: Gamay nga gagmay gamay nga.
0: Oh, atong Osbon naghinayon, ha. Oh. Gamay nga gagmay. Nga gagmay gagmay nga gamayon.
1: Oh. Gamay
0: nga gagmay. Gamay nga gamayon. Mao na diha. Oh, dili mao. Ha? Mao na diha, ha? Akong Osbon og hinayon. Gamay. Oh, gamay.
1: Gamay nga gagmay. Gamay nga gamay nga gamayon. Gamay nga gamay.
0: Walay gamay na ay dako. Oh. Oh. Maski ako naglisod pud ko ani. Gamay nga gagmay. Na gagmay gagmay. Dili
1: sa gamay.
0: Gamay nga gagmay. Ani Ms. M. Ms. M, wala man gyud nimo malabang ang atong patang twister. O, oh, nahala, sige. Bukaw ang i-greet mo ang mga ka-vibes. Bonal!
1: Good morning. Good morning ko sa mga hapla mo. Sa bayang girl, ganay ka-vibes.
0: Tana! O, oh, muna diya.
1: Sa ako ang mga maday sa Baton Public Market.
0: Hmm.
1: Sa ako mga ka-friend na lang si Nicola sa Gauban, sa Amlan, si Juni Amistoso sa Sogotibo.
0: Aha.
1: Si Mami Penny Rosales. Si Dylan, si Pa. Si Omligaya.
0: Oh.
1: Si

0: Maura! Dagan kay salamat, Miss M. Subay, punta! Alright. Good morning to Miminda. Oh, shout out ko sa tanan mga taga Northern Cebu and also to Mr. Bean Samson. Og ni Mika 21. Good morning! Oras na to, alas 4:59. Yan na po tayo, caller din rin. Sayos ka buntago nila. Good morning ka, vibes!
1: Ah! Hello, good morning! This is Frati Milamion!
0: Good morning! Kumusta man yung kabuntagon, ka-vibes?
1: Goal kayo!
0: Ngano naman siya na, nag-goal man? Bakit?
1: Kay kong tuhod, nahupong!
0: Kay, nagpalabi ka kaog chocolate! Huwag ka mang hatag!
1: Wala po mo kaog chocolate, Gigi! Naghanggayin sa kwarte rin, nangalanay, wala natin
0: po mukhaon. Ambe! Kay para malanay nasa kong ba-ba o matulo na ko. Unya?
1: Nain pa itong kwan, problema na mo, this is plastic, kaya nga kumanghon.
0: Oo! Oh.
1: Nangyari na si Bumabalay, pagong uli, ang yung pitaka nahulog, nawala.
0: Asa man dapat nahulog?

0: unsa may sulod ato? Pastilan. Monang ato sa ang dito sa abroad. Monang dito sa abroad dele. Monang dito sa abroad dele.
1: Dili ang ato nang manghon nga lagi.
0: Bagay. Oy, iuli ninyo kadi man inyo ha.
1: Okay, kita nun ta. Vaccine pa ang taon. Uli, ako kayo nga tita to. 51.
0: Bahala kung di mauli ang kwarta, basta ang ID.
1: Oo, okay, ID.
0: Ang ID ug ang ATM. Kung nai ATM ato, ay uli.
1: Uli, ito nga ninyo. Kasi makakita.
0: Maugyod, o.
1: May makakita ang taon ni uli ninyo. Ay, ako may kapasidad. Ay, 31 ang isuod ato.
0: Ang kwarta?
1: Kwarta.
0: Ah, sus, pastilan.
1: Anong siguro kay...
0: Maulagi pero maulagi na digita ka. Di punta ka kung ano, di punta ka unsa nga nanay kay kung matimingan gyud og kanang dili maayo ang makapunit, wala gi ato ah. Unya kanang namatay patang twister malahi na ta, mapadayon na ta. Namatay patang twister. Oh, andam na ka sa tang twister nato ka vibes. Sarili pa nato, sugda nato tang twister. Ako sa ni good morning si Madam Baby from Taiwan. Hello, good morning Madam Baby. Alright, ato ang patang twister ka vibes Telly. Maone, ha? Oh, paminawag maayo kay aron makuha nimo. Oh, maone ha? Gamay nga gagmay. Nga gagmayng gagmay nga gamayon. Ah, daghan. Osbon ako.
1: Ah.
0: Oh. Gamay nga gagmay. Nga gagmayng gagmay. Nga gamayon. Suwaye. Oh, kuha ka ka suway. Ha?
1: Ah, sige. Gamay nga gagmayng gagmay nga gamayon. Gamay. Ito?
0: Gamay nga gagmay nga gagmay oh nga gagmay gagmay nga gamayon.
1: Gagato pa duha ka gagmay duha ka gagmay.
0: Oh,
1: gamay nga gagmay gagmay gamay nga gagmay nga gagmay gamay nga gamayon.
0: Kana
1: gamay nga gagmay nga gagmay gamay nga gamayon. Gamay nga gagmay gagmay nga
0: gamay nga nasimi kuha nimo, nasimi kuha. Oo. Kurya buyag nasi. Oh, nasimi kuha. Oh, simi ra simi. Onya kay medyo nasimi kuha man nimo. Ang ato patang twister nahala sige. Pamukaw i-greet imo ang mga ka-vibes og da panawagan na pod. Bunal.
1: Ato gipukaw ang akong mga ka-vibes.
0: Aha. Buyag. Aha.
1: Oh,

0: Ay,
1: oh, nay daghan. Isikreto lang ugit sa dia para ang ID lang gid intanog katong uban pang kwan. Kay kwarta di magina nato ma siguro ang kwarta no nga mauli. O kato na lang. Ya, sige. Maura.
0: Green flag ko ni. Iya pila ko nang Smith in ay si Mabigaya. Takanan na lang naminaw nila. Ano ba yung tanaw na ayaw man?
1: Naa, kay mag-ilugay man mo sa buntag.
0: Aha. Di pamila. Oh.
1: All right. Dagan kay salamat the vibes telly. Ya sa may sagbayan Bohol. Oo, ang uban man gud no, katumay ngon nga wala manawag. Manawag man ang problema, igzumba na to, di naman tamo dawat og tawag. Okay, mga taspukan man dugay mo bangon. Good morning. Again, I would like to say thank you to Madam Baby 2502 from Taiwan. Thank you kaayo. Thank you kaayo, ma'am. And good morning ni Lance Place from Olongapo. And good morning to Sunis Lansunis. Oh, pre. Good morning ni mo na pre, Lansunis. Og ni kanang pare DJ Lambert Mangyaw. Good morning DJ mga pita from Lorna Albio sa Upper Dobdob Argao. Good morning ma'am. Nasayo-sayo karon ko ay. Ma'am Lorna, nasayo-sayo karon ha. Hey, good morning DJ Sprocket. Pag-greet lang ko ni Ron Landy Lapera na akong amigo. Shout out. Good morning. Hello ni Marv, my buntag charot po Marvin Sumibo from Cotabato. Sayo naglanog-lanog diya sa may sayaw si Bunga Mamangyo family. Oh, my morning, my buntag. And good morning DJ Sprocket, ang pinakalaming DJ sa Tibok Station. Mauna akong ganahan. Oh, listening from Talambayan from Alvin Mindaha. Good morning ni Nunoy. Good morning. Sa mga lamion nga sayo kay ni Bangoy. Lamion jud ta syempre. Madam, baby. Saan ka dito sa Pinas? Or taga-asa ka sa Pinas? Bisaya ka? Oras na ito mga kawal sa lasing ko at sunog. Kamuna minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes. Ang programang pasayawon ka, lingawon ka, o pukawon ka. Good morning. To Miss M from Danao. Cebu DJ, oy taga Cebu. Good morning to Princess, hi Princess. Good morning.

itong mga nitawag, no? Sige, tawag balik, Mike. Hapit na ito magpasumba. O, para sa mga gusto mo pa sa itong patang twister. O, mauni itong patang twister, ha? Asa na ganito? O, itong patang twister, mauni. Kaogman, Gamay nga gagmay. Nga gagmay, nga gamayon. O. Akong Osborne, gamay nga gagmay. Nga gagmay, nga gamayon. Charo dili mabitik ang baan dyan. sige. Lami on pod ko pre, wala pa man ko natulog. O kano? Matuog pa di ay? Why tulganay?

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 5.15 na sa Kabuntagon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May good morning sa mga kugyan karon ng mga drivers, no? O, maski usa nga mga drivers, basta kay drivers, good morning ninyo tanan. Taxi drivers, multi-cab, jeepney, grab drivers, maxim riders, o kung sa pa na mga drivers, yeah. Good morning sa ato mga kugyan po ng mga porters sa mga nagkalain-lain mga pantalan sa Tibuok, Pilipinas. Kung nga sa mga maabot ang ato pagsibya karong buntaga na, good morning yung tanahin. May buntag ni DJ Axel. Good morning, pre. Unya, good morning po sa mga kugyan ng mga vendors karon sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado dere sa kanang Sugbo, no? O guys, speaking of mga kugihan nga mga vendors dere sa Sugbo. O natay kunay kanang price monitoring sa pagkakaroon, ha. O adlaw nga Hulyo. Adlaw nga Lunes, pitsa 13 sa buwan sa Hulyo. O ato nga price monitoring. O ang regular nga humay. O mo kansa mo presyo sa 45-50. O niya ka tong medyo lamion po nga humay. O 50-51 ang iyang presyo, mga ka-vibes. O niya ang premium. O kato mga mahalon nga kwan niya, kato mga mahalon nga mga humay. O 58-65 ang price, no? So sa pagkakaroon kay kwan ba siya ka nang naragid niya, wala siya musaka, wala pon mo obos. O mo na iyang price range. O syempre ang baboy. O ang kasim. O mo presyo siya og 280-320. O ang limpo. O 330-380. O dire ni siya, depende ni siya sa kwan, ha. Depende ni siya sa merkado. Pero kasagaran ay nganig yun ang iyahang price range. O niya ang tibok manok. O mo presyo siya og 190-240. Oo. Ang dire po sa tuang kuhan ang bangos sa 180-280. Depende sa gidak-on. Depende sa gipriskohon siguro ni. No? Hello ni Harbs 24 from Camigin. O mo ni sa tuang kuhan kanang price monitoring. Nga paraboyag ang presyo is diha ra gyud, ha. Gikan sa ang kaning kuhan ang sibuyas o 90-150. O kani siya nga presyo, ha, di magdepende ni sa merkado, ha. Kung naay merkado nga mubalig yung 90, okay kayo. Kung naay ba merkado po or lugar nga mubalig yung 150, o mamaya na itong pinaka, kung gila, pinaka price range gyud niya. O niya, syempre, oo, ang kanang kwapod, ang ahos, o 150-220. Ang iyahang price range, ang tamatis ay 100-120 o uban pa. Alright. Oh, let me know lang, ha, kung kisa itong mga naminaw diya nga taga nasa merkado karon nga na po ikadalit na sa ito adres sa presyo sa mga palitonon diya sa inyo, ha. Og namoy pwesto diya, pwede mo manawag, ha, sa 0995-472-0802 kung gili mo busy diya o kung namoy masugo

mga merkado, mga ka-vibes. Alright? Alas 5.19 na. Hello ni Ma'am Marilyn. Good morning! At ang ininyo karong tawag na ito ang ka-vibes pa Zumba.

Ako agi ni ipahinumdum ninyo kanunay mga ka-vibes ha. Basta early morning gani ipahinumdum jud kina ipahinumdum jud ni nako ninyong tanan. Oh. Dapat pilion ninyo ang kalipay. Pilion ninyo ang paglaom. O pilion ninyo ang pagpadayon. Bisan pa man sa kalisod karon sa panahon mga ka-vibes. Okay na, igmata na to sa kabuntagon. Iga, kanigpukyat ko sa itong mata, igbango na to. Bagi na ipirmi na itong ibutang sa itong unahuna. Na atong sugaton ang kabuntagon o kalipay. Sugaton na ito ang atong kabuntagon o paglaom. Sugaton na ito ang atong kabuntagon o kinahanglan magpadayon ta. Bisan pa man sa kalisod sa panahon karon karon. Oo, pwede maging lisura, no? Pero padayon lang yapon ta. Kaya syempre, mientras buhay ta, maglisod yun ta. Muagi kita sa mga tunukon, batuon, mga baha. Dili, baha. O, lagi, baha. Huwag ka ng kabukiran. Basta piliin pagpadayon, piliin ang paghigugma sa isig kaingon, pagkamanggihatagon, gana. Good morning ni Gerald Kakayan. Kalipay jud pre og kalami. O kana. Good morning ko sa akong mama nga si Mama Sima Caballo. Alright, good morning Mama Sima. O niya, syempre atong oras alas 5:22 naman. O asa mo to nanawag? O ikaw naman mo miss call. O, sa mga gusto niya, mabitik ang dila sa itong patang twister maoni. Ato ang patang twister mao ni gamay nga gagmay nga gagmay gagmay nga gamayon. Good morning ni Trisan Rabala from Canlaon. Good morning, good morning. Ako pare, good morning no mga taga barangay Adela Poro Camotes. Siyempre mga Gunato family diyan, namino di akong amano ginahain Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato. Siya, ya Nita Gunato Otero sa may barangay Kagkagana. Good morning, good morning. Si Tio Ibero, si Tia Ellen, na perming maghuwat. Na ma-mention ang pangalan. Good morning. Namiso na ang manok, namiso. Si Edson Ogsiyan yan.

Oh, ako ng husband ha, 0995-472-0802. Sa mga gusto manawag, sa mga gusto nga ma-mapis ng patang twister. Ay, no kaulaw. Ang uban kay mo miss call ra. Oh, at tangi po ninyo karon to ato pa zumba. Ipasumba na nato ha, di na ako mudawat og tawag kay magzumba naman ta. Pasingot naman ta. Joy Tolentino, good morning!

sa alas 5.30 na kayo ay sa kabuntag ko na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes, ang programang lingawon ka, pukawon ka o pasayawon ka. Good morning, sa katong mga nai klase. Magsugod alas 5.30, sakto ba? O alas 5.30 ang klase. Hala, sige, biyahin na mo. And good morning also sa tanan mga karinderya or mga eatery karon na nag-busy na kayo luto para sa ilang mga baligyan, labi na itong mga nakakaroon sa dool sa mga skwilahan. Good morning ninyong tanan, good morning! Onya ka itong mga kugihan po na ito diha nga mga inahan o gamahan na pwede sa yuhan ito nagtikaw-tikaw. Dahil lagi, tingklase man in Taiwan.

0: a las 5:59 na kayo sa kabuntagon. O kamo na mina ulang gihapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kung din ikaw lingawon po kaon og pasayawan. Ay, good morning. Ang laka. O, live ta karon sa itong TikTok account og na-notice ta ni RK Kent Music. O, kata ito magipangpatukar ka kanina, iyaha tong mga maanindot ng mga kanta na mga budots, no? Ay, idolo, good morning, idolo. RK Kent, good morning. O, kamo na mino lang gihapon sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka vibe.
1: Okay.
0: Maana ni.
1: Are you ready?
0: My good morning mga ka-vibes. Hello. Maana jud ni mga ka-vibes, no? Nahuman na magidato panag-uban sulod sa duhang ka-oras sa programang Buntag na Vibes. Og syempre, sa dili pa ko magpatigulog, mabalik ko unya. Alas 11 hangtod ala una sa programang ka-vibes sad-sad sa udto. Og musunod na dayon na to ang programang Arangkada sa Buntag with the Vibes Tonton, mga ka-vibes. Para padayon lagi mo sa pagpaminaw.
1: Aryo.
0: Dire lang. Sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu ka-vibes, mao na ni. This has been your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gunnato aka Nior. Ang certified lami on. At ko na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. Kay syempre, ano mag-amping man mo? Kay gimahal ko ka mong tanan.
1: Sound check, check.
0: O, diba?
1: Hey, the best.
0: Og syempre, o mo ato na ko. Amping-amping mong tanan ha, mga ka-vibes.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mam.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 13 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa lainaw sa mga edisyon sa Arangkada sa Muntag, sa Kanunay. Ako ang inyong kabaib, si Tonton Alco sa Tugup. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Muntag!
0: Mga kabibes, kumusta man mo adlaw ron nga Lunes, unang adlaw sa semana sa mga nag-eskwela o sa mga nagtrabaho. Amping kita kanunay mga kabibes kay nila pa karon ang unang adlaw nga kita maglimbasog sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga kabibes, mag-iskot na yun ta sa mga nag-unang isyo karong panahuna. Kay kaibaw mo, niadtong milabay nga weekend, adlong Sabado mga kabibes, miabot din hi sa Sugbo ang duha ka mga dagkong opisyal sa gobyerno.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang unang miabot, ang direktor sa National Bureau of Investigation, tingali daghan naman ang nakaila ninyo niya kay he is a very popular government official, si NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: O niya, lain nga miabot nga opisyal sa gobyerno, mga kabibes, ha? Ang commissioner sa Bureau of Customs nga si Commissioner Ariel Nepomuceno, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang naasoing duha ka mga opisyal, mga kabibes, ha? Niabot ni sa Pier 7, ha? Dito sa kining Suelig Avenue sa may Barangay Subang Dako, North Reclamation Area sa siyudad sa Mandawi.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya, usata sa mga sakop sa Trimedia sa Sugbo ang naimbitar sa maong press briefing sa usa ka private warp kanang ginganlan nila og gutong private warp sa Pier 7 sa Mandawi City, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay ang tumong og tuyo sa duha ka mga opisyal, mga kabibes, mao ang usa ka press briefing kalabot sa kining nadakpan nga tiaw ni, ha? Dili mo menos 3 bilyones pesos ng kantidad sa mga illicit cigarettes, ha? Kanang mga pinayuhot ka mga sigarilyo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: By the way, sa buot mutimang og mosalmot ining atong programa, welcome kayo kamong tanan. Unya, sa wa pa masinati sa atong text line, mahimo kamo nga maka-text o pagpadayag sa inyong opinion sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Unya, sa atong official Facebook page, aron kamo makakita gyud sa atong Facebook Live, ang atong official Facebook page, mga kabibes, ang 93.1 FM Radio Cebu, Osbon ako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, aron kamo komportable, bisag asa makakita mo sa among Facebook Live nga Sibya, mahimo kayo nga inyong i-download diha sa Play Store ang kining FMR Philippines app, mga kabibes, ug ana diha ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Butang.
0: So dinhi si Director Matibag ug si Commissioner Ariel Nepomuceno, mga kabibes, tungod lagi kay ilang gipahibaw sa Cebu Media ang dakong accomplishment sa gobyerno nga sumapa mga pinayuhot kini nga sigarilyo wa magbayad og buhi sa gobyerno, mga kabibes, nga gibutyag ni Commissioner ni Pumuseno gikan kini sa nasod sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, matod pa nila, enterprising man lagi ta nga sakop sa media sa Cebu. On the sidelines, mga kabibes, ha? Akong gipangutana si Director Matibag kalabot sa giingon nga flood control project nga kontrobersyal diha sa lungsod sa Balamban, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And buwela nila pa, mga kabibes, gikonfirmar ni Director Matibag kining unang gikataho nga sumala pa ghost project nga flood control structure diha sa lungsod sa Balamban.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shout out sa taga Balamban ug suwito mo diha sa Cumbado River sa Barangay Sing Sing. Ha? So man diha tinuod nga dunay infrastruktura sa flood control nga natuko dihang dapita o kagrani. Hihi. Ato pa ghost man, sa ato pa kagra, sa ato pa di tinood na existent. Og sumapa ni Director Matibag, mga kabibes, ha? Ang NBI ang complainant niya na o niya ana na nakaroon sa Department of Justice, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kibaw ka, doon naman tayo mga higala sa NBI ato giyonggi palo-up ni o niya sumala pa nila. Sa ilang nakita, sumala pa ni NBI head agent o agent in charge sa NBI Cebu District Office, si NBI agent Arnel Pura. Personalmente nga yung gisulti nato nga alam mo ton, nakapagtataka nga sa usa ka sa usa ka location, kananaang dunay tulo ka mga giingon nga matud pa natukod nga infrastruktura.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni Ron niya nakapahibuong nila kay ngano man ni si kanhi congressman Pablo Jan Garcia nga mao may nitingog para sa mga nalampigit sa maong proyekto, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw, giklaro ni Director Matibag nga wa sila gikihang nga politiko niini. Yang anong ang nagsaba-saba kanimang ginganlan og kanhi Congressman Pablo Jan Garcia, mga kabibes? Ako giningi susi ang tanan. Kibaw ka ang nalambigit niini kininginganlan o District Engineer Josette Nuanaka, mga kabibes, diya sa 3rd Engineering District.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang makapahibong kay samtang nagsaba-saba si kani Congressman Pablo Jan Garcia sa 3rd District, pirti mang hiluma sa District Engineer nga ginganlan o si District Engineer Josette Nuanaka.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, natay pangalan sa tulo ka mga contract ID ni ining maong mga proyekto. Ha? Ang akong nahibod ngan gali, mga kabibes, ako pang ining gipalauman, sukad sa 2019, upat naman ka mga flood control projects ang giingon nga natigayon diha sa Cumbado River nga mutadla sa pipila ka mga barangay diha sa lungsod sa Balamban, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, ni Hagit Manis, Attorney Pablo Jan Garcia nga re-inspection nan. I think it is incumbent upon the agency concerned, DPWH. Hay naman eh si DPWH Secretary Vince Dizon, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Alam mo, Sec Vince, hehe, sagwa ni siya kadungog na turon, mga ka-vibes. Nakailang punta ka na rito sa Cebu? Eh, huwag mo sabihin, hindi umabot sa'yo itong paksa't usapin ng Di Omani Ghost Projects dyan sa Balamban? I think it is, but logical na bumabaho kayo uli rito sa Cebu. Ay, sige, papugian ng inyong gihimo sa Manang Rivers Talisay nga matod pa ninyo, okay na ang proyekto.
2: Ay,
0: Kikibaw mo, mga ka-vibes, doon ay panultihon nga when there's smoke, there's fire. Ay, kung ing na nga ang mga tinugyanan sa NBI, magpatuyang lang sa nigtabi nga giingon nga doon ay ghost projects o gwa sa ni sila ay basihanan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Direktor Matibag, ilaging giklaro na wala ho namang politiko kaming binabanggit. Ang tanong ko, ba't ikaw ang maingay, Congressman Pablo Jan Garcia, former congressman? O magkailabot, nga nang magkapilapil, mga ka-PJ? Huwag na, hanggi ka mo interesad.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So mauna yung mga ka-vibes, I am just constrained to name the contractors. Although kining usa mahimo kay na kung anlan. Kay ang nibutyag na niya ini, si Congressman PJ Garcia man sab sa iyang post niya sa social media. Ang mansad og ato ning itago nga ang congressman may nibisto sa nga sa pangaan sa maong construction firm, mga ka-vibes. Ang alambigay tine kaning giingon nga Helm Construction and Supplies, mga ka-vibes, kang kansang address, naara diha sa Barangay Kumbado sa lungsod sa Balamban.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nangugat kini PJ Garcia nga dili kuno tinuod ga dunay ghost project. Iya pang gi-post sa iyang FB page. Dili lang nako lakip ning kapikas ni Congressman kani Congressman Garcia, ang incumbent congresswoman, kay in fairness to her, kining wa pa man sa iyang termino ang maong nasoy nga proyekto. Una, I don't know if wabani mausab, I consider here as a friend si Congresswoman Karen Flores Garcia, kay dis pag-unsa, mga ka-vibes, kami Karen kaniadto sa dihang reporter pa siya sa Sunstar Daily, mga ka-vibes, usar migbit diha sa Capitol. Una, daghan kay mig mga coverage kaniadto, nakipagani ang mga dagko kayong coverage basta maghiskotag kalabot sa pagpadagan sa gobyerno. There were a lot of Regional Development Council meetings, ko RDC meetings nga kami ni Karen, I was still working with the Cebu Inquirer Incorporated, mga ka-vibes. Ang katong inadlaw nga Cebu Daily News, doon na pati hard copy ni Adto, and Karen then was with Sunstar Daily. So di na ko siya ilakip niya ini, in fairness to her. Kay lagi, for the reason nga kining maong proyekto, mga ka-vibes, sigon sa mga dokumento nga ato sang nasuta, natukod ni in 2023 og 2024, mga ka-vibes, sa ato pa, kay og assuming nga natukod manggaling kining duha sa diha sa Barangay Singsing sa Balamban, mga ka-vibes, sa ato pa dili pa congresswoman ni ato si incumbent 3rd district congresswoman Karen Flores Garcia, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mauni ang Helm construction and supplies diha sa Barangay Combado sa lungsod sa Balambat. Unya, ang contractor concern, good morning nimo Engineer Wilhelm T. Go, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa man ni Engineer Go? Ha? Tinood ni o kag ning proyekto ha? So ako mga kabibes, daan mo na sa Department of Justice pagkakaroon, kay matud pa ni Director Matibag, ha? Ilang pang paligunon ang kaso? Ha? Nunindot na kay doon na naman goy pulisiya karon ang kanang Department of Justice mga kabibes. Kaniadto probable cause man tong giingon. Ha? Karon doon na nay kanang termino nga perting liguna, mga paligunon pagyod. Ha? Kinahanglan doon ay prima facie. Ha? For certainty of conviction mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ngilngiga ng termino haoy. Prima facie pa. Certainty of conviction pa gyud sa ato pa mga kabibes. Dili lang kay basta-basta. Ha? Muna nga ato ng sundon unya hinaot paunta nga kini si Secretary Benz Dizon sa Department of Public Works and Highways. Moari diri Sugbo to once and for all. Mahibaw-an sa publiko kung tinuod bagyod nga ana ang proyekto o ghost projects bagyod kini sigon sa investigasyon sa National Bureau of Investigation mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alasays, imedya naman mo po sa ko unya humaniining mga mahinungdanon kayo mupadayon ta unya atong isgutan ang kabahin sa kining pag-red tag ni prosecution lawyer attorney Amando Virgil Ligutan sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Palihog. Standby.
1: Arang.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonton.

0: Bueno, alas 6:33 na mga kabibes. Welcome pagbalik sa itong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcosantugog. Bueno, ang pulisiya sa kining Department of Justice pagkakaroon mga kabibes, kaniadto, og doon na kay probable cause, mahimo na nimo ng iduso ang kaso ngadto sa korte. Apan karon, sigon sa ilang pulisiya, kinahanglan doon na kay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, mga kabibes. Sa ato pa, kinahanglan ligon yun ang imong ebidensya kay wa kay gitawag og certainty of conviction, dili na nila iduso ngadto sa korte ang kaso.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sumala pa ni Kabibes 0792, sir, talking about construction. Nakabantay ko diha sa Metro Cebu. It seems like ang definition sa mga sugbaanon, mayo sa progress is cutting the trees in the city, eliminating the green spaces, o mag-road widening nga way klaro. Yes, being a dam mayor is not a crime, but if you're dumb and you keep wasting, pagkalaong baning agi panulti ni Kabayb 0792. But if you're dumb and you keep wasting government funds with your unreasonable urban planning decisions, it can destroy many lives. In 2028, no to dumb, bisdak mayor, sumaapa ni 0792, mga Kabaybs. Pagkangilgig, you really have a point, Kabaybs 0792. Ambot, ngano sa di sila nga ganahan man kayo nga mamutol og kahoy nga importante man kana aron mapadalip da nato ang atong kalikupan, mga Kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So manghinaw ta nga kanang giingon nga ghost projects diha sa Balamban, mga Kabaybs. Bisan og naa pa na karon sa Department of Justice, I don't think so. Ang uban ini nga basin ko no og dunay giingon nila nga hinaguna-una ta ba? Nga kanang moingon sila nga sub judice, I beg to disagree. Naapam na sa level sa Department of Justice. Ang ako ba ang administrative aspect ni ini? In order for naagay ko nga sa mga opisyalis sa DPWH ka nakapirma sa mga kontrata. Pero gingan na naman ni Congressman PJ Garcia ang katong construction firm. Unya ato mang nasuta og unsa to? Ato na lang pong nganlan ang district engineer nga si Engineer Josette Nuanaka, mga Kabaybs. Kaya naaman siya sa signature man siya. Ang mag-atong ipasangil nga to sa ubang DE, mga Kabaybs, nga wa may lain nga district engineer diha sa 3rd Engineering District, mga Kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So ato nang sundon ang maong kalambuan, mga Kabaybs, kalabot sa giingon nga ghost projects diha sa Kumbado River sa lungsod sa Balamban, mga Kabaybs, particularmente das Barangay Sing Sing.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, alas 6:37 na. Naunsa ni atong ko Angel ang atong Facebook? Di ko ka kadiot lang, mga Kabaybs, sa kay ato paninggi check ang atong kanang Facebook Live, mga Kabaybs. Pero arita sa kabahin bitaw sa nagpadayon karon nga impeachment trial, nga karon nga adlaw, mga Kabaybs, ang pagpahigayo na sa nini. But okay, sige lang. So okay, mao ding di ko kakita sa kuan. Okay. Okay, thank you kayo. So di ko ka bag-og password ay mga Kabaybs, so di ko kakita sa atong mga viewers, no. Kana nang napalihog na ko, Jel. Kadiot lang, mga Kabaybs, ha, kaya ito pa nang gisusi din, eh. Kaya para makita na ko ang atong mga viewers, kay Okay. Uliyo ko dyan. So, ingon ini mga ka-vibes, karong adlaw ang pagpadayon sa impeachment trial dito sa Senado. Unya ang gikatakta ron nga testigo mga ka-vibes, kaning si NBI Director Attorney Jeremy Lutok. Nga mao ang kinini ang immediate superior niya itong unang testigo nga si NBI Agent John Mark Kalilong mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But before we will know what will be this testimony of Attorney Jeremy Lutok, noon sa baning mga gitawag na to og Duterte diehard supporters ang gikuninitan og maayo, mura magyug na sakit sila, mao ang kanang prosecution counsel nga si Attorney Amando Virgil Ligutan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Taibaw mo, human nga wa to mutalab tong ilang giingon mga ka-vibes nga konektado matod pa si Attorney Virgil Ligutan sa tingog party list kay classmate sila ni Congressman Jude Asidre dito sa seminaryo sa Palo, Leyte mga ka-vibes. Ang gihimo na sa nila ron, iba mag-unsa mga ka-vibes, ilang giingan, ilang gitumbok nga sakop ko no sa kananaang mga komunista si Attorney Virgil Ligutan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa mga ka-vibes, ilang girid tag si Attorney Ligutan. Sa bataon ni sila, ay wak nagid mo ilaing mapugnit nga isyo batok ni Attorney Virgil Ligutan. Noon sa baka, nga no ba yung taon ni sila? Ha? Kay matod pa nila si Attorney Ligutan mga ka-vibes, sumaka pa ni ining usas ilang mga ilado kayo nga vlogger nga kananggingan lanog si Lorin Baduy mga ka-vibes. Baduyas nga ano eh. Mao'y nipasangil nga kuno sakop sa National Union of People's Lawyer kun NUPL si Attorney Amando Virgil Ligutan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya kuno, manguno lang ta kay sila may nisulti ni ini. Ang NUPL ilang giingon nga usani sa mga front sa grupo sa mga komunistas Pilipinas mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na nga ilang gi-red tag karon. Si Attorney Amando Virgil Ligutan. Wa na gid mo laing ma-isyo nga to ni Attorney Ligutan. Inyo naman siyang gipasanginlan nga kananaang sakop sa komunistang grupo, subversibong grupo. Taon sad mo ay maluoy lang ko ninyo. Kay ngano? Tungod ba sa gibuhat ni Attorney Ligutan nga iyang ga-establisar? Kining matod pa grave threats o alleged assassination plot nga gisulti ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes, pinaagi sa iyang maayo kaayo nga direct examination sa unang testigo sa prosecution nga si NBI agent John Mark Kalilong mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kana na ang matod pa ni 0792 kanang ilang criticisms kan Ligutan sir, it's a badge of honor. Nasakita na kaayo na sila, that's why they're attacking him. I wonder unsa ika-comment aning mga bright kaayo nga okay. Radio lawyer sa performance ni Ligutan. Ako, ka-vibe 0792, with your kind indulgence, di lang ko mo dugang komentaryo kay lagi ana sa among KBP broadcast code not to talk ill sa among mga kaubanan sa buhat. So attacking your fellow commentator is a no-no nining among profession, Kabaib 0792. Let it be, ila sa nang estilo niya mao sa ning akong pagpresentar ninyo. It's really up to you, mga kabibes. You know, sa ako nang gisulti sa makadaghan din eh. Ha? Kana bang sugat beta sug? Pero para na ko, mga kabibes, for as long as tinuod atong gisulti din ini. Ha? Wag yoy kurat nila pa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And I trust your critical thinking. I trust your logical thinking. Kaya para na ako, mga kabibes, ang labing mahinungdanon karong panahon na kanang giingon lagig statement of facts. Di nga di ta mamakatinis kahanginan kung unsa atong nakita. Karon lang, o unsa man ay itistigo ni NBI Director Jeremy Lutok, whether he will affirm or confirm what the previous witness has stated. Ato nang tanaon, kung unsa manggaling ang isulti ni Attorney Jeremy Lutok. Kay ang ugma nga testigo mao'y thrilling kayo, mga kabibes. Ang pinangga kayo ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff sa Office of the Vice President.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ug shout out diha sa Negros Oriental gikan ni Kabibes Altea Botomalaki Puntillas. Matod pa niya, good morning Kabibes Tonton, happy new week datong talan, God bless you, always watching from Negros Oriental. Matod pa ni Kabibes sa Altea Botomalaki, ha? Sa ni last name ni mo Kabibes. Salamat kayo sa imong kanunay nga pagtimang din sa atong programa. Altea Botomalaki Puntillas, mga Kabibes, diha sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Gikan ni Kabibes 9354. Pwerte na taong lataas sa papel aning mga modipinsa ni Lustay Kabibes Tonton. Karon na lang muingon nga miyembro sa CPP-NPA. Kay nagka-iats na kuno. Nagka-iats na mga agi. Nganong ni Adtong waa pa magsugod ang trial, wa man musulti. Basin gani, sunod ana, basin makadawat tapod og malita pagka-inutil. Matod pa ni Kabibes 9354.
1: Arangkada sa
0: kabutan. Bitaw ang ilabang buot pasabot nga laban sa mga grupong komunista si Atty. Virginia.

0: A colleague, Attorney Armando Virgiligutan, has accomplished as a lawyer. Unya, kita magid mo mga kabayb sa ug sa manok pa, may labok magyod nga gipakita si Attorney Ligutan. Ha? Tamimi itong mga mahalon nga abogado ni Vice President Sara Duterte. Oy. Dani, inigbalik na ko niya sa akong second portion doon ako'y isumpay niya na mga kabibes. Ha? Ang pabahayag sa usa ka constitutional expert niya usas mga nipanday sa 1987 Constitution. Kanhisab siya Associate Justice si Attorney Adolf Ascuna nga matod pa niya na stablisar gyud sa prosecution panel ang giingon nga grave threat nga gibuhat ni Vice President Sara Duterte, mga kabayb.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumaw na ron nga para na ko ba, mga kabaybs. This indicates the bankruptcy of argument. Ha? Wa na ba? Hutda na yung taon. Nabankrupt ng argumento. Nawad-a nag-argumento ang mga hinanib nga ginganlan og Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay ila namang ikonektar si Attorney Ligutan nga tos grupong mga walhon. Ha? Kay this pag-un sa mga kabibes kaning NUPL, ha? Matod pa nila lagi, ha? Pran ko na ni sa mga komunistang grupo sa Pilipinas, mga kabibes. And to me, from where I sit, mga kabibes, unfair, sad. Ha? Nga nung madayag progresibo ang imong ideya. O niya, in the first place, dili na biya illegal ang komunista sa Pilipinas karong panahon na.
1: Arangkada sa butang.
0: But let them take care of what is happening to them. Ang ako lamang, it's really unfair for them na ilang i-red tag, mga kabibes, si Attorney Armando Virgiligutan.
1: Arangkada sa butang.
0: Ningon lagi ko nga bankrupt ang gini silang argumento. Laliman ka, kana diyan kita magid mo mga kabibes ka, magsige ba in taon o kanang pangatsi si Attorney Ligutan kay doon na dahil siya ay allergic rhinitis, sumapa sa usa sa iyang mga kanang kadugo. Nga ni-react kalabot lagi nga ilamagi. Daw gi-personal ba nila si kung sa argumento pa, argumentum ad hominem, si Attorney Ligutan, mga kabibes, ihaman ang conditions panglawas. Nga, nganong asta man ang allergic rhinitis ni Attorney Ligutan, inyo pa man ang himo ang isyo in town, mga, ha? Sa atong ingan, ining mga tawhana, mga DDS, oy, hot na nagyun mo argumento? Ika ni Kabibes, 4664, matod pa niya. May buntag, Sir Ton, kay Bao, namanggod sila, pildi, ilang manok, ni Attorney, ni Object, bisag, unsa na lang, mamersyalal na lang sila kay, hay nako, mga DDS, lisod, gunding mga kampon ng kadiliman, matod pa ni Kabibes, 4664.
1: Arangkada sa butang.
0: Wala, kanabang ba, abot takas punto nga nahuta na lagi kag ikasulti? Ha? Unsa na kay basig mo ingonis naay mo ingon nila nga si Attorney Ligutan na lambigit sa pagkamatay ni aning Ferdinand Magellan o baka ni Dato Lapu-Lapu na gibangkong na tani. Yeah, no prob sa Kabayb Saltea Batong Malaki Puntillas. Sumao ni karon. Ha? Ilag itong and you know Attorney Ligutan is done with his job. I just do not know og mabalik pa sa ni siya. Kay remember ha mga kabibes, kining nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. This will go on for the next 7 months. Daghan pang mahitabo niini. So good pa lang ganito. Murag da rattle naman sila mga kabibes pagka toy-toy.

0: Ika ni Kabibes, sabi namin ni Dore. Good morning diha ni mo Kabibes. Good morning Kabibes, tonton kanang ilang pagdaot ya to ni ligutan nagpasabot nga maayo na ang pag-establish sa mga evidence. Ha? Nang ratol na gyud sila. Unsumna? Uy, with crying emo Jay, maning emo Kabibes Binji, ha? Kisa may nanghilak mga DDS?
1: Ang kada sa butang.
0: So mao ni ha? Ato nang dasuna ng imong termino Kabibes Binji kanang ratol sila bitaw. Wala gitaon sila ilaing masulti ba? Ha? Primero ilang gi saway tong ha? Sigig pangatsi ni Atty. Ligutan. Saon nga naaman siya allergic rhinitis. Huwag na tuyo ah. That's his ha? Physical condition. Ito din ang i-appeal. Nabangani din rin nga hasta nga kung sino ang buhok ila pang i-appeal mga kabayos mo na sila. Ano mahot na nag-argumento ba? O niya, primero ilang gidugtong si Atty. Ligutan ngadto sa tingog party list nga ana diha ha usa sa mga kanang haligi mao si kani House Speaker Martin Robaldez gani ang iyang kapika si Congresswoman Yeda ha Kettlestead Romualdez mao ang kanang number one representative sa maong grupo. O niya, kuyog sa diha si Congressman Jude Asidre nga maulagi ang classmate sa pag-eskwela sa high school ni Attorney Amando Ligutan, mga kababs. And so what? Unsa may significance niya na? Ilang buot pasabot nga, ha? Kanang hinanib sa mga Romualdez si Atty. Virgil Ligutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Dili, para na ko, it's a non-issue. Ha? Kaya nga ano ko nung nakasood sa prosecution panel. Sus taong sad mo eh. Wala nagid mo laing argumento. O niyang humanyag to, nitingog dahil ni doktor man ko nun ni siya. Dr. Lorin Badoy. Ha, pagkabadoy sa niya mga istorya, Dr. Roy. Gika ni K5-0792, allergic rhinitis, sir, happens to the best of us. It's normal, it's not a crime. Ang crime ka nang mupatay kag tao through AGK o ang pagpangawat sa kaba ng bayan during pandemic lockdown while most of us are jobless. Sakto gika si mong punto, Kabibes, 0792. Ha? Pertigod. Og mao manggaling na mga Kabibes ang kanang panghitabo ba? Kaingon ko mga Kabibes nga. Ha? Hihi. Nagsunod kagyod sa mga panghitabo sa atong pinalanggang nasod sa Pilipinas, Kabibes 0792.
1: Arangkada sa butang.
0: Ika ni Kabibes 4541. Hello Kabibes at Tonton. Good morning. Hihihi. Maunay the move sa mga tao nga naigo sa saktong katarungan Kabibes. May personal na lang crybaby na ni sila karon together with the defense. Senator Pia, have a good day to all. Matod pa ni Kabibes 4541. O niya, karong hapon, as usual, alas dos, atong sundo ni, kung unsa na say testimonya ni NBI Director Attorney Jeremy Lutok. I understand mauni siya ang immediate superior ni atong unang testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong, mga Kabibes, nga mao gyud ni-establisar kalabot sa giingon nga grave threats kay iyang gikonfirmar nga authentic ang maong video nga didto niluwat sa iyang pagpanghulga nga patyon si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos o si kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Unya, ang para na ko ang qualifier ni Adto, mga Kabibes, ang pagsulti ni BP Sara Duterte o no joke, Ikaw ro'y mahimong no joke. So mauna mga kabibes, ato nang atgan karong hapon. And I'm sure, ato niligutan ko really, mamaparanis ato niligutan ay wala. Way kwa ni, layo ranis tinae. Kaya kaning ilang pagpamersonal ng atong ato niligutan o niya unfounded accusations mga kabibes, timailan lagyod. Nga daw nabalaka sila sa estado karon sa ilang giidolo nga si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At tangin ninyo sa akong pagbalik tayo niya ha. Nga inikalasit imedya kaya itong isgota ning naitabos Davao. Baha sa Davao nga dako kayo ang kananaang pork barrel para sa flood control o proyektong infrastruktura. Tiyaw na nimo 51 billion pesos. Unya, wagit kapog gigihapon ang pagbaha dito sa mga syudad. O kining giingon nga ecstasy din sa usa ka disco house dito sa Davao City mga kabibes nga gironda sa mga tinugyanan sa PDEA o guban pang persas gobyerno. Unya, dadakpan ang dili mamenas 11 ka mga tao dito na pa'y mga vape, marijuana o uban o gitumbok nga ang mga dato o Davao adto dito kay kanang mutumar nga ng giingon nga party pill nga ecstasy mga kabibes gisikop sa mga tinugyanan sa PDEA dito sa Southern Mindanao Region o na-prisoning maong 11 ka mga tao mga kabibes. Abi manakog way problema sa ginadili nga drugas ang syudad sa Davao doon naman lagi di ay
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga kabibes, suppose ako makadiot kaya itong hatagan o agianan ng itong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Babalik ko, inika alas 7:30, dinigapon sa itong arangkada sa buntag. Pahabol lang gika ni 4664, matod niya, nindot ko doon ta, ito niligutan mo pa'y mudiscuss ang atanan witness sa threat certon, matod pa ni 9354. O depende rin na sa defense, rather sa prosecution panel, kabibes. 9354. Mga kabibes, mupos ako makadiyot. Sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonto Nalco sa Tugo Panggaingon, inaupaunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulig ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes at ang iya kong pagbalik inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni
1: Arang!

0: narito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Sa di pata magsugod sa ato ang balita karong adlaw Lunes mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Miss Janina Marte. Miss Janina, good morning.
1: Good morning, Ma'am Juvie, og sa taong suking ipaminaw matong latest weather update. Padayon ka pong nakapektar kining habagat o southwest monsoon din ha sa Luzon, og napagkita ginamonitor na LPA gawa sa taong Philippine Area of Responsibility. And as of 2 a.m., nanami din ha sa may 1,535 kilometers east of northeast Mindanao, and for the next 24 hours nga, naami medium chance na nimo sa kabagyo. O para sa itong weather condition din ha sa Kalibukang Visayas, makasinati kita o generally fair weather, malalay chance ani mga mulalabay na pagulan, pagpanugdug, kilat tungod ani mga localized thunderstorms. Paghapon kita ay active, mag-yellow warning, Montibok, Visayas, kaya makasinati gihapon og hinay, ngadto na sa kasarangan na pagbrus sa hangin, di na sa kalgatan na sa hinay, ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Sugbo at sa kalgatan kaya ay pagtaob, unyang alas 9.09 sa buntag, o muhunas kini, unya sa alas 5.19 sa hapon. Temperatura na po magduwa sa 26, nga doon sa 33 degrees centigrado. At ang haring adlaw kay Musalo po niyang alas 6, just sa gabi. Kung matong latest for update, you can dire sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan. Kini si Janina Marte may buntag o dagang salamat.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Miss Janina Marte. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, 2027 National Budget, giaprubahan na ni PBBM. Giaprubahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gisugyot ni 2027 National Expenditure Program kung NEP aron maandam na ang pagpasa ni ini ngadto sa Kongreso sumala sa Department of Budget and Management kung DBM. Tumong ni ini mga ka-vibes nga magparayon ang pagtubo sa ekonomiya og mapalapad ang mga oportunidad sa tibuok nasod. Kinipunduhan ang mga prioridad nga proyekto og programa sa administrasyon para sa kaayuhan sa tanang mga Pilipino. Giandam na sa DBM ang tanang gikinahanglang dokumento alang sa hapsay nga pagsumiter ni ini sa Kongreso. Ang kinatibuk ang kantidad sa budget opisyal nga ipahibalo sa presidente siyang State of the Nation Address kon SONA karong umaabot nga Hulyo 28 tuig 2026. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag sa dayon kay Ma'am, labi din sa mga suging tigpaminaw. Ato din sa dikapti karon, dayon sa tabelang ang dakbayan sa dayon sa Sugbo. Ari kita magsugod sa may SRP area. So ang ato ang North Man o South Man o Rasa. Ala City 36 sa iyong kabuntagon mga kaisunan. Nagpabili pa gini nga mudilit pa ang dagat sa natin sa trafiko. Pagkakaroon man din sa ito ang FB Steel. Ang nasa kailusan, magigitan sa mambaling area. Paingon din sa may FB Steel. So din sa ito ang SRP area. Mudilit paghihapon ang dagat sa natin sa trafiko. Na ining mga oras sa karon. So masigit na dawat na palagbangga tali sa mga sakinahan. Nalisood din sa mga ito ang niyagi sa ito ang SRP area. O wala sa tayo nalawat usap nga mga naabirya na mga sakyanan diya sa tuwang SRT area mga kaisunan. So hali kita din sa dalan S. Osmeña ang tuwag mga sakyanosa bagikan sa Cebu City at sa Mandawi City mga kaisunan meaning mga urasag yapon tuwang southbound o northbound ini atong S. Osmeña muto rin pagyapon ang lagad sa natad sa trafiko ultiman din sa tuwang MG Quinco General Baxilum at tuwang Gurordo Adredris by Osmeña Boulevard wala binigod dira sa ito ang N. Basaso paingong nga ito sa Bulacau area mga kaisunan ang mga sakyan usap gikan sa Talisay City pasod dira sa Cebu City mga kaisunan muli paghihapon ang dagat sa natal sa trafiko din yung southbound o northbound dira sa may Bulacau area paingong nga ito sa Talisay City mga kaisunan so hali sa Adredris by Talamban area so mga sige na usap dyan sa mga downtown area pasunod nito sa paingon nito sa Talamban area mga kaisunan mudrit paghihapon ang dagat sa natad sa trapiko dini mga orasa gihapon southbound o northbound dini sa labinig nyo dinis mga AS Fortuna ang mga sakyanan usang magikan sa Mandawi City, paingon din sa Manland area, moderate pag-iapo ang dagatanatan sa trafiko. Dili sa tuwang downtown area o galing sa tuwang Talamban area o pasigitay na lawat na Palagbangga o Labiriang ang mga sakyanan, nining mga orasa gihapon. Sa pagkaroon, mga bitang linis traffic update, dini sa itong dalagang Dak Bayan sa siyudad sa Sugbo, kiniinubos ng galagad base control operator sa CCPO, Richard Lopez, mudalit kami sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa Katalanan, sa kapait na kiglin basog dining lawod sa Kalisdanan, init ang habog kakapoy diagwan tagid namo ang kanan, kay bugtong ragid namong tinguha kamo. Among maalagaran, umapasay lamang ang dagan sa natad sa traffic dinhinihining atong pinalagang Dak Bayan sa siyudad sa Sugbo. Isang salamat ug maayong buntag sa natong tanang Sugbuanon.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang balitang international, mga ka-vibes, 14 katao patay sa pag-atake sa US sa Iran tungod sa tensyon sa Strait of Hormuz. Misamot ang tensyon sa Strait of Hormuz, human naglunsad ang militar sa Estados Unidos ug serya si airstrikes batok sa mga target sa Iran. Sumala sa US Central Command o CENTCOM, kapin sa 90 ka target ang ilang giatake aron mapugngan ang Iran sa paghulga sa mga komersyal nga barko nga moagi sa maong ruta. Gikumpirma sa state media sa Iran nga misaka sa 14 katao ang namatay tungod sa maong mga airstrikes. Nahitabo ang operasyon sa Estados Unidos human giingong miatake ang Iran sa tulo ka mga barko sa Strait of Hormuz. Isip tubag, naglunsad usab ang Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC o mga pag-atake sa mga base militar sa Amerika, sa Bahrain, Kuwait, Qatar o Jordan. Giingon sa IRGC nga sinugdanan pa lamang kini sa ilang gipasabot nga punitive response. Padayon nga gibantayan sa international nga komunidad ang sitwasyon tungod sa kahadlok nga musamot pa ang panagbangi o makaapekto sa seguridad o pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz, usa sa labing importante nga agianan sa supply sa langis sa tibuok kalibutan. Samtang sa ato ang balitang lokal, mga ka-vibes, usa ka 19 anyos na lumos patay. Dugang nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern LD Antagsip. An
3: patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki samtang duha ang naluwas human silang malumos ato sa paglangoy duol sa Fishport sa Barangay Inuburan, Naga City. Sabado sa hapon, Hulyo 11, sumala sa Naga City Police Station, nagtapok una ang grupo uban ang ilang mga higala sa wala pa sila ng langoy. Sa sinugdanan, didto sila sa mabaw nga bahin sa dagat apan mibalhin sa mas lawom nga dapit nga adunay kalit nga paglukdang sa dagat. Gilayon nga gitabangan sa mga nakakita ang duha ka biktima ug naluwas. Apan ang 19 anyos na recover pipila ka minuto ug ang milabay. Gidala silang tanan sa Vicente Mendiola Center for Health and Infirmary diin gideklarang dead on arrival ang maong batan-on.

0: yung paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Maayong buntag pag-usab mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos ang tukup unya. Padayon ta, gikan karon hangtod agyod sa alas 9 karong buntaga mga ka-vibes. Bueno, ako maning gisgutan kaganiya sa atong first portion mga ka-vibes. Ha? Kinibang panghitabo dito sa siyudad sa Davao? Nga, ha? Hehe. Taliwala sa kadako sa pundo alang sa flood control mga ka-vibes. O ingon man infrastructure project sa maong syudad. Spoko nimo 51 billion pesos sa ubos sa pagpangatungdanan ni Congressman Paulo Duterte. Unya nahitabo gihapon ang pagbaha mga ka-vibes nan unsa man ang inyong konklusyon ni ana?
1: Arangkada sa buntag.
0: Kani dili ni ingon nga dibuhatag issue lang dinhi sama sa ilang gipasiatab kalabot sa maingon ta mga ka-vibes nga dili uyon sa ilang mga pamaagi. Ha? Dayag kayo ang nahitabo nga pagbaha dito syudad sa Davao mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Diyan man punta ang 51 billion pesos nga nakuha ni Congressman Paulo Duterte sa dihang nangatungdanan pa sa Malacañang mga ka-vibes ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte mga ka-vibes. Nga this has happened in the last 3 years sa Duterte administration mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Sakay dubag ni pulong anis ha. Nga grabe man gihapon ang pagbaha dito sa Davao. Laliman man mo ng 51 billion pesos mga ka-vibes. In fairness sa mga congressman kay puros man ni sila naniining gitawag nga allocables mga ka-vibes. O ibutang talang nga ang usa ka distrito dunay tag 2 billion nga allocables mga ka-vibes. Ang kaning kang Paulo Duterte muangkon og 25 ka distrito sa tibuok Pilipinas mga ka-vibes. And yet wa gid kapugi ang suliran sa baha ditong dapita pangutana diin man paingon ang kwarta sa gobyerno mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Dako kay nagtulubagon si Congressman Paulo Duterte ni ana unya. Kinumdum ko mga ka-vibes, pirti ra ba niyang sukua kay karon ibaw mo dunay nag-ong-ong nga kaso niya di as ombudsman kay ang grupo ni Congressman Antonio Tenio mga ka-vibes sa Alliance of Concerned Teachers nakakita og dili mo menos 4 bilyones pesos nga kantidad sa mga proyekto sa flood control di as Davao City nga matod pa sa grupo sa naasoy nga kongresista sa party list kadudahan nga mga ghost projects ang uban ni ini mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Gika ni ka-vibes 0792. Sir, I remember during the last election campaign where Digong ran for mayor in Davao, he made a threat sa mga drug users and sellers sa Davao. During that time, Baste was the incumbent mayor. Is he saying nga gipasagdan lang ni Baste ang drug proliferation sa Davao? Is he saying nga pro-drug si Baste? Ha? With laughing emoji, it seems like tinuod tong giingon ni Trillanes about the magnetic lifter issue o pulong Duterte matod pa ni ka-vibes 0792 mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, ganito sa gusto pang mutimang o musalmot sa atong mga diskusyon din he. Of course, welcome kay kamo ang among text line 0995-472-0802. Usbo nako ang among text line 0995-472-0802 mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nagsiri-siri maguning issues Davao mga kabibes. Yeah, tinood kay ngano mga kabibes over the weekend, ha? Inani manggood ba? Ang kana bang giingon nga imahe manggood nga gipaila sa publiko kabahin sa Davao that Davao City is ha? Clean from the drug menace mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Apanon sa pagkaunsa nga karon lang bag-o dunay usa ka bar dito. Ha? Sa Barangay 17C sa May Sali Street, bukid sa Iswitos, Davao. Ang gironda sa mga tinugyanan sa PDEA ug sa uban pang mga law enforcement agencies sa maong syudad kay gitumbok ni nga ecstasy din. Sa ato pa tua dito ang mga nila pa mga tubig-tubigan sa Davao City mga kabibes og mutomar ni ining gitawag nga party drug nga ecstasy mga kabibes. Doon na raba sila ay nadakpan dito nga DJ kuno sa maong establishmento og laing na po ka mga tao. Di lang ecstasy ka nang gitawag gila og vape marijuana. Nanak na dahil ng marijuana ron. Di pang dakop ni sila 11 ka mga tao dito syudad sa Davao mga kabibes. Mo na inyo diha? Ha? Baha na itabo. O niya, musa mo ni, nagbaha sa droga sa ito syudad sa Davao?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, it's a sweeping statement mga kabibes, but the fact is taliwala silang giingon nga limpyo sa ginadiling drugas ang syudad sa Davao. Unaw sa amin eh, laliman ka og ecstasy din. Sa ito pa tuwa na itabo dito ang grabe nga bisyo na pa yung mga vape marijuana. Uy, gihimo na lang si Garillo ang marijuana dito mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kaya ka ng vape, God. Ha? Di man ko man ni Garillo mga kabibes. Mga naman ay huli prone sa kanang ordinaryo nga si Garillo mga kabibes. Ha? O niya, over the weekend lagi, doon ay pagpangronda nga gihimo ang mga tinugyanan dito syudad sa Davao. Gani ang akong pagsabot ni nilurang ng baha.

0: Davao City. Davao City is peaceful. Davao City is drug-free. Davao City is... Unsa man? Oy, bago lang gayik ta na kay Bao dito nga, ha? Doon ay duha ka mga babae, managsuon man, gipamusil. On a broad daylight ito, sudad sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Matod pa ni kabibes Fred Gilmore D., na ang Davao City is a safe haven for big-time drug lords. Nga friend sa Pamilya Duterte. Good morning, kabibes. Tuntun, amo ba? Mo informasyon ni mo, kabibes sa Fred Gilmore D.?
1: Arangkada sa buta.
0: Well, nabaw sa tanga dunay gisood sa container nga shabu nga dadakpan dito several years ago, mga kabibes. Muna nga makaingon na kita, murag napatuyangan rani, na overbilling rani ang syudad sa Davao, mga kabibes. Kaya kuting kayon gini, dagang milagro dito eh. So mauna nga karon og sa music pa ni top tune ang Davao City outside of the issue of impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte. Sabi sa taning mga igsoo ni VP Sara, oy, wala lang yung mapili ninyo. Narabay ho hungihong ron batok ni Basti Duterte, but I am not kanang believing it hook, line, and sinker. Kaya ako, ako ging kinaiya, mga kabibes, nga dili bitaw tamang kanang manungo katong isikataw. Doon ay nag-viral ron sa social media, but di lang nako gani isgutan din eh. Unless of course, si Basti Duterte but na mismo ang muangkon sa iyang kahimtang karong panahon na, mga kabibes. Ako lang atong iampo si Basti Duterte.
1: Arangkada sa buta.
0: Dahil sige lang, let them do their worst and we will try our best here, mga kabibes. Kining naitabo ron sa Davao o sa Tagalog pa ni mauna ni gingon nga dagok ng tadhana nga to nila. Okay, og di magbaha, naghitak ang drugas pagkatuy-tuy.
1: Arangkada sa buta.
0: So mauna ang magi-magic tos mga tinugyanan spedia dito nga usama to kay establisyado nga establishmento. Laliman ka kay gihimog ecstasy haven adto ang pagpamaligya og ecstasy og vape marijuana. Ang nahitabo, mga kabibes, ang gitumbok dito ang ilang kanang target personality agoy wasa kahibaw nga undercover PDEA agent na itong iyang nabaligyan og ecstasy. Mauna nga, giaresto siya og lain pang napu ka mga tao dito sa Osaka Bar sa syudad sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Manigingon ako nga exhibit number one nga sa DI. Muna nga, kaning istorya kalabot sa gitawag nga, gidadili nga drugas sa Davao City. Mutumaw pa mang gini karon sa nagpadayon nga Senate trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya kayo mo mong nga no, mga kabibes. I am sure, usagi na sa mga ipatawag puhon sa Senado ang kanang businessman nga ginganlan og si Samuel Uy. Si Sammy Uy, mga kabibes, nga mauni siya ang gitumbok nga may deposito og dagkong kantidad nga kwarta sa mga bank account sa mga Duterte. Lakip na niini ang accounts ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So niya, di basta-basta nga bank deposit sa. Kay sigon sa pasiunang gibutyag ni kani senador Sunny Trillanes, mga kabibes, gikan samahan ngadto sa tanan niyang mga anak na kadawat og kwarta pinaagi sa pagdeposito sa bangko gikan sa controversial businessman nga si Samuel Uy, mga kabibes.

0: nga usasad sa mga maingon ta nga nitabang sa kandidatura ni kani Presidente Duterte kay usani sa iyang gibutyag nga iyang campaign pan donors sa milabay nga eleksyon na itong tuig 2016, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Gilmore, Fred Gilmore D, mo na ang problema diha sa Davao City, same with other cities and provinces under political dynasties. Rampant ang corruption and other illegal activities kay no check and balance man. Sila rasab mag sabot-sabot sa mga family members as if ilahang business ang politika. Nakaigo gikan si imong punto ka vibes Fred Gilmore D. Unya gikan ni ka vibes Benjamin Eldore, matud pa niya niera sa Chavez Street og Monteverde Street, sentro sa Davao City business district. Ako na lang isumpayan ka vibes Benji ha, na sila gipasigarbo the first city nga ang ilang kuryente agi sa underground, wala na poste nga nagbarog. Well, nindo ta og kanang maunang proyekto ha, pero ka-vibes Benji, ang isyo ang paghitak sa ginadili nga drugas nga nagpurbahan karong bag-o lang unya ang pagbaha sa siyudad sa Davao. Gikan ni ka-vibes sa Paning de Ormoc City, ang ilang palusot DJ Limpyo ang ilangan nga pakaingon sa publiko. Maugi na. Mao na ilang gipasgarbo nga nindot ko no po yan sa Davao, drug free ang Davao. Unya dako kay pundo 51 billion pero nga no man nga nagbaha gihapon ang Davao. Astilan bitaw. Maingon ta ba nga maingon sa inyo yung DDS, wa na lang kita lang gisgutan dinhi. Nganong sakitan man mo? Ha? Nganong mahangaon man mo kung wa mo nagkaunog sili? Kung wa mo magsili, ay mo kahangi. Ha? Kung di mo magkaunog sili, hangi ay. Pero nagsili gani ka, mahalangan yun ka, di ba? Arangkada sa buta. Anak ramong goda, ang magdinato ni isgutan ng nitabo syudad sa Davao. Nga mao man ni inyong naratibo kanunay nga why drugas Davao? Ha? Malinaw ng Davao. At last week lang. Ha? Duha ka babae managsuon, gipamusil. Ha? On a broad daylight sa syudad sa Davao, mga kabayos. Mao na linaw sa inyo. Linaw good town. Ha? Uy, akin sa may mayor to sa Davao. Hehe, di man si Nestor Archibald. Ha? Kana mang gingalan og si Basti Duterte. To na di mga ka-vibes nga dili nato ni angayan ihikaw nga informasyon sa publiko. Ha? Kaya ba ako ilagi na yung gipakagamay ang isyo. Kung ano kung taong ipakagamay ni mo nga di matutiaw, laliman ka, ecstasy din. Dato pa, bar nga naanahitabo dito ang grabe siya ni si Kuano. Gika ni ka vibes 4664. Muna diha, magpaila nga perfect or safe na daw kaayo ang Davao, Labaw, naasta ang baha. Gika ni ka vibes 4664, mga ka vibes. Arangkada sa buta. Nibalik si ka-vibes Paning de Ormoc, nagbaha sa druga ang Davao. In fairness, wa sa tingali. Basig ka na ang doon na lang yoy, maong problema. Mingunta na lang. Di kapungan. Kay, waman eh, watang makak din eh. Wasagog ka. Bar na mismo. Gihimong, kanang, at to mag-abot ang mga adis-adis sa Davao City, mga ka-vibes. So, sa may imong ihinga ni Ana. Gihimong drug haven ang usaka bar dito sa siyudad sa Davao. Unsa na lang ka ng mga suok-suok dito. Bar gani, gihimo ganing drug haven nila. Ha? What about kadtong mga suok-suok ka dapit sa syudad? Natuog ang mayor dito, High Carlos Sebastian Basti Duterte, mga kabibes. Ato lang kakatawan si Basti, be. So man ay panghitabo karon dito syudad sa Davao, mga kabibes. Na ako lang ining gilakpitan aron masayo ng publiko. Ikahibaw ko ang ilang mga gitawag nga naa sa lang echo chamber. Ila gining itago. Di kinanili ibutsak. Ila gining gipakagamay. But the fact remains na panghitabo ni. Nang hitabo ni. Ha? Dito syudad sa Davao, mga kabibes.
1: Ang kadasabutan.
0: Laliman lagi ka ecstasy. Ha? Ecstasy haben. Unya doon na pa yung mga vape marijuana. Sana lang kahag. Kanyang ecstasy para mong konas dato. Unya ang sa mga. Mga kasagaran dito nga mga adis-adis. Ang mag-rugby. Tuagi na sila shabu.
1: Ang kadasabutan.
0: So muna mga kabibes ang panghitabo dito syudad sa Davao. Mga kabibes, mag alas 8 naman mo post ko makadiyot o niya inigbalik na ko ato nang isgutan ang kalabod sa nagpadayon karon nga sugda na sad karong adlawa ang lain nga pagpahigayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog standby kay gikan sa alas 8 hangtod sa alas 9. Tibok oras sa tanga mag-isgut ni sa atong Arangkada sa buntag. Palihog standby, mga kabibes.
1: Aral!